Maganda-magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Norte, no? At saka sa South po ng Manila hanggang sa Mindoro. At dito rin po na nakikinig sa ating pong mga Facebook pages and YouTube channel ng Adventist World Radio Manila. Paki-like and share na po yan. Meron po tayong mga libro, no, na pinamibigay, Hope Beyond Tomorrow at saka yung Hope for Today's Family. Meron rin po tayo na Bible lesson na explore, no, na pwede po natin matanggap po yan kung tayo po ay magte-text sa 0917-1742777 at 0918-944-7891. Siyempre, binabati po natin ang makikinig sa kanila pong mga radyo dito po sa Mega Manila, no? Kung kayo man ay patuloy na nagagawa o kaya naman nag-drive, no? Ingat-ingat po ang ating pong mga kaibigan dyan po sa Cavite, no? Na sila po ay nagbibiyahe patungo sa kanila pong trabaho. Kayo po ay pagpalainawa ng ating Panginoon. Siyempre, binabati rin po natin si Wendell Pedreso, no, siya po ay isang naturopath practitioner, no, dyan po sa San Pablo. Yan. God bless Dr. Wendell. Pati na rin po si Patrick Gonzalez, no, ang ating pong kaibigan. Yan. God bless sa inyo. Alam niyo po ba, minsan tayo po ay nagdadalawang isip kung yung pagpapala na natatanggap po natin ay talaga bang galing sa ating Panginoon o ito po ay binuhos sa atin ng ating Panginoon. Marami ang ating pong natatanggap na iniisip natin, eh ito naman ay pinaghirapan ko, kaya naman ito ay aking natatanggap. Pero alam niyo po ba, ang ating Panginoon ang siyang nagpapala sa bawat isa sa atin, no? Dito po sa Genesis 26:4, ito po ang nakasaad. Pararamihin ko ang iyong lahi na gaya ng mga bituin sa langit. Ibibigay ko sa iyong lahi ang lahat ng lupaing ito at sa pamamagitan ng inyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa. Alam niyo po, napakaganda ng binabanggit po dito sa Genesis 26:4. Hindi po lamang pangako tungkol sa pisikal na mga iaapo ni Isaac ang pangako ng ating Panginoon. Ito rin po ay tumutukoy sa darating po na Mesiyas na ating pong Panginoong Jesucristo, na siya po ang mamamagitan sa bawat isa, no? At pagpapalain ang lahat ng daigdig sa pamamagitan ng kaligtasan ng ating Panginoon. Alam niyo po ba ang pangako ng ating Panginoong Diyos? Hindi po kailanman nilaon lamang sa pamilya, no, ng isang tao at o isang bansa. Mula pa noong una, ang layunin po ay maabot ang buong sanlibutan. Ang pinakadakilang pagpapala na ibinigay po ng ating Panginoong Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. At ang kaligtasan ay hindi lang sa isang tao o sa grupo ng tao, kundi ito ay para sa lahat. Kasama po tayo diyan. Kaya magpasalamat po tayo sa ating Panginoon sapagkat lahat ay inibig ng ating Panginoon. Now, tingnan po muli natin yung ating pong teksto sa Genesis 26:4 sa English naman po. Ito pong sabi, "And I will make your descendants multiply as the stars of heaven. I will give to your descendants all these lands, and in your seed all the nations of the earth shall be blessed." Kaya nga po, titingnan po natin ang apat po na puntos, no, mula po dito sa ating pong teksto. At gagamitin po natin yung acronym na SEED, S-E-E-D. Yan. Kasi ang binhi po, no, na itinanim ay talagang namunga, no. At ang ating Panginoon, siya po ang patuloy, no, na nagliligtas sa bawat isa. Kaya nga, SEED, S-E-E-D, ano ba yung unang S? Salvation. Yan. Ang kaligtasan po ay nagmumula sa ipinangakong binhi. Yan.
ang ating Panginoon, syempre ang binhi. Letter E, every nation is included, no? Ang bawat bansa daw po ay kasama doon sa pangako. Hindi po ito exclusive. Ito po ay inclusive. Okay? Letter E, every believer becomes a blessing. Ang bawat mananampalataya daw po ay nagiging pagpapala. So, ibig sabihin, hindi po tayo humihinto na tayo ay tumanggap lang ng pagpapala, kundi tayo rin ay nagiging pagpapala sa iba. And letter D, divine promise never fails. Ang pangako ng ating Panginoong Diyos, no, hindi po ito kailanman nabibigo. Kaya naman napakaganda ng mga puntos na ito at titingnan po natin isa-isa itong apat na puntos at kung ano ang lubos nating matututunan, no, dito sa mga puntos na ito. So punta tayo doon sa unang-una, letter S, salvation comes through the promised seed. Ang kaligtasan po ay nagmumula doon sa ipinangakong binhi. Nang sinabi po ng ating Panginoong Diyos sa magitan ng iyong binhi, ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Ang tinutukoy po niya dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang salitang binhi na binabanggit po dito ay nasa isahan, hindi po yung maramihang ina po, kundi isang ipinangakong tagapagligtas, no? Malinaw po ito na ipinaliwanag ni Apostol Pablo na ang binhi na ito ay ang ating Panginoong Jesus. No, makikita po natin sa Galatians 3:16. Now to Abraham and his seed were the promises made, and to your seed who is Christ. No? Kay Abraham daw po at ang kanyang binhi, ibinigay po ang pangako. At ang binhing iyon ay si Kristo. Kaya naman ating pong pasalamatan ang ating Panginoon, no? Na sa kabila po ng kasalanan na ating pong mga nagawa ay nandyan pa rin ang pangako ng ating Panginoon. Sa Acts 4:12, ito pong sabi, nor there is salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. No? Napakaganda po, ang kaligtasan daw po ay hindi makakamit kung kahit sino lang o kung galing sa kahit sino. Sapagkat yung ibang pangalan sa silong po ng langit ay hindi po magagamit para mailigtas ang tao, kundi doon lamang sa pangalan ng ating Panginoon. Ang ating Panginoong Kristo, siya po ang pundasyon at sentro ng buong sistema ng paghahandog noon sa unang panahon ng mga patriarka sa bansang Hudyo. Nung nagkasala po ang ating po mga magulang, wala na pong katuwiran, no? Yung pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos, hindi na ito magawa. Ito po ay nagawa lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya naman maraming mga tao ang naghahanap ng pagpapala sa pamamagitan po ng salapi, no, ng tagumpay, ng edukasyon o ng relasyon. Ngunit ang pinakadakilang pagpapala ng Diyos ay hindi sa isang bagay kundi sa isang persona. Kapag tinanggap po natin ang ating Panginoong Kristo, tatanggapin po natin ang katwiran ng ating Panginoon, ang kapayapaan ng ating Panginoon, ang pag-asa ng ating Panginoon at lalong-lalo na ang buhay na walang hanggan. Kaya naman, dito po sa ating pong unang puntos, no, salvation comes through the promised seed. Sino yung promised seed na yon? Sino yung ipinangakong binhi? Siya po ang ating Panginoon. Sa Kanya lamang merong kaligtasan. Okay? Ang sunod po yung letter E sa ating pong acronym na SEED. Every nation is included. Bawat bansa ay kasama. Hindi po kailanman nilayo ng ating Panginoong Diyos na ang kaligtasan ay manatili lamang po sa Israel. Mula pa po doon sa aklat ng Genesis, ang kanyang pananaw ay para sa buong mundo. Bawat lahi, bawat wika, bawat kultura at bawat bansa ay kabilang po sa pangakong iyon ng kaligtasan. Now dito po sa Revelation 7:9, the great
multitude of all nations, tribes, peoples, and tongues. No? Ang malaking pulutong, binabanggit po dito. So, tayo po ay magpasalamat, tayo po ay kasama. Hindi po tayo itchapwera. Alam niyo po, ganyan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi niya pinili lang kung sino ang gusto niya. Yan po ay makikita natin sa John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that ano daw, whosoever. Ibig sabihin, tayong lahat, kung sino, no? Sino man ang sumampalataya sa ating Panginoong Jesus o humingi ng tawad ay maliligtas. Kaya nga po, no? Tayo po ay lubos na pumuri sa ating Panginoon. Ang bawat bansa ay kasama. Hindi po pinili ito na isang grupo lang, kundi ang bawat isa ay binigyang pagkakataon na maligtas. Now, sabi po sa Genesis 28:19, go therefore and make disciples of all nations. No? Alam niyo po, napakaganda, no? Ang ating Panginoon. Hindi po siya nagdi-discriminate. No? Na, o sige, pumunta kayo doon, doon lang sa mga tao na matatangkad. No? Huwag niyong piliin yung mga maliliit. Wala pong ganun, kundi lahat. No? Sabi nga dito, go ye therefore and make disciples of all nations. Gawin daw po nating alagad ang lahat ng bansa. Walang itsapera. Kaya nga po, ang sabi dito sa Acts of the Apostles, page 9, okay? The church is God's appointed agency for the salvation of men. It was organized for service and its mission is to carry the gospel to the world. No? Ang iglesia daw po, no? Tayo po ay itinalaga na kasangkapan na ating Panginoong Diyos para ang lahat, ang sangkatauhan ay maligtas. No? Ito po ay tinatag upang maglingkod at magmisyon sa lahat at ibahagi ang ebanghelyo sa buong sanglibutan. Kaya naman, kung ikaw ay nakakilala sa ating Panginoon, eto ba ay kikimkimin mo? Oh, wag naman po sana, no? Parang tayo na lang, sige, bahala sila dyan, no? Masunog sila kung gusto na. Hindi po ganun eh. Dahil minahal natin ang ating Panginoon, tayo rin kapag nagmamahal tayo sa ating Panginoon, nagiging mapagmahal din po tayo sa kapwa po natin. Ang sayo nga ng ating Panginoon sa Matthew, no? Mahalin daw natin kahit yung ating mga kaaway. Kaya po ba nating gawin yun? Kaya ba nating akayin yung kaaway natin na sila po ay maligtas? Okay? Kaya nga napaka-importante na kung tayo ay tumatawag sa ating Panginoon, yung puso ng ating Panginoon ay kapareho ng puso po natin. Now, tumingin kayo sa paligid ninyo o tingnan nyo kung sino yung malapit sa inyo. Sila po ba ay nakakilala na sa ating Panginoon? No? Yung mga katrabaho po natin, no? Sila ba ay nakakilala na sa ating Panginoon? Sila ba ay ligtas dahil sa sila ay lumapit sa ating Panginoon at humingi ng tawad at tumanggap sa ating Panginoon bilang personal na tagapagligtas? Tayo na nakakaalam po ng katotohanan, kailangan po ay ibahagi natin sa kanila ang katotohanan na ito para sila rin naman ay may ligtas. Now, hindi po tayo niligtas ng ating Panginoong Diyos upang mapuno lamang yung upuan ng iglesia, no? Hindi tayo nagpabinyag para lang dumami yung mga members sa church. Iniligtas po tayo ng ating Panginoon upang maabot ang mga tao. Okay? Now, kapag kayo ay mayroong pagkain at nakakain na kayo, sobra yung pagkain, at alam ninyo na yung pagkain na ito ay hindi nyo rin naman mauubos. Ang ginagawa po natin, ibinabahagi po natin ito. No? Now, ang kaligtasan ay ganun din. Hindi naman maaari na tayo lamang ang maliligtas. No? Dahil ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin ay nagtutulak sa atin para ibahagi rin ang kaligtasan sa iba. Ang bawat mananampalataya po ay tinatawagan na makibahagi sa pandaigdigang misyon ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng pananampalataya natin. Yung pagbibigay, no, pananalangin, yung pagsuporta po sa gawain ng misyon.
Yan. Kaya nga kung iisipin po natin, ang ating Panginoon actually kaya niya, no, na ipalaganap ang salita ng ating Panginoon, o yung salita niya, ang pag-ibig ng ating Panginoon sa lahat. Pero ninanais ng ating Panginoon na maranasan po natin yung kaligayahan, na tayo rin naman ay magbabahagi, na tayo ay makakakita sa mga tao na tumatanggap sa ating Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Masaya po ayan. Ito po ay nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay nagbibigay ng kaligayahan kapag nakita ninyo yung mga tao na binahaginan nyo ng salita na ating Panginoon at sila ay tumanggap sa ating Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Kung hindi niyo po nararanasan yan, ay nako, mabuti na maghanap na po tayo ng kaibigan po natin, mga kakilala po natin, mga katrabaho natin, yung dati nating mga kaklase na hindi pa sila nakakakilala sa ating Panginoon, na ibahagi po natin ang pag-ibig ng ating Panginoon na ngayon ay taglay-taglay natin at nararanasan natin. At sila, kapag sila po ay tumugon, mararanasan po natin ang lubos na kaligayahan na hindi pa po natin naranasan sa ibang bagay dito sa mundo. Tayo po ay inaasahan ng ating Panginoon na tayo po ay makibahagi dahil ang sabi niya sa atin na lahat ay kasama, lahat ay included, wala pong itsapwera. Okay? At ang sunod po yung letter E, doon po sa acronym natin na seed, letter E, every believer becomes a blessing. Ang bawat daw po mananampalataya ay nagiging pagpapala. Na pinagpala po ng Diyos si Abraham. Pagkatapos ay pinagpala rin si Isaac. Now, hindi po para manatili lamang yung pagpapala sa kanila, kundi ito po ay para maging daluyan sila ng pagpapala sa iba. Now, ganito pa rin kumikilos ang Panginoong Diyos hanggang ngayon. Ang mga pagpapala ay ipinagkakatiwala niya, no, sa bawat isa sa atin. Hindi lang para tamasahin natin ito, kundi para tayo ay maging daluyan ng pagpapala at maibahagi po natin ang pagpapala na ito. Now, sabi po sa Matthew 5:16, "Let your light so shine before men," no? Hayaan daw po nating lumiwanag ang ating pong ilaw sa harap ng mga tao. Now, bakit po natin, Papa, ibabahagi yung liwanag? Alam niyo po, meron isang awit. Ang sabi po dito sa awit, "It is better to light just one little candle than to stumble in the dark." Yan. At alam niyo po ba, kapag kayo ay nagbigay, nagkumuha ng ilaw, no? Kumuha kayo ng kandila at inyong pinaliwanag doon sa iyong daraanan. Ikaw lang po ba ang pinagpapala? Ikaw lang po ba ang nakakita ng liwanag? Hindi. Yung mga tao sa tabi po natin, nakikita yung liwanag na iyon. At kapag nakita po nila yung liwanag na iyon, no, tayo rin naman, sila rin naman ay maliligtas. Now, dito po sa 2 Corinthians 9:8, ito pong sabi, "God is able to make all grace abound toward you, having all sufficiency, may have an abundance for every good work." No? Ang ating Panginoon, magagawa po ng ating Panginoong Diyos, no, na pasaganain po ang lahat

bigat na nakakaranas ng kasaganaan mula sa ating Panginoon. Kaya naman, no, tayo po ay magtalaga ng buhay po natin sa ating Panginoon. Tanungin natin yung sarili po natin araw-araw, sino ang maaari kong palakasin ng loob ngayon? Yan. Sino ba ang maaari kong tulungan ngayon? No? Sino ang nangangailangan na makarinig tungkol sa ating Panginoong Jesus? No? Tayo po ay pinagpala ng ating Panginoong Diyos upang maranasan din ng iba ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan po natin. Now, tayo po ay huminto, no? At isipin po natin sino ang mga taong malapit sa atin na hindi pa nakakatanggap o nakakaranas ng pag-ibig ng ating Panginoon. Maaring ito po ay yung mga taong hindi na natin nakakausap mang matagal na matagal ng panahon, pero sila po ay malapit sa puso natin noon, no? Nung tayo po ay hindi pa ganoon kasigasig sa salita ng ating Panginoon, maaari natin silang tawagan at ipanalangin at sabihin sa kanila na merong nagmamahal sa kanila. O kaya naman, ang mga tao na alam natin na mayroong problema. Alam niyo po sa social media ngayon, no, nakikita niyo na yung kalagayan ng mga tao. No? Merong iba dyan na parang pinapakita nila na sila po ay sagana. O kaya naman sila po ay maganda ang buhay. Pero hindi ho lahat ng nakikita po natin na parang maganda sa buhay nila. Ay yun na yun. Maaring itinatago nila yung nararamdaman nilang pait sa puso nila, no? Na ang makakaalam lang ay yung mga taong mga malalapit sa kanila. Kaya nga, magbigay rin tayo ng pagkakataon na sila po ay tawagan, no? Kamusahin sila, no? At sila po ay patuloy na ipanalangin, ibahagi natin yung salita ng ating Panginoon sa kanila at atin pong makita kung papaano natin sila matutulungan. Okay? At ang sunod po, yung pinakahuli, letter D, divine promise never fails. Ang pangako ng ating Panginoong Diyos, hindi po kailanman nabibigo. Yan nga po yung programa natin, mga pangakong hindi nabibigo. Nang ibinigay po ng ating Panginoong Diyos ang pangakong ito, no, kay Isaac, halos 2,000 pang taon ang lumipas bago dumating ang Mesiyas. Now, ganun pa man, tinupad po ng ating Panginoong Diyos ang bawat detalye ng kanyang pangako. Yung kapanganakan ng ating Panginoon, nakadetalye po yan. Yung buhay ng ating Panginoon, yung kamatayan ng ating Panginoon, lalong-lalo na yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon, no? Pinatunayan na ang pangako ng Diyos ay hindi kailanman nabibigo. Ito ay matagal nang sinabi, pero ito po ay talagang nangyari sa takdang panahon. No? Sabi po sa 2 Corinthians 1:20, "For all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen." No? Ang pangako ng ating Panginoong Diyos ay oo at kay Kristo, no? Ito po ay amen. Ibig sabihin, siya nawa nangyayari, no? Kung ang ating Panginoon ay talaga pong tinutupad niya ang kanyang mga pangako at tinupad niya yung kanyang mga pangako noon hanggang ngayon po, patuloy natutupad rin ang ating Panginoon ang kanyang mga pangako. Kaya nga sa ating Panginoon, no, pag sinabi niyang oo, oo, at ito po ay natutupad dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Now sa Joshua 21:45, ito naman po ang sinasabi, "Not a word fail of any good thing which the Lord had spoken." Wala daw pong isang salita sa lahat ng mga sinabi ng ating Panginoon na mga pangako ay nabigo, no? Kaya nga makakaasa tayo sa mga nababasa natin sa Banal na Kasulatan. Ito po ay mangyayari. Sa Christ Object Lesson, page 147, ito po ang mababasa. "Every promise in God's Word is ours. In our prayers, present the pledge of God, of Jehovah, and by faith claim His promises." No? So bawat pangako ng salita ng ating Panginoong Diyos para sa atin, ang mga binanggit ng ating Panginoon na pangako ay talagang mangyayari sa mga nananampalataya sa ating Panginoon. No, maari po tayo na naghihintay, no, sa kagalingan, kung may sakit tayo, naghihintay tayo sa patnubay o sa pagpapanumbalik, no, yung mga
yung mga sugat na nararanasan.

san po natin na maghihilom, tayo po ay nananalangin, na tayo po ay sagutin ng ating Panginoon, paglalaan ng ating Panginoon. Alam niyo po, alalahanin po natin kung tinupad ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pinakadakilang pangako sa umagitan po ng pagpapadala kay Jesus na ating pong tagapagligtas. Tiyak na tutuparin din ng ating Panginoong Diyos ang bawat pangakong ibinigay po niya, no, sa kanya pong tapat na anak. Kaya nga, kung tayo ay lubos na magtitiwala sa ating Panginoon, mararanasan po natin ang kapayapaan sa ating pong mga puso. Ano nga po yung mga puntos? Letter S, salvation comes through the promise seed. Ang kaligtasan ay nagmumula sa ipinangakong binhi. Letter E, every nation is included. Ang bawat bansa daw po ay kasama sa pangako. And letter E, every believer becomes a blessing. Lahat po ng mananampalataya ay nagiging pagpapala. And letter D, divine promise never fails. Ang pangako ng ating Panginoong Diyos ay kailanman hindi nabibigo. Kaya ang pangako po dito sa Genesis 26:4, ito po ay nagsimula kay Isaac. Ito po ay itinuro tayo sa ating Panginoong Hesukristo at nagpapatuloy ngayon sa umagitan po ng kanyang iglesia. Now, dumating na po ang pangakong binhi sa umagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga makasalanan ay tumanggap na ng katwiran. Ang mga wasak na buhay ay naibalik. Ang mga nakarinig na bansa sa Ebanghelyo ay patuloy po silang pinagpapala ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay kasama ang buong sanlibutan. Bilang mananampalataya po, hindi po tayo lamang ang tatanggap ng pagpapala ng Diyos. Tayo rin ang kanyang kasangkapan upang maibahagi ang pagpapala na ito at kaligtasan sa mga taong atin pong nakakasalamuha. Atin pong buksan ang atin pong mga puso at iabot ang atin pong mga kamay upang ang mga tao na nangangailangan ng kaligtasan ay maakay natin sa paanan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, nandito po ang inyong mga anak. Nagpapasalamat po kami sa patuloy na biyaya na binibigay niyo sa bawat isa amin. Maraming salamat po sa pangako ninyong kaligtasan. At kami nagpapasalamat na hindi niyo lamang pinili si Abraham, si Isaac at si Jacob, kundi ito po ay ibinigay niyo rin hanggang ngayon sa amin. Patuloy ang papuri namin at pasasalamat sa inyo, Panginoon. At amin pong hinihiling na kami ay samahang palagi at maging pagpapala rin kami sa iba na nangangailangan ng kaligtasan. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming mga dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Akin po kayong inaanyayahan bukas po muli alas 8 hanggang alas 8:30 dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman, pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang mapagpalang umaga po ng Lunes, mga kaibigan. You are still tuned in to Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:10 AM. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ang Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Binabati ko po kung saan man po umaabot ang aking tinig sa umagang ito, kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe, o di po kaya nasa trabaho. Happy, happy Monday po sa inyong lahat. This morning, mga kaibigan, sama-sama po tayong makikinig ng mga awiting. Magpapaalala po sa atin kung gaano kabuti at katapat at kadakila ng ating Panginoong Diyos. Pero bago po yan, nais ko pong magbahagi ng isang maiksing devotional thought. Ang ating devotional sa umagang ito ay manggagaling po sa 1 Corinthians chapter 12. Sa chapter na ito, mga kaibigan, itinuturo po ni Apostol Pablo na ang bawat mananampalataya ay may natatanging kaloob mula sa ating Panginoong Diyos. Hindi po pare-pareho ang ating mga talento, ang ating mga kakayahan, ang ating mga tungkulin o paraan ng paglilingkod. Ngunit lahat po ng ito ay mahalaga sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa 1 Corinthians 12:12, kung paanong ang katawan ay iisa, ngunit maraming bahagi at ang lahat ng bahagi ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din naman kay Kristo. Napakagandang larawan niyan, mga kaibigan. Ang ating pong katawan ay hindi po yan mabubuo kung wala ang bawat bahagi nito. Ganoon din po sa iglesia at sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Merong mga nangangaral, may mga umaawit, may mga nananalangin, may mga tumutulong ng tahimik at may mga naglilingkod sa paraang hindi po napapansin ng marami. Ngunit sa mata po ng ating Panginoong Diyos, mahalaga po ang bawat isa. Kaya huwag po nating ikumpara ang ating mga sarili sa kung anong kayang gawin ng iba, mga kaibigan. Hindi po natin kailangang gawin ang ginagawa ng ibang tao upang maging mahalaga. Ang hinihingi po ng ating Panginoong Diyos ay gamitin nating tapat ang kanyang mga kaloob at pagkakataong ipinagkatiwala po niya sa atin. Kaya sa umagang ito, let's ask ourselves, mga kaibigan, paano ko ba magagamit ang mga talento at kaloob na ibinigay ng ating Panginoong Diyos upang maging pagpapala sa ibang tao. Kapag ang bawat isa po ay tapat na naglilingkod sa Diyos, mga kaibigan, mas lalo nating naipapakita ang pag-ibig ni Kristo sa mundo. And this morning, if you have any song request, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwedeng-pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And while you're at it, mga kaibigan, don't forget to like, to follow, to share, and to subscribe para mas malayo at mas marami pa po ang marating ng ating estasyon. Our first song request this morning is entitled Diyos Lang. Ito po ay song request ni Brother R. Christian Roda. Sabi nga sa Psalm 62:1-2, sa Diyos lamang nananahimik ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking kaligtasan. Siya lamang ang aking bato at aking kaligtasan. Aking muog, hindi ako matitinag. Here's the song, Diyos Lang.

ating pong napakinggan ang napakagandang awiting Diyos Lang. At ito po'y inawit ni Brother Randall De Vera. Alam niyo mga kaibigan, kapag ang Diyos po ang ating sandigan, just like what the lyrics says, ano, hindi po tayo matitinag ng kahit anumang pagsubok. Bago po natin marinig ang sunod na song request, nais ko pong gamitin ang oras na ito na batiin ang ating mga live viewers. Kasama po natin this morning si Sister Jing Gloria Marteliano. Andito rin si Sister Luzi Quiabang. Binabati ko rin po si Citadel Castillo at ang ating mga kapatiran from Caloaan SDA Church sa Pasig, ang Caleb at Joshua Care Group. Dito naman po sa ating numero, kasama natin si Sister Margie Comillas at si Brother Jeffrey Hidalgo. Ayan, nandito rin si Sister Elaine Fajardo. Good morning and happy, happy Monday po sa inyong lahat. I pray that you will be blessed by the songs that we will be hearing this morning. And once again, if you have any song request, bukas to bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwedeng-pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Our next song is entitled Jesus is Still the Answer. Ito po ay song request ni Sister Luzi Quiabang. Alam niyo po, sa dami ng mga hamon na ating nararanasan sa buhay at mga tanong sa ating buhay, ano, marami pa rin po ang naghahanap ng kasagutan sa iba't ibang bagay, di po ba? Ngunit sa lahat ng panahon, iisa pa rin po ang ating pinanghahawakang pag-asa. Si Jesus po ang sagot sa ating pangangailangan sa kapatawaran at kaligtasan. Sabi nga sa John 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Here's the song, Jesus is Still the Answer.

That's the song Jesus is Still the Answer. At ito po'y inawit ng Hope Channel Singers. Our next song naman is entitled Tupang Ligaw. Ito naman po ay song request ni Citadel Castillo. Sabi nga po sa Biblia sa Luke 15 verse 4, sino sa inyo na may 100 tupa? Kapag nawala ang isa sa mga ito, ang hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan. Narito po ang awiting Tupang Ligaw.

Ating pong napakinggan ang awiting Tupang Ligaw at ito po'y inawit ni Sister Maya Zacarias. Napakaganda po ng paalala ng awit na yan para sa atin ngayong umaga, mga kaibigan, na walang taong napakalayo upang hindi maabot ng ating Panginoong Hesukristo. Our next song naman ay song request ni Brother Jeffrey Hidalgo. He requested such a beautiful song entitled Trust His Heart. Alam niyo, mga kaibigan, may mga pagkakataong hindi talaga natin maunawaan ang mga nangyayari sa ating buhay, di po ba? May mga panalangin na parang ang tagal sagutin ng Diyos, di po ba? O yung mga planong hindi natutupad ayon po sa ating kagustuhan. Ngunit, kahit hindi po natin makita ang buong larawan, mga kaibigan, maaari pa rin tayong magtiwala sa puso ng ating Panginoong Diyos sapagkat alam po niya kung anong makabuti sa ating lahat. Sabi nga sa Proverbs 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sarili mong pagkaunawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Here's the song, Trust His Heart.

That's the song Trust His Heart at ito po ay inawit ni Sister Jeramiel Contreras. Bago po natin marinig ang sunod na awit, mga kaibigan, again, I want to take this time to greet our live viewers dito sa ating YouTube Live. Kasama natin si Atof De Leon. Ayan, siya po ay nakasubaybay all the way from Concepcion, Tarlac. Andito rin si Joey Bagsik na nakasubaybay all the way from UAE. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat dito naman sa ating Facebook page. Kasama po natin si Sister Brenda Baluyot Cleofas. Andito rin si Sister Helen Aguilar at si Brother Nico Cantal. Happy, happy Monday po. At maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta dito po sa atin sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Our next song is entitled Father, We Commit to You. Ito po ay song request ni Sister Margie Comillas. Alam nyo, sa bawat bagong umaga, sa bawat bagong araw, meron po tayong mga desisyong kailangan gawin at mga responsibilidad na haharapin. Ngunit, higit po sa lahat, mga kaibigan, ang pinakamainam nating gawin ay ipagkatiwala po ang ating mga buhay sa Diyos. Kapag siya po ang nangunguna, mga kaibigan, may katiyakan po tayong nasa tamang landas tayo. Here's the song, Father, We Commit to You.

That's the song Father We Commit to You, at ito po'y inawit ng Hope Channel Singers. Our next song ay song request po ni Sister Jing Gloria Marteliano. She requested the song entitled Redeemer of the Rain. Sabi nga po sa Biblia sa Genesis 50:20, inisip ninyong gawan ako ng masama, ngunit ipinalit iyon ng Diyos sa mabuti upang maisagawa ang nangyayari ngayon at mailigtas ang maraming tao. Here's the song Redeemer of the Rain.

Ating pong narinig ang awiting Redeemer of the Rain. Yan po ay inawit ni Brother Marvy Macabales at ni Sister Noreen Hernandez. You know, that song, mga kaibigan, is a very beautiful reminder for all of us na our pain, our suffering, they are not in vain. Ano? Our next song naman is entitled Restoring My Altar. Ito po ay song request ng ating YouTube viewer na si Toph De Leon. Siya ay nakasubaybay all the way from Concepcion, Tarlac. Alam niyo, sa gitna po ng ating pagiging abala at sa gitna ng napakaraming responsibilidad po natin sa buhay, may mga pagkakataong unti-unti na po pala tayong napapalayo sa ating Panginoong Diyos. Ngunit hindi pa po huli ang lahat, mga kaibigan. Inaanyayahan niya po tayong bumalik sa kanyang presensya at muling buhayin ang ating personal na ugnayan sa kanya. Sabi nga sa James 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Pakinggan po natin ang awiting, Restoring My Altar.

That's the song Restoring My Altar. Our last song for this morning, mga kaibigan, ay song request ni Sister Elaine Fajardo. She requested a song entitled Gratitude. Alam niyo, kapag tunay po nating nauunawaan ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos, kusa po talagang mapupuno ng pasasalamat ang ating mga puso. Hindi po dahil perfect ang ating buhay, mga kaibigan, kundi dahil po sa katapatan ng ating Panginoong Diyos sa bawat araw. Ang bawat paghinga po natin, bawat paggising sa umaga, bawat pagpapala, at bawat panibagong araw ay dahilan upang siya po ay purihin. Sabi nga sa Psalm 103 verse 2, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang kabutihan. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin ay 10:54 a.m. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ang Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Happy, happy Monday mga kaibigan, and always remember that Jesus loves you very much. I pray that you will be blessed by the song Gratitude.

0: Isang masaya, masigla at mapagpalang araw po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po muli dito sa inyong programa na naglalayong tugunan ng inyong physical, mental at spiritual na pangangailangan. Ito po ang Voice of Health, Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Seven's Prescription that Lifestyle is Medicine. Kami po ay bumabati sa inyong lahat na napapaabutan po ng aking tinig at gayon din po ng live broadcast natin sa YouTube, Facebook at gayon din po sa GISA Channel 33. Isang maulang umaga po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay panibagong episode na naman po ang ating matutunghayan at sama-sama po tayo na matuto sa panibagong topiko na ating mapapag-aralan ngayong araw na ito. Kaya dyan lamang po kayo at huwag lakas-lakas ninyo po ang inyong mga radyo dahil live din po tayong napapakinggan sa AWR-FM 89.1. Kung nasaan man po kayo, kung kayo po ay nagbabiyahe, mag-ingat po at patuloy na lakasan ng radyo nang sa ganon ay sama-sama po tayong magkaroon ng dagdag kaalaman, lalo't higit ngayong araw pong ito. Ang atin pong topiko ay tungkol sa buto. Kaya naman, yung pong ating mga nanay dyan o tatay o may mga edad po natin nakasama, ay ayain na po natin na makinig ito pong ating programang Voice of Health. Ngunit bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko pong lahat na sumandaling niyo ko sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilat ng pagpala po namin Diyos na tahanan ay nasa langit. Salamat po sa panibagong araw na inyong pinagkaloob sa amin. At ngayon pong araw na ito, makikinig po muli kami ng isang napakagandang topiko na magmumula po sa aming guest speaker. Nawa po ay tulungan siya sa kanyang mga ibabahagi. Ganyan din po ang mga manonood at makikinig ng programang Voice of Health. Patnubayan po ang bawat isa sa amin kung nasaan mo po ang aming tagapakinig at mga manonood ngayon, alang-alang na po lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Nabanggit ko po kanina na ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa buto-buto. Kaya naman, bago tayo magpatuloy, panoorin po muna natin itong video na may pamagat na Exercise is Medicine.
1: E. Exercise is Medicine. The preserving power of motion. How are you keeping yourself active and fit? Sitting is the new smoking. Inactivity is a silent killer. We can overcome this sedentary behavior through exercise. Reduces risk of developing chronic diseases such as diabetes, heart disease, colon and breast cancer. Boosts energy, self-confidence, and mood. Improves mental health. Lowers risk of depression and anxiety. Lowers risk of falls for adults. Yes, a man of knowledge increases strength. Proverbs 24, verse 5. Move more, sit less.

0: Nagbabalik po muli ang inyong programa Voice of Health at tunay nga po na tayo ay pinagpala sa araw na ito sapagkat isa na naman pong doktor ang ating pong guest. He is an orthopedic surgeon and of course a medical doctor and his name is Dr. Chody M. Flores. And today he will be discussing to us about arthritis. Magandang umaga po, Dr. Chody.
1: Good morning. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon. Ito po ay napaka-common na talagang masasabi natin ay marami ang nagtitiis sa sakit na ito. Kaya ang aking topic ngayon ay tungkol sa arthritis at aking nagawa nitong magandang title, Aray Tiis.
0: Opo, Doc, no? Maraming mga tao ang nagtitiis na lang talaga kapag ka nararanasan na nila itong arthritis na ito. Sige, Doc, enlighten us kung ano po ba ang dapat namin matutunan dito sa sakit
1: na ito. Bigay muna ako ng introduction sa sakit na ito. Kaya ang sakit nito ay arthritis dahil ito'y hinango sa pangalang arthro. Ibig sabihin yun ay joint o kasukasuan. At yung itis ay inflammation. Ibig sabihin, ang ating joint ay na-inflame. Ano mang klase ng inflammation ay magdudulot ng talagang arthritis. Kaya sinasabi natin na ang ating common na aming na-encounter sa hospital ay yung tinatawag na degenerative. Ito po'y common lamang dun sa mga may edad-edad na. Usually, nagsisimula na ito ng mga above 50 years old. At yan po ang common. At ang pangalawang common ay yung tinatawag na metabolic arthritis, yung tinatawag na gout, may kinalaman naman ito sa ating kinakain. Meron din mga arthritis dahil tayo ay nasugatan o nabalian o kaya na-disturb o nagkaroon ng konting sira doon sa kakinisan ng tinatawag nating cartilage. At doon na nagsisimula. Yung rheumatoid naman ay isang autoimmune disease na medyo rare siya pero mahirap din ito gamutin. Yung septic arthritis naman ay infection. Lahat po ito ay inflammation ng joint. Pero ang ating pag-uusapan ay yung talagang arthritis lang na tinatawag nating degenerative at yung traumatic arthritis. So, ang layman's term natin ay yung rayuma. Lagi natin naririnig sa ating sa mga pasyente, "Dok, may rayuma ako." So, yan ang common na ginagamit nila kasi yung arthritis ay hindi nila masyadong nagagamit. Kung ang arthritis, ang tinatawag nating osteoarthritis, ito yung pinaka most common. Pero ang nakakaano dito ay napakasakit. Masakit po siya. At talagang disabling, hindi kayo makakalakad talaga, hindi kayo makakagalaw ng mabuti dahil sa bawat galaw ng inyong kasukasuan ay sumasakit. Kaya ito, ang problema sa sakit na ito, ito po ay progressive. Progressive na nasisira yung ating cartilage. Mamaya, i-explain ko sa inyo kung ano yung cartilage. Unti-unti siyang nasisira. At sa ating paggamit, kayod siya ng kayod, ayan, ganun siya ng ganun, napupudpud ang ating joint dahil sa tinatawag nating wear and tear. Kaya ito po ang tinasabi nating pinaka-common sa lahat. Nasisira yung cartilage, yung pinaka-parang sapin ng mga dulo ng ating mga buto sa joint. Pakikita natin mamaya sa inyo kung ano talaga arthritis. So, marami tayong mga dahilan. Unang-una, ang arthritis ay mahirap i-reverse. Kumbaga, mahirap natin ibalik sa normal yung ating arthritis. Kaya, ang isang factor dyan, at para ma-prevent natin, at mapabagal natin ang pag-progress ng sakit nito, ay kailangan active tayo para ma-maintain natin ang ating gandang buto. Isa pa, kailangan tayo ay magpagaan kasi mas mabigat tayo, mas matindi yung pagkiskisa ng ating mga kasukasuan. At siyempre, may mga treatment tayo na most likely physical therapy para mapabagal natin at ma-improve natin yung function ng ating mga joint. Ito po ang dahilan kung bakit nasisira ang ating mga cartilage. Mamaya pakikita ko sa inyo kung alin ba yung cartilage. Yung tinatawag nating wear and tear. Kahit sa makina, di ba? Nasisira yung bearing, nasisira yung mga ball joint natin. Kasi sa kagagamit natin, nagkikiskisan sila, nasisira yung cartilage. Wear and tear yung ating cartilage. Nagrarab yung ating mga buto doon sa ating mga joint. At araw-araw natin sa paglalakad sa ating mga ginagawa ay talagang wear and tear ginagamit natin at nasisira. Napupudpod yung ating joint. Kaya nangyayari, meron din tayong mga cartilage, mga ligaments, at saka mga tendons na sila ang nag-a-align, pilit na ina-align ang ating joints para hindi siya nawawala sa alignment at hindi at maganda pa rin ang pagkaka-align at maganda ang kiskisan ng ating mga buto. Dito po sa picture na ito, kung mapapalaki natin, makikita ninyo na ang cartilage natin ay yung kakinisan na yun. Napakakinis. Ano po yung unang-una nating tuhod? Ito po ay tuhod. Nakikita niyo ganong kakinis ang ating cartilage. At napakagaling naman ng Panginoon. Alam mo, lalo ko na-appreciate ang creation ni God sa atin. Nung ako'y nag-aaral na ng aking orthopedic surgery, na talagang God has made our joint na makinis yung mga pagitan ng ating mga buto upang maganda ang kanyang movement. Isa pa, naglagay ang ating Panginoon doon ng pinakalangis para hindi siya mapudpod at hindi siya magkaroon ng kiskisan. Yung kiskisan, naririnig niyo ganon. Yung pagkiskisan na yon ay merong lubrication, yung tinatawag nating synovial fluid. Yung synovial fluid, yan po ay hindi lang pampadulas o pampa-less ng friction, kundi ito po ay isa rin, dito rin kinukuha ng cartilage yung pinakapagkain niya, yung nutrient. At dahil yan ay nakababad, kasi kung tayo'y natutuyuan yan, ayan na, nasisira at humihina ng ating cartilage. Bukod pa ron, ginawa ng Panginoon na meron tayong mga ligament sa pangatlong tuhod. Nakikita niyo yung mga ligaments na yon. Yung mga ligaments na yon, siya ang nag-a-align. Sa bawat galaw natin, kahit anong galaw natin, naka-perfect pa rin yung pagkakaugpong ng ating dalawang cartilage, pagitan ng ating buto. Itinatawag nating minimaintain niya yung congruity ng ating joint. Kaya pagtupatuloy natin, tayo ay may cartilage sa mga joints natin. Yung mga joints na gumagalaw sa atin. Ayan, sa spine, sa wrist, sa tuhod, at sa hip. Pero ang mas madalas na ating tinatamaan ay yung mga parte ng ating, yung mga cartilage o mga joints natin na makinalaman sa ating bigat. Yung weight natin na binebear natin. At saka, ang factor dyan, yung mas magalaw. Mas magalaw as mas galaw na galaw yung joint na yon, siyempre, andun pa rin yung tinatawag nating wear and tear. Kung ang mga joints natin, gaya sa ibang parte ng katawan natin, ay hindi naman gumagalaw ng ganun, at hindi naman nagbubuhat, wala namang weight na kinikerry, matagal pa hupa siya bago masiraan ng cartilage. Kaya po, yan, sa bawat puto na ating, sa ating joint, ay laging may cartilage. Ngayon, ito po yung osteoarthritis. Ang pinaka-common po sa mga na-encounter namin ay yung tuhod. Yung tuhod ang most likely affected. Sa mga pasyenteng pumapasok sa aking clinic, at yan ang mga minsan na-admit at na-ano dahil sa tuhod. Dahil ang tuhod, yan ang pinakamagalaw. Yan ang pinakamabigat na binubuhat. Kung kayo luluhod, andyan pa rin. Kung kayo tatayo, andyan po yung puwersa lahat ng tuhod natin. Yung iikot tayong ganon, andun sa tuhod lahat. Eh ang tuhod natin ay isang joint na magkapatong lang. Ang nagkukontrol lang dyan ay mga ligaments para ilagay sa alignment sa bawat ginagalaw natin. Kaya yan ang nangyayari, yung tinatawag nating wear and tear, at yan ang nadadamage na yung ating cartilage. At kung titingnan natin, ganyan kakinis ang ating tuhod, yung cartilage. Pero sa klase ng ating wear and tear, kung nakikita niyo yung unang slide ng A, ganong kakinis. May mga guhit-guhit pa yan dahil sang ayon dun sa galaw. yung cartilage na yan. Ganyan kakinis. Nakikita rin niya yan sa ating palengke. Makikita niya yung mga cartilage na nakikita natin. Ganito rin ang nakikita. Pero ito po ay tunay na buto natin. At sa tagal ng ating procedure, ay yan na, nagkakaroon siya ng wear and tear at napupudpud. At yung pinagpudpuran ay nagiging osteopite. Yung mga, kumbaga, naglagay ako ng pumada rito, ganyan ko. Yung labas nun, nandun ho yung pinagkuskusan. At yun naman ay nagiging buto, kaya tinatawag na osteopite. O bony spur ang tawag dun. Osteo meaning bone. So ito ang kakinisan, ito ay talagang normal na operasyon na makikita ninyo kung gaano kakinis. Talagang kahit langaw daw ay madudulas dyan sa kakinisan yan.
0: Daig pa dok ang nakapamada, ano po?
1: Oo. Kaya kung titingnan nyo, yung kabila, ayan, gano'n na ang resulta ng tinatawag nating wear and tear. Mamaya pag-uusapan natin, bakit ba agang masira yan? Bakit naman yung iba hindi naman agad nasisira? Yan ang pag-uusapan natin mamaya. Bakit yung iba kumanda na ng ganun? Ang ganda pa ng joint. So, meron tayong mga dahilan. Gaya po nito, picture na ito, makikita ninyo, ganito ang itsura. Maganda yung malinaw sa atin ang nangyayari sa ating joint pag tayo ay nagkakaroon ng arthritis. Yung puting yon, nakakinisa na yan, yun po yung cartilage. Pero sa katagalan ng ating galaw ng galaw, wear and tear at yan po nasisira na yung ating cartilage at yung mga gaspang sa mga tabi, yan po ang tinatawag nating osteopite. Ayan po, ano? Napakaganda po ng normal na tuhod natin. Na kung mamimintain lang natin ay tayo'y tatagal ng habang buhay na wala tayong nararamdaman sa ating tuhod. Ito naman ang isang maganda, yung arthroscopy. Eh, pero siyempre, ito'y ina-anesthesia pa. Sa operating room namin ginagawa ito. Pinapasukan namin ng scope, camera na kasing halos kasing pin ng karayom. At yun ay nakakabit sa camera at makikita natin ganito kakinis doon sa normal knee at yung mga arthritic knee, ganyan na ang nakikita natin kagaspangan ng ating tuhod. So meron pong mga stages yan na baka ngayon nasa stage 1 pa lang tayo, maagapan pa natin yan. Stage 2, huwag naman sana tayo umabot sa stage 4 dahil talagang ito ay talagang magtitiis talaga tayo ng napakasakit at maghihintay tayo ng panahon na kailangan wala nang ibang magagawa dyan kundi palitan. At talagang wala nang kakinisan yung sa bawat galaw natin, matigas na yung tuhod natin dahil nawala na yung cartilage. Buto sa buto na ang nagkikiskisan. Kaya yan ang ating kailangan iwasan. Tayo ay sana hanggang stage 1 na lang tayo. Kaya yung stage 1, medyo duda pa tayo na talaga meron tayong arthritis. Stage 2, mild pa lang, pero moderate, ayan na, halos masakit na lagi. At lalo na kung severe na tayo, ay halos araw-araw ay hindi tayo patatahimikin. Kaya ito po ang mga simptomas. Siyempre, unang-una, pain. Siyempre, kung tayo ay may pain, napakahirap naman tayo gumalaw, di ba? Dahil apektado yung ating joint. Sa bawat galaw natin, gaganon siya. So, masakit. Siyempre, yung ating mga cartilage, meron din yung nerve endings na talaga nagpapasakit. So, siyempre, pag hindi natin ginagalaw, titigas naman yan. Kasi, baga ano, titigas, uurong yung mga ligtid natin, uurong yung mga muscle natin, hindi na natin siya maibabaluktot ng husto. Kumbaga, hindi na tayo makaluhod, luluhod tayo, kung luluhod tayo ay nakaupo na lang tayo sa upuan. Ngayon, tenderness, pag ating pinindot yung ating joint, binindot natin, aray, masakit. Kasi paga siya, kaya, tsaka mataas yung pressure sa loob ng joint dahil sa kanyang pamamaga. Isa pa, kulang na, wala na tayong flexibility. Kumbaga, hindi na natin baluktot ito, hindi na natin maabot yung ating pagsisipilyo o pagkain kasi tumigas na yung ating elbow, hindi na tayo makalakad, hindi na tayo makatayo dahil sa ating ano. Ngayon, siyempre, yung Pag mapapansin natin, pag ginalo natin tuhod natin, ba parang merong kumakalantis o kaya para krrk, krrk, krrk. Ayun, yung greatest sensation. Ibig sabihin, talagang wala nang kakinisan yung ating cartilage. Buto sa buto na ang nagkikiskisan.
0: So, ibig sabihin, Doc, stage 4 na po ba pagka ganun?
1: Minsan sa ano, sa moderate pa lang, ramdam mo na yon yung greatest sensation.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung kayo ay nakakaramdam ng osteoarthritis, pansin ninyo, tingnan ninyo, uy, may sumasabit ah, may nag-click-click doon. Yun ang ano, ng ano natin. Kaya pamamaga ang hindi rin natin maano, yan ang inflammation. Ngayon, sino yung mga taong at risk, yung magkakaroon ng ganito? Siyempre, hindi natin maiwasan ang ating pagtanda. Kaya tinawag ito ng degenerative arthritis. Ay habang tumatanda tayo, ang anumang bagay sa ating katawan, habang tumatanda tayo, ay nag-degenerate. At isa pa, ang isang talagang nag-degenerate sa atin, ay yung ating cartilage sa ating joint. Kaya sabi nga nila, pag tumatanda na tayo, marami na tayong sakit na nararamdaman. Totoo po yun. Unang-una, siyempre, ang cartilage pa nagde-degenerate, nahihigahan na siya, nawawala na yung nutrient niya, nawawala na yung pinakapundasyon niya. Kaya yon madali siyang masira sa ating, madali yung wear and tear niya. Ngayon, napatunayan, pero hindi pa na-clear ang kanyang dahilan kung bakit ang babae ay mas apektado kaysa sa mga lalaki. Kasi ang babae, hindi sila kasi active ng ng lalaki.
0: Hmm. Pero sila pa yung mas affected, Doc?
1: Mas affected sila kasi may kinalaman ito sa activity mo. Mamaya i-discuss ko yan.
0: Okay, sige po.
1: Kasi ang ating mga cartilage, isa pa ang risk factor. Yung injury. Siyempre, kung athletic ka, hindi natin maiwasan, madapa ka, ma-sprain ka, maano siya. Pag sinabi natin sprain, it's either napatid yung litid mo, na nagko-control ng alignment ng joint mo, siyempre, pag wala sa alignment siya, iba yung kakayurin niya, yung ibang part lang ng ano, kasi hindi siya align eh. Yung repeated stress, siyempre, may mga sports tayo na ganun na ganun, may trabaho tayo, yun na lang ang ginagawa natin. Example naman, hindi naman biro, pero yung mga nakikita ko sa mga nagte-text, abay, tumasakit yung kanilang thumb. Ibig sabihin, yung ating pagte-text, repeated motion yon. Repeated motion. Kaya yon ang naano natin, nagkaka-arthritis po sila doon sa ating joint. Yan, mga repetitive, yung mga ginagawa natin paulit-ulit yan, sa ating mga sports. Genetics po ay hindi rin natin maiwasan na may pamilya talaga na maaga sila nagkakaroon ng arthritis kahit wala na natin, kahit in-eliminate na natin yung mga ibang risk factors. Pero maaga sila na nagkaka-arthritis. May kinalaman ito sa kanilang pag produce o paggawa ng cartilage.

0: meron tayong tinatawag na kakulangan ng hemoglobin sa ating buto, sa ating dugo, kaya nakaka-apekto rin po ito sa ating cartilage. Ito po ang napaka-importante natin, itong tinatawag nating obesity. Siyempre kung obese tayo, mataba tayo. Siyempre mas mabigat tayo, mas mabigat ang dinadala ng ating cartilage. So kung titingnan ninyo, kung tayo'y magaan, wow, swabe lang, ano, swabe. Swabe lang, ano? Pero kung tayo mabigat, talaga.
1: Too much force.
0: Kayod na kayod tayo ron. Kaya malaking factor po yung weight natin. Kung tayo mabigat, talagang ang cartilage natin na manipis lang, ay talagang kakayorin niya at kakayorin niya kahit gaano man kaganda ang inyong cartilage. Kaya malaking bagay po, lalo na po doon sa mga joint natin na tinatawag na weight-bearing joint, yung tuhod at saka yung hip. Yan po ang dinadala niyan, yung talagang buong bigat ng ating katawan. Kaya kung makikita nyo, ito po ang factor, yung biomechanical stress. Mas malaki po ang stress natin na dinidiin sa ating cartilage kung tayo ay mataba at mabigat. Kaya ito po, ano may mga weight bearing? Yan, yung ating spine, yan po ay nagdadala rin ng ating ng bigat ng ating katawan. Yung hip natin, yung tuhod natin, lalo na yung ankle. Pero yung ankle, hindi naman sa ganun kagalaw. Hindi gaya ng tuhod natin. Kaya mas nasisira ang tuhod natin agad kaysa sa ibang joint natin. Yung iba, sa joint, sa ano natin, sa spine, pag-uusapan din natin yan, cartilage pa rin po ang ating nasisira. Ito po ang napaka-obvious na deformity na makikita natin sa sa mga merong arthritis sa tuhod. Yung tinatawag nating sakang. Maaring napapansin nyo ito sa inyong mga lola, sa inyong mga matatanda, nay, bakit ganyan ang tuhod nyo? Bakit sakang na kayo maglakad? Dahil ang nasisira talaga dyan ay yung tuhod natin at ang nasisira ay yung inner part ng ating tuhod. Kaya yung center of gravity, doon nakakonsentrate, kaya nagiging sakang. Mas napupudpud yung inner side o yung medial side ng ating tuhod. Kaya yan ang ano. Kaya ito ang makikita natin sa x-ray, nakikita nyo yung may arrow, manipis na po yung itim na space na yon, yung po ay cartilage. Dahil ang cartilage po ay hindi nakikita sa x-ray. Yung pong itim na yon sa pagitan ay cartilage. Cartilage sa ano yon, level. Kaya pag napapa-x-ray ako ng tuhod, inilalagay ko sila sa x-ray ng nakatayo. Yung nakabigay yung kanilang bigat. Kasi pag hiniga mo ito, eh hindi natin ma-appreciate kung gaano pakakapal ang cartilage. Kaya ito yung tinatawag na pa-x-ray ng knee, epilateral, on weight bearing. Yan laging in-order ko. Kailangan nakasakay ka dyan. Dito ninyo, yung inyong gumagalaw na buto doon, yung tinatawag nating patella, ay dumikit na sa ating ano, buto sa buto na yun. Nagdikit na doon sa nipis. At napakasakit po yan. Diyan mo talaga ma-appreciate ng krak-krak-krak gumagano doon sa ating tuhod. Yan ang tinatawag nating osteopath, yung mga matutulis sa mga dulo. Yan ay mga product ng nakayod na osteopath. Nakayod na cartilage na naging buto. Kaya tinawag ng osteo. Yun ang tinatawag nating spur. Masakit po yan pag talagang yan ang ano natin. Kasi iba na po ang kiskisa ng ating buto pag meron na tayong spur. Yan ang osteopath. Makikita ninyo yung patella. Dikit na po na halos hindi na yung gumagalaw. At tingnan ninyo yung tuhod doon sa may baba. Wala na po tayong cartilage. Wala na yung itim na nakikita natin sa pagitan ng dalawang buto. So ganito po ang mga deformity na makikita ninyo. Na huwag sana umabot tayo sa ganito. Kaya makikita ninyo sa ating matandang ito, deform na po yung kanyang tuhod dahil nasira na ng cartilage niya. Buto na sa buto ang napupudpud. Ito naman po ay arthritis naman sa hip. Yung hip niya, yung joint sa ating hip. Kung titignan natin, hindi rin ito na-spare. Weight-bearing din kasi itong joint na to.

0: sisira na siya at yan po ang ating nakikita pag aming pinapaltana ang kanyang joint. Talagang pudpud na siya. So inaalis na namin yan, pinapaltan na namin ng prosthesis, total replacement hip prosthesis. Kaya yan po ang makikita natin sa x-ray, wala na po tayong makitang layer of cartilage. Nangyayari din po ito sa ating mga daliri. Ito yung tinatawag nating arthritis sa daliri, pero most common ito sa tinatawag nating rheumatoid arthritis. Pero yan ay autoimmune. Pero sa mga hindi rheumatoid, ganito po ang nakikita natin, ang lalaki na po ng mga joints ng ating mga daliri. Ito po sa ankle, yan din po ang nangyayari, nawawala na po yung cartilage, buto sa buto na. Sa ating leeg, nangyayari din po ito, nagkaka-arthritis din to tayo sa gulugod. At yan po ang nararamdaman natin, tawag natin stiff neck, pero kung ating susuriin mabuti, makikita natin na meron tayong mga arthritis na rin sa ating leeg. Ang tawag natin dyan, sa ating, ngayon, ang nangyayari dyan, meron tayong mga osteopite na kuminsan ay kumikipot yung dinadaanan ng nerve root. Kaya nangyayari, nagkakaroon tayo ng pamamanhid. Isa rin, yung ating mga disc ay nadidehydrate na, nagde-desiccate na, ay natutulak niya yung pag-bulge niya sa kan, may ipit niya yung cord o yung nerve root. Kaya nagkakaroon ng pamamanhid na tinatawad nating radiculopathy. Yung bang nerve root and spinal cord impingement ang nag-i-impede sa kanya, yung osteopite o kaya yung disc. At nakakaramdam tayo ng pamamanhid sa ating baraso hanggang sa dulo ng ating mga daliri. Nagraradiate po. Itong ating nararamdaman ay arthritis din po. Pero ang tawag po dyan, pag ang arthritis ay nasa gulugod, yan po ay tinatawag na spondylosis. So maging kung sa liig yan, cervical, kung sa baba yan, sa ating bewang, tinatawag nating lumbar spondylosis. Pero kung nasa tuhod, arthritis ng knee, arthritis ng hip, pag nasa spine po, ang tawag dyan ay spondylosis. Ito po ang itsura na nakikita natin. Kitang-kita ho ninyo yung mga osteopite. Yan po ay sana na hindi naman siya nakakaipit sa ating mga nerve root, kundi mamamanhid tayo sa ating... Ito ang karamihang dahilan kung bakit sumasakit ang likod. Sa mga kabataan na nagbubuhat ng mabibigat, yan po yung tinatawag nating slip disc na kailangan maalis natin yung pagkakaipit. Kaya kung titignan niya yung osteopite dito, siya po ang umiipit. Ayan, binibilisan na natin po. At tayo ay, ito po ang mga solusyon natin. Siyempre, alam niyo naman ang mekanism ng ating bigat na dumidiin at lalong humihigpit sa ating mga joints sa ating bigat. Mag-reduce po tayo ng ating weight. At saka ating mga kinakain, iwasan natin yung mga pagkain na tinatawag nating inflammatory. Yung nakaka-inflame sa ating katawan. Yung talagang ini-increase na yung oxidative stress ng ating katawan. At yan po ay makukuha natin sa tinatawag nating mga animal protein. Kailangan din natin po ng exercise. Kasi sa ating pag-exercise, siyempre ang isang joint, pag hindi naman nagagalaw, ay nag-stack up siya, di ba? Kahit sa makina. Kaya dapat, binagalaw natin. Isa pa, pag hindi tayo nag-exercise, aba yung ating synovial fluid, o pinakalangis natin, ay nakasettle lang doon sa isang parte ng ating tuhod. Gaya din po ng makina. Kung tayo ay magpapaanda ng makina, idling muna tayo para yung langis na nasa ilalim ng makina natin ay umakyat. Eh kung hindi tayo gumagalaw sa ating tuhod, anaano lang ang ating joint. So, importante po sa atin ay hydration. Kasi 80% po ng ating cartilage ay tubig. Eh kung tayo mahina ang pag-inom natin, ay tayo lang matutuyuan tayo ng joint. At ito pa po ang isa, iwasan po natin yung tinatawag nating animal protein dahil sila po ay may mataas ang sulfur content at yan po ay maasido. Nakakasira po ito ng joint. Kaya yan po ang mga pagkain nating dapat iwasan. Tayo ay mag-vegetarian na dahil ito pong mga pagkain ito ay inflammatory. Napakaganda po ng exercise, kailangan weight-bearing exercise, at yan po jogging, hiking, dancing, tsaka aerobics ang ating gagawin. Kaya huwag ko tayong umasa sa mga gamot na ito. Huwag ko kayong, kung kayo ay kukonsulta sa akin, huwag kayong magtataka kung bakit lumabas ako sa clinic ni Dr. Flores. Wala pong nireseta sa akin. Yun po ay aking paraan upang iligtas naman ang napaka-importanting bagay, organ sa inyong katawan. At yun po ang inyong kidney. Kasi po itong mga non-steroidal anti-inflammatory, panlaban sa inflammasyon, pero hindi sa steroid, ay ang kidney naman ang madadali. Kung talagang masakit na, ako yung nagbibigay lamang ng panglimang araw na once a day. At the rest of it ay iaasa ko na lang sa physical therapy. Kasi po, ang kidney natin ay ang sisirain niya. Nawala nga yung sakit ng tuhod natin, nasakit ng ating mga joint, nagda-dialysis naman po tayo. Mas magastos po yun, di ba?
1: Lifetime. Yes, lifetime.
0: Kaya ingatan natin ang ating, ano, kasi madali kasi sa isang pharmaceutical na mag-promote. Siyempre, para sila kumita, pero hindi nila naintindihan ang nakakapinsala sa ating katawan. Umasa na lang tayo sa mga natural na ating mga gamot na ang ating katawan ay ina-adjust niya. Kung medyo mataas ang level niya, binababa niya. Kinukuha lang niya yung tamang-tama. At ito ay subok na worldwide na napatunayan nila na ang turmeric ay napakaganda pong anti-inflammatory. Napakarami pong journal na talaga ito ay naging nakilala, marami nang nagsabi. Kaya ito po ang tinatawag nating luyang dilaw. Nung araw makikita natin, wala kang makikitang luyang dilaw sa palengke. Pero ngayon, marami na. Pero nagkakaubusan kasi pinapakyaw po ng mga gumagawa ng turmeric powder. Kaya ayan po ang ano natin. Wala ka na makikita sa palengke nung fresh na luyang dilaw. Kasi nga, dakilala na ito, marami na kayo magbibiling tea na turmeric. Marami na kayo makikitang ngayon, kapsula. Nagtataka ako, yung aking pamangkin sa na doktor sa Amerika ay kapsula. Bakit pinadalhan mo ako ng kapsula? Mas maganda siyempre yung press. Eh dito, press yung ginagamit namin. Eh yun ang ano. Ngayon, ang iiwasan din natin, yung steroid. Yung steroid, kung maaari lang, hindi ko talaga ito ginagamit. Isang gamot din ito, pero pangsamantala lang po ito. Maganda siyang anti-inflammatory, mabilis. Pero ang principle ko dito, pag ang steroid nilagay mo sa joint, palalambutin niya yung cartilage mo. Kaya ngayon, siyempre pag wala na sakit, anong tendency ng pasyente? Lakad na siya, nalakad, nagja-jogging pa siya. Eh may steroid siya ron, malambot yung cartilage niya. Di lalong fragile siya, lalong makikis-kis, lalong masisira.
1: So, kaya, hindi po pala nakatulong, Doc, na pag nagsisteroids ka, exercise ka
0: na... Oo, kaya dapat naka-immobilize ka. Huwag ka muna mag-ano. Pero ito yung mga emergency na ginagawa ko. Mm-hmm. Gaya ng isang pasyente ko na inatake siya ng arthritis, the next day kailangan na siyang lumipad to America. So, sabi ko, ang pinakangkuan dito, marilib natin yung sakit mo sa tuhod, dagyan natin ng steroid sa loob. Ayun, nakapasyal na siya. Naka isang buwan pa siya sa Amerika. Nakabalik, nakapag-Disneyland pa lahat.
1: Wow.
0: hindi na sumakit. Pero pagbalik dito, mga ilang buwan na naman, meron na naman siyang atake. Kasi andun pa rin yung cause ng pain. Andun pa rin yung cause ng inflammation. Pang ano lang siya. Although mayroon mga ibang paraan, gaya po ng hyaluronic acid. Hyaluronic acid po ay isang, yung ating langis ng ating joint. Pero itong hyaluronic acid, ito ay synthetic. Ito ay galing sa ibang, yung isang alam ko rito, galing ito sa palong ng manok. Kasi ang palong manok ay cartilage siya, hyaluronic acid. Kaya yun ang inaano natin siya. Bibilisan ko na to, no? Kasi ano na tayo? Ito yung tinatawag nating platelet-rich plasma. Kukunin yung dugo mo, mga 60cc yan, i-centrifuge. Tapos yung pinakadilaw niya, which is the platelets lang, yun, ang principle nila doon, baka meron siyang growth factor. Pero hindi pa rin. Marami pa rin hindi pa rin siya nakakatalagang lutas. Temporary lang. Andiyan na naman yung arthritis natin. Ngayon, meron tayong stem cell. Ito namang stem cell, maganda. Kaya lang po may kamahalan po ito, tsaka ini-import pa ito galing sa ibang bansa. Frozen niya na ini-import dito. Or meron na rin, sa Taiwan, meron na rin, yun ang inaano. Ito naman, galing din ito sa stem cell. Galing ito sa katawan din, tapos sinesentrifuge, kinukuha lamang yung stem cell at yun ang nilalagay sa inyong tuhod. Kaya success rate, hindi pa rin namin mabigay ang talagang success rate sa hindi yung cost and ano, yung napakamahal nito, tapos hindi talaga effective pa rin. Pero lahat ng paraan ng science, ginagawa ang paraan para mapabagal, ma-improve yung function natin. Kaya kung talagang hindi nagpabaya tayo, mauwi tayo sa tinatawag nating operasyon. Surgery. Ngayon, pag surgery, siyempre, dahil pudpud na yan, pinapalitan na po natin yung cartilage. Pinuputol na natin yung magaspang na parte ng tuhod ninyo o yung joint nyo at pinapalitan na po natin ng titanium na prosthesis. Yan po yung tinatawag naming total knee arthroplasty. Pinapalitan na rin po ang tuhod. Gayun din, sa ating hip, ganito ang total replacement hip arthroplasty. Pinalitan na natin yung pinakasakit, itong sakit, pinalitan na rin natin yung ulo, wala na pong sasakit dahil bakal na yan at saka joint na yan. Yan ang mga solusyon pag talagang masakit na at ikaw active pa. Pero kung talagang may edad ka na talaga hindi ka na talaga masyado nagagagalaw, tiis na lang muna tayo ng konti. Pero iwasan natin magbigay ng mga NSAID, mga pain reliever sa matanda dahil sensitive na po yung kanilang bituka at nauwi tayo sa ulcer. Kaya yan po mga iingatan natin. Komplikasyon, siyempre, chronic pain, araw-araw, nandiyan na lang. Paninigas ng mga tuhod ninyo, siyempre, tulog nyo sa inyong pagtulog. Hindi kayo makatulog sa sakit. Kaya nadidepress na po kayo, ayun na po ang nangyayari sa atin. So, yan po ang aking sa tuhod. Yung arthritis lang po tayo ngayon. Yung gout, o kaya yung mga tendinitis, yung mga ibang nagpapasakit ng tuhod, ay tsaka na po natin pag-usapan. Yan po.
1: Thank you so much, Dr. Jody. At sa pagbabalik po ng Voice of Health, kung kayo po ay may mga katanungan, huwag na po kayong mahiya na ilagay po dyan sa atin pong comment section o kaya naman po ay i-text po sa kung kayo po ay nakikinig sa radyo. Kaya po sa pagbabalik ay pag-uusapan naman natin, Doc, ito pong mga kanilang katanungan.
2: Are you suffering from heart disease, diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine Intervention Program. This is a 6-week virtual health program, Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. that will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Contact contact us at Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration. Join now!
1: Nagbabalik po ang inyong programang Voice of Health at patuloy pa rin po kayong nakasubaybay sa atin pong topiko about arthritis o arthritis. At ngayong pong oras na ito ay nais namin batiin po ang aming mga online viewers. Gayun din po ang aming mga ating mga listeners po sa radyo. So good morning, ang sabi po ni Ma'am Eliza Custodio Kii, happy morning mga ka-VOH. Gayun din po another one watching from SS Daes, Sablayan Occidental, Mindoro. Ma'am Loida Benitez, happy morning po. Sabi din po ni Ma'am Ineng ay good morning. And gayun din po nakatutok si Sir Benson Lagonera, hello. He is watching daw po, Doc. And ang sabi po ni Ma'am Army Dizon, salamat po sa lahat ng lecture tungkol sa ating mga bones. So may tanong po dito si Ma'am Army, totoo ba pag kinain ang munggo at mga beans ay sasakit ang mga bones? Yun po ang kanyang tanong.
0: Oo, oh, yan po ang magandang katanungan. Ito po yung tinatawag nating metabolic arthritis. Ibig sabihin, yung kinain natin na may metabolize at pag na-metabolize yan, ang pinaka-waste product niyan ay uric acid. Kaya ito pong pagtaas ng ating uric acid sa ating katawan ay tinatawag nating gout. Hindi po ito yung arthritis na pinag-uusapan natin. Pero maganda rin sana, kung may panahon pa tayo, mapapag-usapan natin yung gout, metabolic arthritis. So dahil po ang beans, mga munggo, mataas po ang purine. Pero kung kakainin natin yan sa moderate amount, kisa naman doon sa ihahambing natin sa kakainin nating karne o isda dyan na mataas ang ano niya, purine, ang mga protein, yan po talaga ang napaka kalaban natin sa ating arthritis na tinatawag nating gout o metabolic arthritis. So iwasan lang muna natin kung tayo kakain yan. Hindi naman pwedeng wala tayo yan. Kailangan din natin ng proteina sa ating katawan.
1: Iyon. So, yun po ang sagot sa inyong katanungan, Ma'am Army. Meron din pong tanong si Sir Miller Caspedoc. Ang sabi niya po ba, good morning po, Doc. Nagja-generate po ba ang cartilage?
0: Ayan ang katanungan na talaga. Ang hirap namin sagutin pag ang pasyente nagtanong ng ganito. Sa totoo lang, isa ito sa mga tissue sa ating katawan na hindi nagre-regenerate. Kaya maraming ginagawang paraan, gaya po nung PRP, nilalagyan namin ng platelets dun sa ating na thinking na yung platelets ay may growth factors na magpapa-regenerate. Pero sa mga study na ginawa, na ginamitan po nitong platelet-rich, pati din yung stem cell, ay hindi rin po talaga nagre-regenerate ang ating cartilage. Kaya po, ingatan natin ang isang bagay na hindi na ho bumabalik. Kaya nga, mahirap i-reverse ang ating cartilage.
1: Another follow-up question po from him, Doc, is nagre-recharge daw po ba ang synovial fluid sa mga joints?
0: Ang synovial fluid natin, tulong lang yan ng tulong. Dahil sa mga synovial membrane na pinakalangis natin sa ating katawan yon. Kaya siyempre, kung tayo'y dehydrated, kung tayo'y kulang sa ating mga kinakain, ay kukulangin din yung synovial fluid na sinisikret ng synovial membrane. Kaya importante po sa atin ang ating tinatawag na tubig, water, para maganda ang pag-secret ng synovial fluid.
1: Ibig sabihin po, Doc, the more water that we drink, kasi, mas maganda yung secretion ng synovial fluid.
0: 80% kasi ng ating cartilage, yung pinakaputing yun, tubig yun, water. Pag tayo natuyuan, eh siyempre, hihina. Gagapok yung cartilage natin. At ating panating kikis-kising ganyan, malambot na siya lalo. Maano na siya, madaling masira. Kaya importante rin talaga ang fluid sa ating katawan. tubig. Huwag ho soft drinks. Kasi acidic po yon, lalo na niya sisirain ang ating
1: bones,
0: cartilage sa kabuto natin.
1: How, what can you say, Doc, about drinking milk? Especially mga dairy milk natin.
0: Ang drinking readily milk kasi, available. Unang-una, gaya ng kahapin kanina, ang milk kasi ay saan galing? Galing sa hayop. Nalaman ko itong, ang pinakang vitamin pala na para ma-sustain nila yung mga hayop din sa mga inaalaga mga baka ay sulfur. Kaya yung sulfur na yon, nakakain ng baka yon. Tapos yung baka, kung ano-ano mga steroid, tsaka yung mga hormone na binibigay upang maggatas. Kaya nangyayari, yung ating gatas na iniinom na galing sa dairy ay maasido. Kasi dahil dun sa sulfur. Kaya ang ating pagkakaalam na pag tayo umiinom ng gatas, gaganda yung buto natin. Dahil marami siyang calcium. Pero sa kabila nun, meron naman siyang acidic. Kasi pag maasido yung ating dugo dahil sa kinain nating mga dairy, mga cheese, mga ganyan, lalong-lalo na yung cheese. Di ba yung cheese, para maging cheese, kailangan mapanis. Papanisin mo yung gatas.
1: Bulok muna.
0: Mapubulokin. Siyempre, sa pagbulok niyan, asido yun. Yung kaasima nun, acid yun eh. Kaya mas mataas pa ang acidity ng ng cheese kaysa din sa dairy milk. Ikumpara naman natin yung gatas din sa karne. Ang gatas, concentrated yun kaysa din sa karne. Pero yun ang po ang nangyayari. Kaya mali po yung meat na sinasabi natin ang nagpapatibay ng ating buto ay gatas.
1: Uh-huh.
0: When actually, napakarami naman tayong source of calcium na hindi nakakakontra doon sa pagkakaasido ng ating katawan. Kaya yun po ang ano. Kaya yun, kasi yung kailangan din natin yung calcium sa pagitan po ng cartilage at saka buto. Doon po kumakapit yung cartilage sa buto.
1: How about daw po, Doc, yung plant-based milk? Does it also
0: ngayon,
1: produce the acid?
0: Ang kagandahan ng plant-based milk, lahat po ng tanim ay alkaline. Hindi siya asido. Kaya hindi siya makaka-effect sa pag-deposit ng pagtibay ng buto. Kaya marami po tayong source of calcium na nanggagaling sa plant-based. Kung gatas rin lang, ay mag-soy milk na tayo. Napakaganda po ng soy milk. Bukod doon sa gatas na siya na maraming calcium, siya po ay mayroong tinatawag nating phytoestrogen. Na kung sa mga babae, kailangan natin yung estrogen. Kasi pag nawawalan tayo ng estrogen, nagme-menopause na tayo. Diyan po, sa pagdating ng menopause natin, diyan po lalo tumataas ang ating tinatawag nating osteoporosis. So, imbis na uminom tayo ng mga hormone therapy dyan, nasa soy milk.
1: Nasa soy milk po.
0: May mga gulay tayo na mataas naman ng calcium. Napatunayan sa science na ang malunggay. Ang malunggay ay 5 times more calcium than dairy milk. Nakuha niya yan. 5 times. Kaya, bakit pa tayo maggagatas, ang mahal-mahal pa niyan, di pa tayo nakakasigurado.
1: Kung talagang pure calcium
0: pa ng sakit
1: lang
0: natin,
1: talaga, yes.
0: Mantala nga malunggay, kung 10 piso na isang tali dyan, gano'ng karami ng calcium. Kaya sumikat po ang marungga na hanggang sa Amerika, hanggang sa Amazon, ay kinakapsula na po ng mga dahil po sa talagang study nila.
1: Yes.
0: Na pinakamataas pa rin sa mga malunggay. Mas mataas pa rin siya doon sa tinatawag natin yung kale. Kale. Na pinagmamalaki yun, na mataas ang calcium ng kale, pero nataasan pa siya
1: ng malunggay. Miracle plant talaga. Miracle plant po sa mga ating pong viewers, mga ka-VOH. Best friend na po natin simula ngayon ang malunggay. Doc, meron pa pong tanong, no? Talagang ang mga viewers po natin is very engaging ngayon pagdating sa buto, sa mga kakainin tungkol sa kanilang mga buto. So, ang sabi niya, nagtataka daw po siya, ang braso ko ay masakit, kilos masakit daw po ikilos na di naman ako nahulog o napilay. Masakit lang daw pong igalaw. So ano daw po ba yun? Bakit daw po kaya?
0: Your shoulder?
1: Yes, masakit daw pong ikilos.
0: Marami kasi tayong factor na ano natin sa ano. Kung ating i-x-ray, wala naman tayo nakikita ang problema. Makapal pa yung cartilage niya. Pero meron pa tayong mga ibang nagko-contribute sa galaw ng ating shoulder. Andiyan po yung ligament, andiyan po yung mga muscles natin, andiyan po yung mga tendons natin. Kaya kuminsan, may mga tendons tayo na nagkakaroon tinatawag nating tendinitis.
1: Mm-hmm.
0: Gaya ng supraspinatus tendinitis, calcific tendinitis, namamaga yung tendon. Sa paggalaw natin, nahatak yung tendon na yun. So paghatak na yun, ayun yung sakit. Konting galaw lang, sakit. Yun ang pwede nating susunod na pag-usapan, yung mga ibang parte ng joint natin na maaring nagkokos ng ating joint.
1: Possible din po kaya do, kasi may follow-up question dito na yung fourth finger niya daw po, pag ginagalaw, binabaluktot, ay sumasakit.
0: So, yung fourth finger, yan yung tendinitis din po, kasi tendon po yung nagpapagalaw ng ating tendon, yung ating finger. Ang isang common na nakikita namin dyan, yung tinatawag namin trigger finger. Yung bang namaga yung tendon na nagpapagalaw nito, ay dumadaan yun sa napakasikip na tunnel. Kaya kung nagkakaroon tayo ng tuk, yung bang nag-trigger yung kanyang finger kasi namaga yung tendon. Tendinitis po yun.
1: Tendinitis pa din po.
0: Bihira naman yung talagang nagkaka-arthritis tayo sa finger. Yung mga ano natin.
1: Okay, meron pa rin po dito, ang sabi niya ay, everyday po ba ay dapat kumain ng munggo? Kasi kanina, you're encouraging them to eat legumes, beans. So, ang tanong po ng isang viewer natin dito, si Ma'am Mirna, is kung everyday daw po.
0: Kung kayo naman po ay hindi talaga lahi ng mga gout, na kumbaga yung inyong sistema ay maganda mag-excrete ng waste product na uric acid. Kasi may mga pamilya, kasi hereditary ito, na yung uric acid ay hindi nila na ilalabas as waste. Kundi bumabalik pa yun sa katawan, mahina yung kanilang kidney na pag-excrete nun. Kaya, ayan, napupunta sa ating mga joint, yun po yung mga uric acid na nag-crystallize, na napakasakit po. Pag inatake ka ng gout talagang, mas masakit pa po sa arthritis. At yan po yung nangyayari, pag gising niya sa umaga, bakit nasakit ng aking tuhod? Nasakit ng aking joint? Yun po ang gout. Pero kung makikita naman ninyo yan, kung kayo yung nagpapasuri ng ano, o kaya maobserbahan niya yan, baka isang dakot naman niyo yung kinain ko kahapon.
1: Masakit.
0: Kaya siguro ako nagkaganito.
1: Yes.
0: Yun ang ano.
1: Over na pala.
0: Pero meron namang tao, dami ko namang kinain mani kahapon. Bakit hindi naman ako nagka-gout? Hindi naman ako nagka-ganon. Ibig sabihin, talagang nasa ano po yan? Nasa ating pag-ano. Kaya dapat, kung talagang tayo nagdududa at naka-experience tayo ng ganyan, ay baka tayo talaga may gout. At magdadahan-dahan na po tayo sa mga pagkain na yan.
1: Yes. Okay, tunay nga po na napakaganda. At ang atin pong usapan ngayon ay atin na pong tatapusin. Maraming salamat po, Dr. Trody, sa inyo pong pagpapa-unlock dito sa pag-guest sa atin pong programang Voice of Health. At tunay nga pong maraming natutunan po sa inyo ang ating mga viewers. Gayun din po ako. Sa pagtatapos po, hilingan po natin ang isang panalangin si Dr. Trody.
0: Tayo manalangin. Ama namin nasa langit, kami po ay nagpapasalamat na kami ginawa niyo na napakaganda, perfect kung sabihin natin, na lahat ho ng aming parte ng katawan ay inyong napagalaw. Wala hong ibang katawan, tao ang makakagawa nito, kundi kayo lamang. Kaya kami, pinupuri namin kayo sa inyong paggawa sa amin, pag-create sa amin, na kami lamang po ang sumusuway sa aming mga dapat gampanan upang magkaroon ng kalusugan. Maraming salamat po sa dunong na binigay niyo sa amin na naway maiwasan namin na lumala ang anumang nagsisimulang sakit sa aming katawan. Ito pong aming samot dalangin sa Panginoong Hesus. Amen.
3: Amen. Bago po kami tuluyang magtapos, nais lang po namin ipagbigay alam na ang Lifestyle Medicine Department po ng ating hospital ay magkakaroon po ng cooking class. Yan po ay ngayong Thursday na, August 6, 2026. Sa ganap po na alauna ng hapon hanggang alas 4. Kung gusto nyo pong matuto kung paano po labanan ang diabetes, no? Beat diabetes, start with your meals and enhance also your culinary skills, you may scan the QR code na nakikita nyo po dyan sa ating screen at huwag na po kayong mag-atubiling sumali. At kung gusto nyo naman po na magkaroon ng mabigyang tulong yung mga tao pong may karamdaman katulad ng diabetes, pwede rin po kayong sumali sapagkat may mga lektura po kayong matututunan tungkol sa diabetes. Kaya iskan nyo na po yung inyong QR code na nakikita sa inyong screen. Muli po, ito po ang Voice of Health, Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Seven's Prescription, that lifestyle is medicine. At tandaan po natin, lamang ang may alam pagdating sa kalusugan.
0: Okay.
3: God bless po.
0: God bless.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: kanawan ng Diyos, Igwa, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, business, trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugulong talaga kami.
0: Iwan nung ang aking asawa nung isang taon, ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung IBCBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay sa Ted Pailon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos yung makailang buwan ako nagiging sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nang hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasura yung kung pakaliwa yun. Nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nung nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ika ang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ay yung aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay, yung punta kami sa simbahan ng Adventist sa Rosario. Napagpasok namin ay yung pala, Biyernes ka, wala namang tao, tutul kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala naman kami makakita. Nakita kami isang batang walid na elementary pa yata yun. Nagtanong kami. Sabi namin, dito gayon makakausap kami ito sa simbahan. Nakoy, wala po. Ay, di, yun naman si, nahabang nakakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi. Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin kayo. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin ho muna din ang ating araling itong librong itong explore. Sabi na aking asawa, katagad naman, eh ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako'y hindi mabautismohan. Ayun, di August 9, kami nababautismohan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpon kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible, sa totoo lang. Pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 na po, ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at nagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Sweets for better eating, choose Country Veggie Foods.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
5: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
6: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
5: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
7: This is Rolyn Kadalig.
6: And this is Lou Imperial.
7: Be inspired.
6: Be encouraged.
7: And let's keep rolling in the loop of faith.
6: Dito lamang sa Faithcast.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and happy, happy Monday po sa inyong lahat. Kamusta po ang inyong mga araw? Kamusta po ang unang workday ng linggo? Sana po kayong, san man kayo nakikinig sa mga oras na ito, kayo po ay nasa mabuting kalagayan, and welcome po muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila, at ako pa rin po ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial. Kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa ating pag-aaral ng Biblia, ang atin pong paksa ay pinamagatang Love Indicators. Atin pong ibigyan panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na anupat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa pagiging katiwala. At nais natin ngayong bigyan ng pansin ang God Loves Us, Love Indicators. Ang Kristyanismo ay isang karanasan ng pag-ibig na nagpapahayag ang Diyos ay umiibig sa atin. Kaya sabi ng ating Biblia, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, nang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Nanupat hindi lamang basta ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi nga ng ating mababasa sa Biblia sa 1 Juan kapitulo 2 versikulo 2 sa 3, ganito ang ating mababasa. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan, at hindi lamang para sa ating kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Kaya nga, hindi lamang si Kristo ay napunta sa lupang ito upang siya ang magbayad ng kasalanan ng lahat ng mga taong nagkasala. Sapagkat ang sabi sa atin, sapagkat gayna lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, hindi lang basta ganoon ang pangyayari. Sapagkat noong si Kristo ay napunta sa lupang ito, siya ay nagkatawan tao. Hindi na maalis yung ganong katawan, kaya nga ang tawag sa kanya, anak ng tao at saka anak ng Diyos. Sapagkat siya ay anak ng Diyos. Nanggaling siya sa langit, at siya napunta rito upang siya ang magpakita sa pag-ibig ng Ama. Kaya nga ang Ama natin ay umiibig sa bawat sa atin, sapagkat ang sabi, gayna lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Kaibigan, yung pangyayaring yon, ang sabi nga ng ating nabasa ay yung pagiging tao ng ating Panginoon, bagamat siya ay tao na Diyos, ay hindi na mawawala yun. Kaya nga sa atin, ang love indicator ng ating Diyos sa atin, ang una ay God's greatest love indicator was His act of giving up His Son, Jesus, na ibinigay ng ating Ama ang kanyang bugtong na anak. Hindi lang basta ibinigay ng Diyos ang magiging kabayaran ng ating mga kasalanan, kundi pa naman kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ipakita sa atin na tayo ay minamahal ng ating Diyos. Isa pang indicator o palatandaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, yung God's forgiveness, yung pagpapatawad. Binigay sa atin ng Diyos ang kaloob ng pagsisisi. Binigay sa atin ang kaloob ng buhay na walang hanggan. Binigay sa atin ng Diyos ang kanyang kaloob na banal na espiritu, nanupat ang presensya ng ating Panginoon sa lupang ito ay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Nang wika niya, kanyang ipagkakaloob ang comforter, ang mga aliw. Nanupat ang banal na espiritu, ang siyang umaakay sa atin, ang banal na espiritu, siyang nagtuturo sa atin, nagpapaalala sa sacrifice ng ating Panginoon, sa pag-ibig ng Diyos. At saka nung ang ating Panginoon ay nabayubay sa krus, hindi lamang ibinigay yung kaloob ng pagkapatawad, kundi pa naman siya mismo ang nagsabing, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya nga, halimbawa ang ating Panginoon, hindi lang basta nagsalita ang ating Panginoon, kundi pinatunayan sa mga tao na ang Diyos ay handang magpatawad sa atin, na ang Diyos ay kanyang pinagkaloob ang mga kaloob na katulad ng mga spiritual blessings na ating tinatamasa, nagpapatunay na ang Diyos ay pag-ibig. Bilang naman na tayo ay inibig ng Diyos, paano nating mapatunayan o yung indicator ng ating pag-ibig naman? Ang una, sa paraan na tayo ay nakikitungo sa ating kapwa. Sa anong paraan ba tayo nakikitungo sa ating kapwa? Bilang patunay na tayo ay umiibig sa ating kapwa na katulad ng ating pag-ibig sa ating mga sarili. Ang wika ng ating Biblia, noong ang isang tagapagturo ng kasulatan at gayon din siya ay dalubasa sa sinasabing kautusan, ay lumapit sa ating Panginoon na gusto niyang malaman ang dakilang utos. Anong sinabi ng ating Panginoon bilang katugunan sa sinasabing dakilang utos ng ating Panginoon? Itingnan natin, kaibigan, yung sinasabi sa ating banal na kasulatan. Ang wika, sa kapitulo 22, ating simulan sa 35, ganito ang sabi ng Biblia. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay nagtanong sa kanya upang siya'y subukin, Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? Kanya ngayong sinusubok ang ating Panginoon at gusto niyang malaman ang pinakadakila sa kautusan. Ano sabi ng ating Panginoon? Versikulo 37, At sinabi sa kanya, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. At sa ating pagkapatuloy, 38 hanggang 39, ang wika, Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Hindi lamang basta pag-ibig sa ating kapwa, kundi ang sabi ng ating Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. At sa 40 ang wika, sa dalawang utos na ito, makasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Sa makatwid, itong sinasabing pag-ibig sa Diyos, dakilang utos, at pag-ibig sa kapwa ang nagpapatunay ngayon anong klaseng relasyon tayo meron sa ating kapwa. Kaya nga, yung indicator na tayo o yung palatandaan na tayo umiibig at ating ipinapakita ito sa magitan ng ating the way we deal, the way we are relating ourselves sa ating kapwa. Anong klaseng relasyon meron tayo sa ating kapwa? sapagkat may mga taong mahal ko ang Diyos, mahal ko ang aking kapwa. Pero ito ang sabi ng ating Panginoon. Kung ating bigyan ng pansin ang sinasabi sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 25, Versikulo 31 hanggang 40. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagbubukod-bukurin ang mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian inihanda para sa inyo mula sa pagkakatatag ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauuhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan ako. Ako'y nagkasakit at ako ay inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan." At sa ating pagpapatuloy ng wika pa ng ating Panginoon, pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, "Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin? Uhaw o binigyan ka ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka o hubad o dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin?" At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." Sa makatwid kaibigan, ang ating pakikitungo sa ating kapwa, the way we deal with our fellow men, ay titingnan ng ating Panginoon, sapagkat ang mga taong ito na maliligtas, yung nagrepresent sa mga tupa, ay kanilang ginawa yung love in action, kaibigan. Yun ang kanilang ginawa. Itong bagay na ito, yung ating pakikitungo na mabuti sa ating kapwa, ang wika ng ating Panginoon, "Sa akin niyo ginawa." Sa makatwid, hindi tayo maaring umibig sa Diyos na hindi nakikita kung hindi tayo umiibig sa ating kapwa na kung papaano ang Diyos ay inibig tayo, ganun din tayo ay dapat magpakita ng pag-ibig at magandang relasyon sa ating kapwa. Sapagkat ang ating Panginoon ay namatay para sa lahat. At ang pangalawang palatandaan na tayo ay mga anak ng Diyos, walang iba kundi ang Sabat. Bakit mahalaga ang Sabat ng ating Panginoon? Ang Sabat ng ating Panginoon ay nagpapahayag siyang ating Creator, siyang ating Redeemer. Sapagkat noong ang ating Panginoon ay tinubos ang tao sa kanyang mga kasalanan nung siya ay nabayubay sa krus at namatay sa krus ng Kalbaryong ating Panginoon, araw ng Sabat, siya'y nagpahinga sa kanyang pagtubos na kung papaano noong creation ng Diyos ay nagpahinga ayon sa Genesis Kapitulo 2. Ating simulan sa versikulo 1, hindi lamang nagpahinga ang Diyos, kanyang binasbasan at ipinangiling ng ating Diyos ang Sabat, kaya ito ay mahalaga sa ating Panginoon. Katunayan, noong ibinigay ng Diyos ang 10 utos na nakasulat, ang pasimula ng pang-apat na utos ang may kinalaman sa araw ng Sabat, ang wika, alalahanin mo, "Remember the Sabbath day to keep it holy." Kung hindi ito mahalaga sa ating Panginoon, ay hindi rin dapat nating bigyan ng halaga. Pero alam ba kaibigan, sa Sabat na ito ng ating Panginoon, narito nakasalig ang sinasabing the great controversy o yung malaking tunggalian. Bakit? Sapagkat kapag ka iyong ipinangiling ang Sabat, ikaw ngayon ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung obedience na yon, kaibigan, doon nasusukat. Bagamat totoo, ang tao ay hindi naliligtas sa pagsunod, kundi sa pananampalataya sa ating Panginoon. Pero kaibigan, sino ba ang ililigtas ng ating Panginoon? Yung bang nagsasabing, ako ay may pananampalataya sa Diyos? Ang sabi sa atin ng lingkod ng ating Panginoon sa aklat ni Santiago, ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa magitan ng aking gawa. Sa makatwid, ang sabi nga ni Apostol Pablo sa aklat ng Galacia ay faith that works. Bagamat ang tao ay hindi naliligtas sa pagsunod, pero kaibigan, sino ba ang ililigtas? Yung lumalabag o yung sumusunod? Kaya ang sabi sa atin dito sa aklat ng Apokalipsis 14:12, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at umahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Sa makatuwid, hindi lamang sila nananampalataya, umahawak na may pananampalataya sa ating Panginoon, kundi pa naman ang sabi ng ating Biblia, sila'y sumusunod sa utos ng Diyos, kaibigan. Kaya nga, kapag ka ating ipinapangiling ang araw ng Sabat, nagpapatunay, hindi yung nais natin, hindi yung ating paraan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, kundi yung paraan ng ating Panginoon. Kaya ito'y napakahalaga. Maaring sabihin natin, bakit kayo puro Sabat ang binabanggit? Eh, hindi ba ang ating Panginoon, araw ng Linggo, siya'y bumangon sa mga patay? At bilang pagpapakilala at bilang tanda, siya ang ating tumubos sa ating mga kasalanan, kaibigan. Ang ibinigay na tanda ng ating Panginoon batay sa ating pag-aaral sa nakalipas ay ang baptisin o banal na bautismo. Yun ang pagkapakilala na tayo ay sumusunod at tinatanggap natin si Kristo na ating tagapagligtas. Kaya kaibigan, mahalaga itong indicator na ito, palatandaan na tayo ay nagmamahal sa Diyos kung ating ipinapangiling ang Sabat ng Diyos. Bakit kapag gagawa ng ibang pangiling, mayroon ang ginawa ang Diyos? At saka yung pangingiling ng araw ng Linggo, hindi gawa ng Diyos yan, kaibigan. Ito ay gawa ng tao. Kaya ang sabi sa atin sa aklat ng San Marcos, walang kabuluan ang iyong pagsamba sapagkat iyong sinusunod ang utos ng tao, hindi ang utos ng Diyos. Kaya kaibigan, gaya na lamang na bakit mahalaga? Sapagkat ito ang nagpapatunay na mahal natin ang ating Panginoon, ang kanyang instruction kapag ka ating pinapangiling ang araw ng Sabat at ating sinusunod ang kanyang mga utos. At ang sabi ng Biblia, ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat, madali ang mga utos ng ating Panginoon. Isa pang palatandaan na tayo ay umiibig sa Diyos sa panahon na ito at maging noong unang panahon sa pagiging katiwala. Kaibigan, tapat ka bang katiwala ng ating Panginoon? Hindi isinuko ng ating Panginoon ang kanyang ownership, kundi noong ang tao ay kanyang inilikha, maging noong ang tao ay nagkasala, ang tao ay ginawa ng Diyos na bilang isang steward o katiwala, manager. Pero yung sinasabing ownership, ito ay ang ating Panginoon. Kaya nga, ang oras, ang panahon, nagpapatunay na tayo ay katiwala kapag ka ang Sabat ng Panginoon ay ating ipinapangiling, kaibigan. Kaya bakit mahalaga itong pagiging katiwala? Ang pagiging matapat na katiwala ay isang indikasyon na tayo ay umiibig sa Diyos. Hindi lang yung nasa nguso, kundi ang wika ay nasa puso. At ang sabi ng ating Biblia, sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 25, Versikulo 23. Ito yung sabi sa atin. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, "Magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamanahin kita. Sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon." Bakit sinabi ng ating Panginoon ang mga salitang ito? Ay sapagkat ang kanyang binigyan ng talento ay kanyang ginamit ayon sa panukala ng Diyos. Yung lima ay naging sampo, yung dalawa ay naging apat. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, tapat na alipin at ang ipamamana ng ating Diyos sa kanila ay buhay na wala hanggan at yung tahanan na inihanda ng ating Diyos sa bawat isa. Bakit gusto ng ating Panginoon na tayo na kanyang mga lingkod ay maging liberal, maging palabigay? Yung ibinigay ng Diyos sa atin ay ipakita natin, kaibigan, na tayo ay bilang mga taong tumanggap, liberal tayo sa pinagkaloob ng Diyos sa ating kaibigan. Ano ang sabi ng ating banal na kasulatan ayon sa aklat ng Malakias? Kaibigan,

0: ng pagkain sa aking bahay at sa gayoy subukin ninyo ako ngayon. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Kaibigan, nakapagka tayo ay nagtapat na katiwala ng ating Panginoon. Tayo ay naging liberal sa pagbibigay. Hindi lamang yung ibinabalik natin yung 10% para sa ating Panginoon at nagbibigay ng handog. Ang sabi nga ng aking nabasa, ang pagbibigay ng handog ay isang indikasyon na tayo ay nagmamahal sa Diyos at nagpapasalamat sa Diyos at ang wika, wala nang ibang palatanda. Kaibigan, mayaman ng Diyos. Pero nilikha ng Diyos, ginawa ng Diyos ang paraan ng pagbibigay upang ating ipahayag sa Kanya na tayo ay nagmamahal sa Diyos. Kaya nga, ang indikasyon, kaibigan, kung bakit tayo ay dapat maging liberal sa gawain ng ating Panginoon ay una, upang pasulungin ang kanyang gawain, ang sabi nga, are giving advances God's work on earth to prepare the world for Jesus' second coming. At ang pangalawa, kaibigan, ito'y napakahalaga. God wants us to learn to trust Him and not the couple of dollars o yung pesos, kaibigan. Kaya nga, sa ating pagbibigay ngayon ay nagpapahayag na tayo ay naniniwala sa Panginoon, tayo ay may trust sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, trust me, magtiwala ka sa akin. Akong bahala sa iyong pangangailangan, sa iyong pagkain, sa iyong inumin, sa iyong kasuotan, ang sabi ng Panginoon, akong bahala. Ang kailangan lang, hanapin mo muna ang aking katwiran at ang aking kaharian at ang lahat ng bagay ay pawang idarangdag sa inyo. Kaibigan, ito yung mahalaga. Indikasyon na tayo ay nagmamahal sa Diyos, na ginawa ng Diyos ang ating mga kamay para tayo ay magbigay para sa Kanyang gawain at tayo ay magtiwala sa Kanya. Trust me, ang sabi ng Panginoon. Kaibigan, ang sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin. Ang iyong pagkain, hindi mo problema yan. Hanapin mo lang ang aking katuwiran at ang aking kaharian at ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat, Pastor Romy. Lagi po nating tatandaan, no, na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nasusukat sa ating mga salita, kundi sa ating mga kilos. Kapag ang pag-ibig ni Kristo ang ating gabay, tayo ay nagiging liwanag sa mundo at nabubuhay bilang Kanyang mga tunay na alagad. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programa ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Pope at Pastor Nick Francisco.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo akong makakasama, Sister Paula Fofe po, ang sisteret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ipagpapatuloy po natin ang kwento ng buhay ni Abraham. Si Abraham po tinagurian nating Father of Faith sa Biblia. Ngayon po, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kanyang naging karanasan kasama po ang kanyang pamangkin na si Lot. Kaya po ito ay tungkol kay Abraham at kay Lot. At upang talakayin po ito ay makakasama natin ang isang motivational speaker, family counselor at isa rin po siyang pastor ng Seventh-day Adventist Church. Ang akin pong binabanggit ay si Pastor Nick Francisco. Pastor Nick?
2: Narito po ang kwento ng buhay ni Abraham at gayon din ang kanyang pamangkin na si Lot. Sa buhay ng mag-amain na ito na bilang parehong makadiyos, ay makikita natin ang kwento ng karanasan ng buhay na hindi lahat ay mainam. Subalit ito ay ating pag-aaralan upang matanto natin kung ano ang ating pipiliin sa paglalakbay sa buhay na ito. Yan po ang ating pag-aaral, si Abraham at saka si Lot.
1: Ayan. Amen. Thank you very much, Pastor Nick. Again, this is about our choices. Ito na naman po ay yung ating bahagi ng ating pagpili. Ano po? Kaya naman mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayong huwag nyo nang ilipat ang inyong mga channel or radio stations o kaya naman po samahan kami sa ating mga social media platforms at kayo po ay mabless, pagpalain po sa mensahe ng pag-asa na inyo pong maririnig ngayon kasama kami dito po sa Tinig ng Pag-asa. Bago po tayo magsimula, ay narito po si Pastor Nick upang pangunahan tayo sa isang panalangin.
2: Ama naming Diyos, ang tahanay nasa kalangitan. Ang iyong kabutihan at pagpapala patuloy na dumadaloy sa aming mga buhay kagaya sa oras na ito. Ang ikaw ay aming makasama samantalang kami mag-aaral ng iyong banal na salita. Inilalapit po namin ang aming paksang pag-uusapan ang tungkol sa mag-amain si Abraham at saka si Lot, na sa pamamagitan nito'y makakita kami ng kislap ng liwanag ng katotohanan ng tungkol sa aming pagpapahalaga sa mga bagay sa sanglibutang ito. Pagpalain po kami at samahan sa pag-aaral na ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Ayan, mga kaibigan, bago po magsimula si Pastor Nick, dito po sa pag-uusapan natin ngayon tungkol po kay Abraham at Lot, ay siya po muna ay sasagot ng isang katanungan. Ito po ay based doon sa naging talakayan natin about Adam and Eve, Pastor, paglalang po kay Adam and Eve. So ang katanungan po ay ito, tama po ba na atin pong atin pong ipaglaban o atin pong i-highlight yung equality po sa pagitan ng lalaki at babae. Ito po ba, Pastor, ay biblical o ano po ba ang dapat nating katatayuan tungkol po dito?
2: Ito pong pagsulong ng batas na ito ng equality sa mga kababaihan at saka sa kalalakihan, ito ay nangyari na lamang sa pag-ikot ng panahon. Dahil ang mga lalaki ay nagpabaya sa kaniyang responsibilidad marahil o kaya naman ay naging mapang-abuso para sa kahinaan ng mga babae. At dahil sa pangangailangan ay isinusulong natin yan. Pero sa simula't sa pool ay hindi. Lalaki at babae na sila, tayo ay nilalang ng Diyos. Sa pagkalalaki na representative si Adan ay mayroon tayong gagampanan bilang isang lalaki, padre de familia. Kung magagawa natin ang lahat ng obligasyon bilang padre de pamilya, ang mga kababaihan sana ay tiwasay at panatag. Ngayon, kung ang mga kababaihan ay nasa ganitong hamon, kaya isinusulong yung batas na yan. dadapuat ang panukala ng Diyos ay talagang magkaiba para sa lalaki at para sa babae. Kaya kung pag-aaralan natin ang pagkagawa sa lalaki, ang likas ng lalaki, at ang pagkagawa at likas ng babae, magkaibang magkaiba. Ang yari ng brain ng lalaki ay iba sa brain ng babae. Ang reproductive system ng lalaki at ng babae ay magkaiba. Sa maraming pagkakataon, magkaiba. Kapag ang lalaki ay ginawa nating babae, magiging mahirap yan para sa kanila. At pag ang lalaki ay ginawa nating babae, magiging mahirap yan para sa kanila. Kaya itaguyod natin kung ano talaga ang pagkagawa sa atin ng Panginoon, i-enjoy natin ito. Subalit huwag po nating masamain yung mga nagsusulong ng ganyang batas sapagkat yan ay hamunan ng kapanahunan dahil ang tao nga ay nahulog sa kasalanan. Yan, Sister Pao.
1: Amen. Maraming salamat, Pastor, sa pagsagot po sa katanungang ito. Mga kaibigan, kung kayo po ay mayroong katulad na tanong o katanungan po tungkol sa ating mga dinidiscuss po dito sa Tinig ng Pag-asa, ay maaari po kayo magpadala ng mensahe sa atin. Mag-text po kayo sa 0995-525-8849. 0995-525-8849. Ngayon po, ating pag-usapan ang naging karanasan between Abraham and Lot at ano pong mga aral ang maaari makuha mula po dito. Pastor Nick?
2: Sige po, tayo po ay magpapatuloy na pag-aralan ang sulyap sa buhay ng lingkod ng Diyos na si Abraham at narito ang kanyang katandem na si Lot. Aklat ng Genesis 13:1. Umahon sa Negev mula sa Ehipto si Abraham. Ang kanyang asawa dala ang lahat ng kanyang pag-aari at si Lot, binanggit po yung kanyang pamangkin. At si Abraham ay napakayaman sa hayop, pilak at ginto. Nagpatuloy si Abraham ng kanyang paglalakbay mula sa Negev hanggang sa Bethel, hanggang sa dakong kinaroroonan ng kanyang tolda sa pagitan ng Bethel at ng Ai. Nang galing na po siya dyan, bumalik uli siya dyan. Bago nagkagutom, nahandyan siya sa lugar na yan. Sa lugar ng dambana na kanyang ginawa roon ng una at doon ay tinawag ni Abraham ang pangalan ng Panginoon. Si Lot na sumama kay Abraham ay mayroon ding mga tupa, baka at mga tolda. Hindi makayanan ng lupain na sila'y manirahang magkasama sapagkat napakarami ang kanilang pag-aari. Ang mag-amain na ito ay yumaman ng yumaman na ano pat sila'y totoong napakayaman. Sa alipin, sa pilak, sa ginto, sa lahat, sa gana ang mag-amain na ito na ang paglalarawan ng Biblia sa talatang 6, hindi malulan sa lupain. Napakatinding kayamanan yan. Hindi malulan sa lupain ang pag-aari nilang mag-amain. Ang Biblia po ay aklat ng mayayaman. Huwag po kayong pumayag na ang taong makadiyos ay maghihirap. Hindi po. Si Adan, sarili niya ang buong sanglibutan. Si Eva at Adan, sarili nila ang paraiso ng Eden. Si Noe, napakayaman. 120 years na nagtayo ng daong, sarili niyang gastos. Sino pang mga napakayaman sa Biblia? Si Zaccheo, mayaman. Si Hob, lalaking napakayaman. Si Eliseo, binata, lalaking mayaman sa kaniyang pagiging kabataan. Kung sasabihin nyo na sila Pedro, sila Juan ay mahihirap dahil sila'y mangingisda, hindi po. Si Pedro, si Juan, si Santiago, mga anak ni Zebedeo, meron po silang fishing firm sa Galilea. Ang mga taong ito ay mayayaman. Yan po, halimbawa ng pagyaman. Sa hindi nila makayanan ng lupain, ay nagkagalit ang kanilang mga tauhan. At sa pagkagalit ng kanilang mga tauhan, siyempre ang susunod ng magkagalit ay silang mag-amain. Hindi. Si Abraham na siyang nakatatanda ay nagsalita. Sa talatang 8, sinabi ni Abraham kay Lot, huwag na tayong magkaroon ng pagtatalo. Maging ang ating mga pastol sapagkat tayo'y magkapatid. Di ba nasa harapan mo ang buong lupain? Humiwalay ka sa akin. Kapag kinuha mo ang nasa kaliwa, ako'y pupunta sa kanan. O kaya'y kinuha mo ang nasa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa. Ang mag-amain ay tumayong magkaharap, marahil nag-uusap. At kanilang pinarti ang sanglibutan. Sige, dito sa tinatayuan nating ito, sa likod mo, sa likuran ko. Kung ikaw ay pupunta sa aking kanan, ako naman ay pupunta sa kaliwa. Kung ikaw ay pupunta sa aking kaliwa, ako naman ay pupunta sa kanan. Kung ikaw ay pupunta sa silangan, ako ay pupunta sa kanluran. Ah, maliwanag ang offer ni Abraham. Walang pagtatalo, walang pag-uusap. Tayo'y magkapatid. Alam po ninyo itong salitang itong tayo'y magkapatid? Yung partihang magkapatid. Nako, ngayong panahong ito, kung sino ang nakatatanda, siya ang mamimili. Ang mahirap nga dyan, siya na ang gumawa ng partihan, siya pa ang mamimili. Si Abraham, siya ang gumawa ng partihan. Pero yung kanyang pamangkin, siya niyang pinamili. Naku po, napakaraming usap ng magkapatid sa hukuman ngayong panahong ito tungkol sa lupaing mamanahin o anumang kadahilanan. Ang totoo niyan, pag nagkagalit ay ibang tao, madaling ayusin eh. Pero kapag ang nagkagalit ay magkapatid, nako, napakahirap ayusin. Napakatagal na magkagalit ang magkapatid. Ito, pinakikita ko sa inyong halimbawa ng pag-uusap ng magkapatid. Usapang magkapatid. Maraming mga partihan. O sige, hati tayo. Pero lamang ako. O kaya naman, pipiliin niya yung pinakamagandang lugar at ipagpipilitan niya na yun ang kanya. Pero si Abraham, hindi. Sige, tumingin ka, tumingin ka. Ang piliin mo sa iyo at sa katapat nito, doon ako pupunta. Kaya lang, si Lot, bagaman siya'y nakababata, hindi siya sumuko. Sabi niya, sana sinabi niya, Mama, amain, ikaw naman din mas nakatatanda sa akin at ako naman din mas bata. Ikaw na ang mamili dahil mas malaki naman ang kayamanan mo. Ikaw na ang mamili. Kaya naman, sige, ako ay lalayo muna ng hindi kalayuan sa iyong lugar. Total, magkatabi lang naman tayo. Di dyan ako pupunta doon sa isang lugar na yon at ikaw na ang maiwan dito at ako ay lalayo ng kaunti sa iyo. Siguro dalawang araw lakarin. Yung madali pa silang magkita. Pero ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito. Sa aklat ng Genesis 13:10. Inilibot ni Lot ang kanyang paningin at natanaw niya ang buong libis ng Jordan na pawang natutubigan. Natutubigang mabuti gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto sa gawin ng Soar. Ito ay bago winasak ng Panginoon ang Sodoma at Gomora. Kaya't pinili ni Lot ang para sa kanya ang buong libis ng Jordan. At si Lot ay naglakbay sa silangan at sila'y kapwa naghiwalay. Yan, pinili ni Lot yung fertile na land. Pero ang sabi dyan, yung malapit sa Sodoma at saka sa Gomora. Pinili ni Lot ang malapit sa siyudad ng Sodoma at Gomora na hindi niya namalayan na ito ay naging bitag sa kanya. Kaya tayo sa pamimili natin ay kung minsan argabyado tayo, hayaan nyo na. Kasi kung minsan pipili tayo nang tayo ay makalalamang, tayo ay magiging ginhawa, subalit yan po ay magiging pain para sa atin pagdating ng araw sa ating ikapapahamak. Kaya sa maliit na pagpapala na ibinigay sa atin ng Panginoon, magkasya na tayo doon. Dahil pag tumanaw tayo sa sobrang laki ng pagpapala na ating papakinabangin, baka yan ay maging mitsa ng pagkapahamak ng ating kaluluwa, kagaya ng kwentong ito ng buhay ni Lot. Tayo'y magpatuloy. Sa panahon ng kanyang papananatili sa dako paroon, ang sabi dito sa aklat ng 13:13, Ang mga tao nga sa Sodoma ay napakasama at makasalanan sa harap ng Panginoon. Bakit kaya itong 13:13 ay salitang napakasama? Talaga kaya yan 13 ay masama? Kaya merong Biyernes di 13 tapos yung iba ayaw maglalagay ng 13 floor. Ano kaya yan? Pero yan ang sabi ayo, Genesis 13:13. Ang mga tao nga sa Sodoma ay napakasama at makasalanan sa harap ng Panginoon. Doon sa lugar na yon, nakipanirahan si Lot. At ang sabi dito sa aklat ng 14:1 and 2, nagkaroon ng giyera. Nang mga araw ni Amrapel, hari ng Shinar, ni Arlok na hari sa Ilasar, at Sederloomer na hari sa Elam, at ni Tidal na hari ng mga Golim. Merong limang hari na nakipagdigma sa apat na hari sa talatang 2. Kukwento na lang natin na itong mga kahariang ito sa paligid ni Abraham at saka ni Lot ay nag-war game. Naglaro ng gira-girahan at sila'y nag-girahan. At kung sino ang matalo ay magiging alipin at kukuhanin ang kanyang mga tao at ganun din ang kanyang mga hayop. Ang lahat ng kayamanan ay kukuhanin upang sila'y maging sagana. At gayon din ang mga tao gagawin nilang alipin. Itong mga kahariang ito, siyam na kaharian. At si Abraham at si Lot nandyan sa mga lugar na yan, naghahanap buhay sila ng maigi at nagiging mayaman. At nakita rin ni Abraham kung gaano kayaman ang mga tagalupain ng Kanaan. Ang mga lupain ng Pilisteo, napakayayaman. Ganon din ang lupain ng Ehipto, napakayayaman. Sa mga talang ito na ating pinag-uusapan, ang lupaing iyan ay lupaing napakayayaman sa gana binubukalan ng gatas at pulot. Ang masama sa tao, naglaro ng kapahamakan. Naglaro ng kapahamakan. Nabubuhay naman sila na sila ng mayaman, nabubuhay naman sana sila ng tiwasay at payapa. Bakit sila'y nagkasundo? Tayong apat na hari, gigyerahin natin sila na limang hari. Sige, kayo dyan na limang hari, magkampi-kampi kayo sapagkat tayo'y magkikita-kita sa isang kapatagan, tinakda kung saang lugar. At doon sila nagyera, naglaban. Sa gyerang ito ay hindi nagtagal. Natapos ang gyera at ang kinauwian ay ganito. Sa 14:11 and 12. Chapter 14:11 and 12. At kanilang sinamsam ang lahat ng pag-aari at pagkain ng Sodoma at Gomora at saka umalis. Dinala nila si Lot na anak ng kapatid ni Abram na nakatira sa Sodoma at ang kanyang mga pag-aari at sila'y umalis. Kaya lang nung matalo ang Sodoma at ang mga kaharian na kanyang kasama, kinuha ang kanilang mga kayamanan at kinuha ang kanilang mga tao at kasama ang sangbahayan at kayamanan ni Lot. Hindi marahil nagtagal, pagkaraan ng araw o anuman, nabalitaan ni Abraham ang nangyari. Sa talatang 14:14, nang marinig ni Abraham na ang nabihag ang kanyang kamag-anak, pinangunahan niya ang kanyang 318 mga sanay na tauhan na ipinanganak sa kanyang bahay at kanilang hinabol sila hanggang sa Dan. Ito naman ay tala. Pagkatapos ng gira-girahan ng mga hari, kahanga-hanga, limang hari laban sa apat, nanalo yung apat laban doon sa lima. At natalo ang Sodoma. Pero itong apat na haring ito, pagkatapos na kanilang dalhin ang lahat ng kanilang nakulimbat sa Sodoma at Gomora sapagkat napakayaman ng siyudad na ito, kanilang dinala. Kaya lang sila'y natuwa sapagkat napakalaking kayamanan ang kanilang dala. Si Abraham tinipon ang kanyang kawal at ang kanyang mga kapitbahay na mga kasamahan. Nakaipon siya ng 318 soldiers at kanilang nilusob ang kinalalagyan ni Lot upang siya ay kanyang kuhanin at tubusin. Nabawi ni Abraham ang mga kayamanan na nakuha sa Sodoma at Gomora. At nabawi nila si Lot at ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kayamanan. Kaya, nakauwi ng payapa ang mga taga-Sodoma. Naagaw sila ni Abraham. At si Abraham ay pumunta at pumuri sa Diyos. Dito sa 14:18-20, ang sabi dito, at si Melchizedek, hari ng Salem, na pari ng kataas-taasang Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak. Sa 21, sinabi ng hari ng Sodoma kay Abraham, ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo ang mga ari-arian para sa iyong sarili. Dito sa 20, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay at binigyan siya ni Abraham ng 10%. Si Abraham nagbigay ng 10% kay Melchizedek, hari sa Salem, sasardote ng kataas-taasang Diyos. Kaya si Abraham, nagbibigay siya ng 10%. Ang DNA ni Abraham ay nagbibigay ng 10%. Ang tunay na Kristiyano sa panahong ito ay yung DNA ni Abraham nagbibigay ng 10%. Kung tutusin sa aklat ng Malakias, binibinta

0: na inaagaw at nabawi ni Abraham at ng kanyang 318 soldiers. Pero ang sabi ni Abraham, hindi. Hindi ako kukuha kahit kaunti. Hindi. Yan ang sabi niya sa kanyang hari. Sa hari ng Sodoma at Gomora. Sa ganitong paraan, isinaysay ko sa inyo kung gaano kadakila at kabuting tao si Abraham kahit sa panahon ng giyera, nakahanda siya at mayroon siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat na kaya siyang samahan at ipagtanggol sa napakalaking digmaan. Yan po ang ating pag-aaral sa oras na ito. Sister
1: Amen.
0: Pao.
1: Amen. Napakaganda, Pastor Nick, ng inyong pinukwento. Para ako nakikinig talaga ng story eh. No? Ito ay isang part lang po ng buhay ni Abraham, hindi po ba?
0: Oo. Kapiraso lang po. Pero ito kwento, pero nagbibigay ito ng dakilang aral sa buhay ng Kristiyano. Yeah. Maiigsi lang ang salita ng Biblia. Pero pag inuunawa natin ito, ito'y dakilang aral ng Biblia.
1: Good thing din talaga na ito po ay naitala upang ma-refresh po sa atin mga kaibigan. Pastor Nick, meron lang po akong isang tanong tungkol po dito sa naging pagsasama po ni Abraham at ng kanyang pamangkin na si Lot bago po kayo manawagan. Nabanggit niyo po doon sa first part ng kwento nila na hindi sila nagtalo. Tama po ba?
0: Yes.
1: Dahil nagkaaway yung kanilang mga tauhan, yung kanilang mga servants. So, Pastor, ito po ba'y applicable pa rin hanggang ngayon? Like for example, sa magkapatid or sa mag-asawa, huwag tayo magtalo. Maghiwalay na lang tayo. Kasi yun ang ginawa nila. Naghiwalay na lang sila para wala nang, para may peace. Diba? So ano ba masasabi niyo dito?
0: Ay, mahirap po talaga sa mga magkakapatid yung magkakatabi. Nagkakaingitan yung mga maghihipag, magbabayaw, mga magpipinsan. Kaya mas mainam din yung nakalalayo sa sariling kamag-anak. At yan ang dahilan kung bakit si Abraham inilayo ng Panginoon sa kanyang mga kamag-anak. Kasi pag pinagpala ng Diyos si Abraham ng sa kanyang lugar, hihingin nung kanyang mga kamag-anak. Oo, ganun. Nagkakaingitan. Pero ito, ipinakita kahit sila magkapatid, hindi sila nagkaingitan. At ang pagiging mapagparaya ni Abraham ay iniadya ng Panginoon para siya'y mapabuti. Hindi siya nakasali sa giyera. Pero sapagkat naroon ang kanyang pamangkin, kailangan siya'y kumilos on the rescue. Ginawa niya yun.
1: Yeah. Oo. So, ibig sabihin, Pastor, sa magkakapatid, ang advice niyo po, since kayo po ay family counselor talaga, sundan natin itong ginawa ni Abraham. Pero sa mag-asawa, Pastor, hindi ito applicable. Tama ba?
0: Oo. Sa mabuti at sa hindi mabuti, kailangan ng mag-asawa, hindi maghihiwalay. Huwag maglalayo.
1: Ayan. Oh, kasi iba, yun ang nagiging ground nila for separation. Kasi hindi kami nagkakasundo eh. Lagi kami nagtatalo. So, it's better off na maghiwalay na lang. Di ba
0: po? Pag sa mag-asawa, hindi. Kumporme sila nagtatalo, nagkakagalit, dapat lalo silang magkasundo, lalo silang magmahalan.
1: Amen.
0: Nahan doon ang tunay at tamang solusyon.
1: Amen. Amen. Okay. Pastor, ano po ang inyong panawagan sa lahat ng ating taga-subaybay?
0: Narito po ang mga magagandang kwento at salaysay ng banal na kasulatan na sa pamamagitan nito'y kumikislap at nagniningning ang katotohanan na sa mga simpleng paraan ng buhay, matuto po tayong umayon sa banal na kalooban ng ating Diyos. Yan po ang ating panawagan.
1: Amen. Muli po, Pastor Nick, maraming salamat po sa inyong binahagi ngayon sa ating programa. Mga kaibigan, kung kayo po ay mayroong katanungan o kaya naman ay komento, naganais po kayo ng libreng Bible study, mayroon po kayong nais ipanalangin o nais po makatanggap ng libreng aklat mula po sa ating programang Tinig ng Pag-asa, maaari po kayong mag-text sa numerong ito, 0995-525-8849. Bago po tayo magtapos, pangungunahan po muli tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
0: Makapangyarihan at dakilang Diyos sa kalangitan, ang iyong kagandahang loob at kalooban patuloy na nahahayag sa aming buhay, sa aming pag-aaral ngayon. Pagpalain mo po ang aming mga taga-subaybay na patuloy naming maunawaan ito at aming lakaran ang mga simpleng batas at alituntunin ng buhay. Mabuhay kaming tiwasay at sagana sa pamamagitan ng iyong biyaya.

0: pagpapala. Alang-alang pong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Samahan po muli kami sa panibagong episode, bahagi po ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasama pa rin si Pastor Nick Francisco. Ako po si Sister Paula, ang sister at nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Nahati sa dalawang makapangyarihang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Kami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahangahangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalatay ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanan ang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saan man. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman? Pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon, ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom

Ali na sumama kay Elder Dwayne Mackey sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong Radio God Pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered cod pods ay nakakarating lamang ang kanilang mga sariling salita. Mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito, sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay, saan man kayo naroon sa mga oras na ito. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli na naman po tayo magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Ma'am Mildred Santiago, ang inyo pong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco.
2: Tayo po ay patuloy na magkakasama-sama na mag-aral ng Biblia at narito po tayo sa serye ng Pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay nurse by profession at siya rin po ay isang guro. Subalit siya po ay naglilingkod ngayon dito sa ating tanggapan ng Central Luzon Conference sa Departamento ng Communication. Ma'am Mildred.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, ay hilingan po natin si Pastor Nick na manguna sa ating panalangin.
2: Ama naming Diyos, dakila po at mapagpala sa lahat. Napakabuti mo po sa amin na patuloy kaming magkakasamang mag-aral ng iyong banal na salita na may kinalaman sa pagpapamilya, pag-aasawa. Pagpalain po kami at dakilang Diyos, maunawaan namin ito sa iyong banal na panukala, magamit namin sa pang-araw-araw naming kabuhayan. Patawarin din po kami sa aming mga kasalanan, alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned o makinig at manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutang mag-like, share, subscribe at mag-follow sa ating programang Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick.
2: Pag-aasawa at Biblia, yan po ang ating serye ngayong mga panahong ito na nagdadaan. At narito po tayo sa ating topic ngayon, Babylonia at pag-asa sa pamilya. Ang kwento pong ito ay nakasulat sa Jeremiah 29. Aking natagpuan na itong chapter na ito ng Biblia. Sa gitna ng Biblia ay may pinag-uusapan na tungkol sa pamilya at ito ay bahagi ng kasaysayan ng dakilang Babylonia at ng bayan ng Diyos ng panahon iyon. Tingnan natin. Pabalita sa mga bihag sa Babylonia. Ganito ang sabi ng Panginoon, Jeremiah 29:4. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, sa lahat ng mga bihag na aking pinadalang bihag sa Babylonia mula sa Jerusalem. Kung babalikan natin ang kwento, ang kasaysayan ng sanglibutan, nang ang Babylonia ay makarating na sa kaniyang plato ng paghahari sa buong daigdig sa panahon ni Haring Nabucodonosor, siya ay kanyang binihad, kanyang kinaptured ang buong Jerusalem, gayon din ang Israel, at lahat ng mga binata na dugong hari at maharlika ay kaniyang binihag at dinala sa Babylonia. Tatlong beses na si Haring Nabucodonosor ay kumuha ng mga bihag sa Babylonia upang doon ay kanyang sanayin para sa gawaing paglilingkod sa kanyang kaharian. At ito ang pabalita ni Jeremias sa mga naging bihag doon sa Babylonia. Kaya ito ang sabi, magsipag-asawa kayo. Ito ang utos na magsipag-asawa. Jeremiah 29:6. Magsipag-asawa kayo at maging ama ng mga anak na lalaki at babae. Ikuha ninyo ng mga asawa ang inyong mga anak na lalaki at inyong ibigay ang inyong mga anak na babae upang mag-asawa, upang magkaanak sila ng mga lalaki at mga babae, magparami kayo roon at huwag mabawasan. Mayroong tala sa banal na kasulatan, simula sa panahon ni Eva at Adan, na sila ay mag-anak ng marami. Itong utos na ito ay inulit at pinaalala kay Noe na siya ay mag-anak ng marami at kalatan ang buong lupa. Subalit sa gitna ng Biblia sa Jeremias 29, talatang 6, ay mayroong sinasabi na mga salita tungkol sa pag-aasawa. At ang pinadala ng sulat na ito ay pawang mga binata na naging captured galing ng Jerusalem. Ang kanilang bilang ay halos 10,500. Lahat ng mga binatang binihag dinala sa Babylonia at sila ay pinapag-aral doon ni Haring Nabucodonosor upang maglingkod sa kaharian. At pinadalan sila ng pabalita ni Jeremias, magsipag-asawa kayo. At pagkatapos na kayo'y mag-asawa at maging anak ng mga lalaki at babae, ikuha ninyo ng asawa ang inyong mga anak na lalaki at gayon din ang inyong anak na babae ay inyong ipamigay upang sila'y mag-asawa. At upang sila ay magkaanak ng mga lalaki at mga babae. Sa bandang ibaba ng talatang 6, magparami kayo roon at huwag mabawasan. Ang talatang ito ay nagpapatibay sa unang basbas ng Diyos sa pamilya na magparami. Kaya, hindi lamang iisa dadalawa ang talata ng Biblia na nagsasabi na tayo ay mag-anak ng marami. Ang talatang ito at ang kwentong ito ay hindi pumapabor sa ating pamilya ngayon sapagkat ang pamilya natin ngayon pag nag-anak ng isa ay kasya na. Pag nag-anak ng dalawa, marami na. At pag nag-anak ng tatlo ay napakarami na. At pag nag-anak ng apat o mahigit pa o lima, ito ay parabang sinisisi at sinusumbatan at nilalait dahil sa marami na silang mga anak na nagpapabigat sa ating lipunan. Subalit ang Biblia ay nagsasabi na kailangan tayo ay mag-anak ng marami, kailangan tayo ay dumami at huwag tayong mababawasan. Yan po ay aral doon sa mga bihag sa Babylonia. Ito naman po, Jeremias 29:7, at inyong hanapin ang kapakanan ng lungsod na aking pinagdalang bihag sa iyo, sa inyo, at inyong idalangin iyon sa Panginoon, sapagkat sa kapakanan niyon ay magkakaroon kayo ng kapakanan. Tayo ay maging mabuti sa komunidad. Sa ikabubuti ng ating community ay ikabubuti rin natin. Ang mga Hudyo ay naging bihag sa Babylonia. Ayaw nilang magtrabaho ng maayos dahil sila ay alipin, sila ay bihag, sila ay captured. Subalit sinabihan sila ni Jeremias, hindi, magpakabait kayo diyan. Tumulong kayo, magtayo kayo ng bahay, magpamilya kayo, at kung ano ang mabuti para sa inyong mga kapitbahay, iyon ang inyong gawin. May sinabi pa diyan, no? Napakaganda. At inyong idalangin iyon sa Panginoon. Ganyan ang paglilingkod sa Diyos. Jeremiah 29:8-9. Mayroong bulaang propeta na nagturo sa Babylonia. Ganito naman ang sabi. Sapagkat ganit, Jeremiah 29:8-9. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, huwag kayong padadaya sa inyong mga propeta at sa inyong mga manghuhula na kasama ninyo. Huwag kayong makikinig sa mga panaginip na kanilang napapanaginip, sapagkat kasinungalingan ang propesiya na sinasabi nila sa inyo sa aking pangalan. Hindi ko sila sinugo, sabi ng Panginoon. Ang talatang ito'y nagpapaliwanag at nagsasabi ng background na kung iniutos ng Panginoon na tayo ay magparami, kung sinabi ng Diyos na tayo ay mag-asawa, kung sinabi ng Diyos na tayo ay mag-anak ng marami, ibigay natin ang ating mga anak na babae upang mag-asawa, o ikuha natin ang ating mga anak na lalaki ng mga mapapangasawa, ang bulaang propeta naman na ito ay nagturo na huwag nang magtayo ng bahay dahil mamamatay din lang tayo dito sa lugar na ito. Huwag na tayong magsipag-asawa sapagkat kukunin nila at aagawin ang ating asawa. Huwag na tayong mag-anak sapagkat aalipinin nila ang ating mga anak. Huwag na tayong mag-anak sapagkat mahihirapan tayong magpalaki ng ating mga anak. Mahihirapan lamang tayo. Huwag na tayong magpamilya. Pero sila, siya, yung tagapagturo na yon ay sinaway ng Panginoon. Siya ay hindi totoo, siya ay bulaan, siya ay nagsasalita ng mga bagay na hindi sinabi ng Panginoon. Dahil ang unang salita na sinabi ng Panginoon at ipinapaalala sa aklat na ito ng chapter 29 ng Jeremias ay may kinalaman sa pagpapamilya at pagkakaroon ng maraming anak. Ganito ang sabi pa. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, Jeremiah 29:32. Narito, parurusahan ko si Simaya na taga ni Helam, at ang kanyang lahi, hindi siya magkakaroon ng sinuman na mabubuhay na kasama ng bayang ito na makakakita ng kabutihang gagawin ko sa aking bayan sapagkat siya'y nagsalita ng paghihimagsik laban sa Panginoon, sabi ng Panginoon. Ang itinuro nitong si Simaya na ito na taga ni Helam ay laban sa panukala ng Panginoon. Ito ay isang paghihimagsik laban sa Panginoon. Ito ay direct rebellion against God dahil sinabihan niya ang mga tao na huwag nang mag-asawa. Pastor Nick, paano mo naman nalaman na ang itinuturo ni Simaya na taga ni Helam ay sinasabing huwag mag-asawa? Narito ang parusa sa kanya. Hindi siya magkakaroon ng sinuman na nabubuhay na kasama ng bayang ito. Ha? Ang kanyang lahi hindi makapapasok sa Jerusalem. Mayroon kasing pangyayaring after 70 years, babalik ang mga Hudyo sa Jerusalem. Eh kung si Maya ay hindi nag-asawa, natural, wala siyang anak na babalik sa Jerusalem. Yan ay katotohanan na kapag tayo ay hindi nagpamilya dito sa lupa, oo, maliligtas tayo. Pero wala tayong anak pagdating sa langit. Ang maganda pala, kapag tayo ipupunta sa langit, marami tayong anak at marami rin tayong apo. Sila yung ating mga anak, yung ating mga apo, sila o kaapu-apuhan, sila ang makakakita ng kabutihang gagawin ng Diyos sa sandibutang ito sa second coming. Uulitin ko ang pagkakahanay ng salita. Ang ating mga anak o apo o kaapu-apuhan ang makakakita ng maluwalhating pagdating ng Panginoon. Kaya tayo'y mag-anak, mag-apo at ituro natin sa ating mga anak, sila'y magsipag-asawa at mag-anak ng marami para marami ang maligtas. Si Sidikayas at Ahab ay inihaw. Upang aking patunayan sa inyo na ang Jeremiah 29 ay pag-aasawa ang pinag-uusapan. Kasi sa chapter ding ito, binanggit ang kamalian ni Sidikayas at ni Ahab. Dahil sa kanila ang sumpang ito ay gagamitin ng lahat ng bihag sa Huda na nasa Babylonia, gawin kanawa ng Panginoon na gaya ni Sidikayas at ni Ahab na inihaw sa apoy ng hari ng Babylonia. Mayroong kwento dito na itong si Sidikayas at Ahab ay inihaw ng hari dahil sa kaso ng rebelyon, dahil sa ayaw niyang magsumunod o magpasakop sa hari ng Babylonia. Pero ang kasunod na talata niyan ay nagsasabi na ang dahilan kung bakit sila sinunog ni Haring Nabucodonosor ay dahil sa sila ay nangalunya. Sapagkat gumawa, Jeremiah 29:23, sapagkat gumawa sila ng kahangalan sa Israel at sila'y nangalunya sa mga asawa ng kanilang mga kapwa at bumigkas ng mga salita ng kasinungalingan sa aking pangalan na hindi ko iniutos sa kanila. Ako ang nakakaalam at ako'y saksi, sabi ng Panginoon. Oo nga, sa lahat ng kasalanang ginagawa ng tao, napakahirap sumaksi sa pangangalunya. Sige nga, ikaw naman, Ma'am Mildred, ang magpaliwanag.
1: Itong kay Sidikayas at Ahab po, dahil po talaga sa kasamaan na ginawa nila po, no, ito po ay nag-send talaga ng message sa karamihan na yung punishment na binigay sa kanila is served as a warning.
2: Oo.
1: I think yun po talaga, nag-serve po yun ng warning para hindi ma-mislead yung people ng Panginoon habang sila ay naka-exile. At alam po natin, di ba, Pastor Nick, na kaya po nagsabi po pala ang Panginoon may mga ihinabilin siya dahil hindi po matagal ang o hindi po maikli ang pagkaka-exile nila doon. Oh. Kaya po yun kay ano yung bulaing propeta, di ba? Kawawa siya pag uwi niya, wala talaga siyang iuuwing mga anak at apo. Kaya po talaga if we lean on God's promises, makinig tayo sa kanya, ay wala po tayong magiging problema, no Pastor?
2: Opa. Yan. Sapagkat iniutos ng Diyos sa 10 utos, pang 7 utos, huwag kang mangangalo niya. Marami pa yang mga kautusan na yan. At ang hindi pagsunod sa 10 utos ng Diyos, natural mayroong kaparusahan. Kung tayo'y susunod, siyempre meron ding gantimpala, merong pagpapala. Ang kasulatang ito ng Jeremiah 29 ay, hindi pinalagpas ng Diyos ang kasalanan na may kinalaman sa pag-aasawa. Ano lang yang kasalanan na yan na tungkol sa pag-aasawa? Walang iba kundi ang pangangalo niya. Tayo na mga may asawa, kailangang magawa natin na maging maligaya ang ating asawa sexually. Mga lalaki, huwag nating sayangin ang ating sigla, lakas at panahon sa iba. Hindi. Binigyan tayo ng Diyos ng isang asawa upang sa pamamagitan nito ay maging maligaya tayo. At gayon din ang ating asawa ay maging maligaya. Gayon din ang mga kababaihan. Ang pagkagawa ng Panginoon sa pag-aasawa ay upang maging maligaya ang mag-asawa. Kaya, fulfilled your mate. Huwag nating pabayaan ang ating asawa na hindi maging maligaya sexually. Yan ang sinasabi sa aklat ng Jeremiah 29 na talagang ang pag-aasawa ay paraan ng Diyos upang maging maligaya ang tao. Ngunit, kung ito ay ating lalabagin, nagpakita ang Diyos ng matinding parusa. Ang ginawa sa kanila, inihaw sila, inihaw. Ibig sabihin, sinunog sila ng buhay. Ituloy natin. Ang oras ay talagang matulin lang. Ang pag-asa ng mga bihag sa Babylonia. Binigyan ng Diyos ang mga bihag sa Babylonia ng pag-asa. Yan ay nakasulat sa Jeremiah 29:10. Ganito ang pagkasabi. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kapag naganap na ang 70 taon para sa Babylonia, dadalawin ko kayo at tutuparin ko sa inyo ang aking pangako at ibabalik ko kayo sa dakong ito. Kung mababasa po ninyo ang aklat ng Daniel, ang aklat ng Daniel ay kwento ng pagkakabihag ng mga Hudyo doon sa Babylonia. Ang mga tauhan diyan na binanggit ay kagaya ni Daniel, ni Mesak, ni Sadrak, Misael, o Azarias, ano ba yan? Pero yung ang natandaan ko yung pangalan nila sa pangalang Babylonian, si Sadrak, si Mesak at saka si Abednego, si Daniel. Yon, apat. At sila ay naging mga prinsipe sa Babylonia, sila ay mga naging pangunahing leader doon. Kung si Daniel ay umidad ng 20 taon nang mabihag si Daniel, more or less. Pagkaraan ng 70 taon, ilang taon na si Daniel?
1: Di 90 na po.
2: 90, maliwanag. Kung sa edad na 90 years old ay babalik siya sa Babylonia at wala siyang pamilya, para ano pa? Kaya sinabihan sila ng Panginoon, 70 taon kayo diyan sa Babylon at pagkaraan ng 70 taon ay aalis kayo sa Babylonia at babalik sa Jerusalem. Kaya kayo ay magsipag-asawa, magpamilya kayo. Kung si Daniel ay nag-asawa sa edad na 25, sa pagkaraan pagdating ng 90 years, ilang taon ng anak niya? 90 minus 25.
1: 105 at 10 minus 25.
2: 65. Ibig sabihin, yung anak ni Daniel ay may apo na rin. Kung mag-aasawa sa 20 o 25 o 30, may apo na. Si Daniel ay mayroon ng apo sa tuhod o sa talampakan. Kaya, napakalaking delegasyon ang mangyayari sa mga Hudyo manggagaling ng Babylonia pauwi ng Jerusalem. Ito pala, ay pinakamagandang paraan ng Diyos. Akala ni Haring Nabucodonosor ay kinaptured niya ang Jerusalem, ang mga Hudyo. Hindi pala. Ang 10,500 na ito na dinala sa Babylon ay kinaptured nila ang Babylon. Bakit? Kung ang 10,500 ay nag-asawang lahat, ilang pamilya yon? Di siyempre, 10,500. At sila'y nag-anak ng tigsasampo. 10,000 times 10. 100,000. At kung sila'y nagsipag-asawa, 100,000 families. At kung sila'y mag-aanak uli, ganon ang ginawa ng Panginoon sa kanila sa Babylonia. Pinadami sila ng pinadami. Ay kung sila ay nagwo-worship sa umaga at saka sa gabi, sa pamamagitan ng spiritual program na ito, na-conquered sana nila ang Babylon. Kung ang lahat ng mga ito na 10,500 na families ay nagkikirup sa kaharian ng Babylonia, ito ay napakalaki at napakadakilang ministry. Oo po, ang pagpapala ng Panginoon sa pamilya ay hindi natin masusukat kapag ang pag-uusapan ay spiritual blessing. Tayo po ay magkandak sa ating mga tahanan ng mga care group, mga pag-aaral ng Biblia, mga worship sa umaga at saka sa gabi. Mako-conquered natin ang sanglibutan at maraming kaluluwa ang maliligtas at magtatamo ng buhay na walang hanggan. Kahuli-hulihang talata ng Jeremiah 29 na aking babasahin ay ang talatang 11. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Sa katotohanan po, ang talatang ito ay siyang sentro ng Jeremiah 29. At ang talatang ito, na narito ako'y mayroong panukala para sa inyo, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa para sa ating ikabubuti. Marami na pong mga testimonies, mga patotoo ang aking narinig sa talatang ito. Mga patotoo na nagsipagtagumpay sila sa kanilang pag-aaral sapagkat sila ay sinamahan ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ang nakakaalam ng kanilang pagsusumikap, ang Panginoon ang nakakaalam ng kanilang karanasan at ipinahintulot ng Diyos na sila ay magtagumpay sa kanilang kurso, makapasa sa kanilang board exam, o kaya ay makapagtrabaho ng maganda at magkaroon ng maayos na hanap buhay. Subalit ang talata pong ito ay nagpapatotoo ng tungkol sa pamilya. Ang chapter 29 po, ang pinag-uusapan ay pamilya. Ang talata ding ito ay ginamit ng mga patotoo na may kinalaman sa negosyo o paghahanap buhay, na sila'y pinagpala ng Panginoon at binigyan sila ng magandang trabaho, magandang sweldo, na nagpapatotoo na ang kasama nila ang Panginoon sa kanilang paghahanap buhay at pagninegosyo. Subalit ibig ko pong idiin sa inyo na ang Jeremiah 29 ay hindi tungkol sa pag-aaral, hindi tungkol sa hanap buhay, o tungkol sa ano pang mga bagay o pakikipagdigma o pakikipagsapalaran sa buhay na ito. Ang Jeremiah 29 po ay tumutukoy sa pagpapamilya. Ang kabanatang ito, ang chapter na ito ng Jeremiah 29 na nakabuod sa 11 na tinutukoy na upang bigyan tayo ng Diyos ng kinabukasan at ng pag-asa, ito ay may kinalaman sa pamilya. Kung tayo'y magkakaroon ng asawa at magkakaroon ng maraming anak, sila ang ating pag-asa, sila ang ating kinabukasan. At marahil, sila ang magtatapos ng banal na gawain ng Panginoon. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita, Pastor Nick. Punong-puno ng kaalaman ng ating napakinggan. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Gayon din po sa ibang programa po ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayong magtapos, Pastor Nick, ano pa pong gusto niyong sabihin?
2: Ang chapter 29 ng Jeremiah 11 ay nagsasabi ng isang bahagi at kabanata ng ating buhay, na pagkatapos na tayo ay makarating sa pagiging kabataan, Pagkatapos na tayo ay makapag-aral marahil o hindi man tayo makatapos. Subalit pagdating natin sa edad ng pag-aasawa, kailangan na tayo ay mag-asawa. At sa pamamagitan ng pag-aasawa, pamilya, ay bibigyan tayo ng Diyos ng kinabukasan. Siya ang nangako niyan na tayo'y kaniyang pagpapalain kapag tayo ay nagpamilya. Bibigyan niya ng magandang kinabukasan, magandang pag-asa ang ating mga anak. At gayon din ang ating asawa ay magkakaroon ng kasiglahan, kasayahan sa buhay na kakaiba. Ganyan ang inspirasyon na ibinigay ng Diyos sa pagpapamilya. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, dakila po, mahabagin at mapagpala sa lahat. Tunay na ikaw ay dakila. At iyang kadakilaan na yan na nasa iyo, iyang iyong kabutihan at saganang pag-ibig at kahabagan sa sangkatauhan ay iyong ibinigay at ipinaraan, iyong ipinaranas sa pamamagitan ng pagpapamilya. Salamat po sa aming mga tagapakinig na iyong ipinagkaloob upang patuloy naming maunawaan ang aral na ito ng pag-aasawa at pagpapamilya. Ingatan namin ang aming pamilya, ang aming asawa, ang aming anak, at sila ay mabigyan ng magandang kinabukasan, sapagkat ito rin ang aming pag-asa para sa hinaharap, at gayon din ang kahangahangang iyong gagawin sa wakas ng sanglibutan, kung ang mga tao ay mga ligtas na. Mayroon kaming pamilya sa langit, mayroon kaming mga anak at mga apo na makararating sa langit na bayan. Salamat po, O Diyos, pagpalain ng aming mga tagapakinig, saan mang dako sila naroon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas ni Pastor Nick. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang, kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon.

ating mag-asawa at sa mga anak na ating nailitaw sa sanlibutang ito. Ang pangako ng Diyos ay palaging sagana na hindi niya tayo pababayaan. Ang mahalaga lang ay ating pahalagahan, ating ingatan, ating paglingkuran ang ating pamilya sa pinakamabuti at pinakamataas na antas ng pagkakataon upang sila ay maging maligaya sa buhay. At tayo rin bilang padre de familia, bilang mga nanay, mga magulang, ang ating mga anak na ito ay ating inspirasyon sa ating pakikipagbaka, pakikipagbuno at pagsusumikap sa buhay na ito. Dahil mayroon tayong inspirasyon, ang salita ng Diyos, ang ating pamilya, tayo ay magpapatuloy na maglingkod sa Diyos habang tayo'y nabubuhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures, na kung saan ay pinag-aaralan po natin ang bawat talata na meron pong issue or meron pong iba't iba ang pagkaunawa doon po sa talata. Ano, dito po sa Reasoning from the Scriptures ay dinidil po natin yan, pinag-uusapan po natin yan, pinag-aaralan po natin yan at ini-interpret po natin yan sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay ina-apply po natin yung tatlong proseso kung paano po mag-interpret ng salita ng Diyos. Una sa lahat, pag-aaralan po natin yung word study na kung saan ay hihimay-himayin po natin yung talata. Magpo-focus lang po tayo doon sa talata at gagamit po tayo ng mga orihinal na salita mula sa banal na kasulatan or yung orihinal na salita na katulad ng Grego o Hebreo o kaya Aramaic upang ma-interpret po natin yung word study or yung salita po na yon. At pagkatapos po nun ay pupunta po tayo sa tinatawag po na immediate context, na kung saan ang immediate context ay tinitignan po natin kung sakto ba, tama ba yung atin pong interpretasyon na pag-interpret doon sa word study at dapat parehas po sila ng resulta doon sa immediate context. Na doon sa immediate context ay tinitignan po natin yung buong kwento. Kung ano po yung background nito, bakit ba nasabi ito, sino ang kausap ng nagsusulat nito, at tinitignan din po natin yung pangatlo po, yung wider context, na kung saan ay tinitignan natin, hinahalungkat natin ang buong kasulatan sa Biblia, na kung saan ay dapat ito po ay hindi nag-a-against or yung ibang libro sa Biblia ay nag-a-agree po sila sa interpretasyon na ito. Sa ganito pong kapamaraanan ay nakakasigurado po tayo na ang atin pong interpretasyon ay hindi po interpretasyon na imagination lamang, kundi itong interpretasyon na ito ay mula po sa banal na kasulatan. Kaya po nabuo ang atin pong programa na Reasoning from the Scriptures. At gusto ko pong ipakilala sa inyo ang akin pong makakasama, si Ka-Reasoning Glenn. Kamusta ka, Ka-Reasoning Glenn?
1: Ayos naman, Ka-Reasoning Buddy. Mapagpalang oras po sa ating lahat po, mga giliw naming tagapakinig.
0: Yan, thank you so much. At gusto rin po namin kayong batiin sa lahat po ng nakikinig ng atin pong frequency sa 89.1 FM sa buong dako po ng Luzon mula po dyan sa Mindoro. Ano? Naaabot din po natin ang Quezon Province dyan sa Batangas. Dyan po sa lugar sa Southern Luzon, ano? Ay gusto po namin kayong batiin ng isang mapagpalang oras po. At gusto rin po nating batiin ang atin pong mga technician po dyan po sa Adventist World Radio Station po natin. Ayan si Sir Andy, Sir Leo, at ganun din naman si Sir Herbs. Ayan, isang mapagpalang oras po sa iyo. Sa inyo po dyan, at thank you po sa inyo pong mga sakripisyo, ano, para po ma-air po natin ang atin pong mga programa. At ganun din naman, gusto po nating batiin ang lahat ng atin pong tagapakinig dito po sa bandang Northern Luzon. Ayan, dyan po sa, dito po sa, dyan po sa Pangasinan, Pampanga, ano po. At dito dyan din po sa Tarlac, Ilocos, Abra, ayan po, ano. At meron din po dito sa Northeast Luzon territory na kung saan ay nandito po tayo ngayon na naka-broadcast dito po sa Isabela. Ayan, lahat po ng nakikinig dyan po sa Cagayan, Quirino, at maging sa Nueva Vizcaya. Ayan, maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta. At gusto rin po nating batiin ang atin pong tagapakinig at nanonood sa atin pong live broadcast. Ano po? Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin at isang mapagpalang oras sa bawat isa. Ayan, ano, ako po ay na-excite sa atin pong pag-uusapan sa oras na ito sapagkat ang atin pong pag-uusapan ay patungkol sa kung saan ay ang ating Panginoong Jesus, ano, ay nagbigay ng isang pangako sa isang kasama niya na nakapako doon sa krus, isang magnanakaw, ano, at pinangakuan ng ating Panginoong Jesus. At dito, nanggagaling yung kaisipan na ang ang kapag ang isang tao ay namatay, siya po ay dumidiretso na pumupunta sa langit. Yan po yung atin pong yan po yung karamihan na merong pangunawa, no, pagka pinag-usapan po ang kamatayan. Ito po ay kilala sa tawag na immortality of the soul. Ibig sabihin na kung ikaw ay mamamatay ay hindi ka po talaga totally namatay sapagkat ikaw ay meron pang conscious, ano? At dito ay kukunin po natin yung atin pong talata mula po sa Lucas 23 kapitulo 43 na kung saan dito ay sinasabi po, gusto ko pong basahin po sa inyo ang talata. Sabi po rito, sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Yung pagkakataon po na yon, ang atin pong Panginoong Hesus ay nasa bingit na po ng kamatayan. At ang ating Panginoong Hesus ay nakapako doon sa krus. At alam po natin, ang kanyang kahihinatnan ay kamatayan. At yung kasama po niya doon sa krus na magnanakaw na sinasabi ng banal na kasulatan ay nagsabi sa ating Panginoong Hesus. Sabi niya, Jesus, maaari ba na pagka ikaw ay maghahari na, sabi niya, pwede bang isama mo ako sa iyong kaharian? Sabi niya ganun. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo ngayon din. Sabi niya, makakasama kita sa paraiso. So kung ibig sabihin, ang kaisipan ng iba, no, na ibang pananampalataya, na pagkang isang tao ay namatay, dapat ang susunod nito ay langit, no? Kasi ang sabi niya today, yun yung interpretasyon ng karamihan at dito nang gagaling yung katuruan ng immortality of the soul na ang isang tao kapag ka namatay ay merong something na humihiwalay sa kanyang katawan. Tinatawag nila itong kaluluwa at ang kaluluwa na ito ay tutungo doon sa langit. So, ibig sabihin, meron pa siyang conscious. Meron nga, ka-reasoning Glenn, yung paniniwala na 40 days. Nung sasabihin nila yung 40 days, kasi yung 40 days daw, magpipray na. Kasi bakit? Kasi doon aakyat yung kaluluwa. Meron din naman yung tinatawag nilang gumagalang kaluluwa. Minsan may mga kaluluwa na pagka namatay ay hindi pa nila na-fulfill yung kanilang mission dito sa mundo daw, kaya sila ay gumagala-gala. Gusto na po naming ipauna po sa inyo na ang reasoning from the scriptures ay hindi po ganyan ang pananampalataya at hindi po yaan ang tinatayuan ng atin pong pananampalataya o ng atin pong programa na ito, ano? At gusto lang po naming ilinaw sa bawat isa kung ano po ang ibig sabihin ng talata na ito. Kaya po ididig po natin ito una, titignan po natin yung tinatawag nating word study. At sa susunod titignan natin, i-discuss ko yung immediate context. At mamaya ay titignan natin yung tinatawag na wider context, yung kabuuan, yung itong interpretasyon ba natin na ito, ang buong banal na kasulatan ay nag-aagree ba? Sinusuportahan po ba niya? Ayan, dito po tayo, ano? So yan po yung titignan po natin at ibibigay ko pong pagkakataon kay Ka-reasoning Glenn, pero bago po yan, ay nais ko po kayong yayain sa isang panalangin. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Salamat po sa oras na ito sapagkat kami po ay makakapag-aral. Maaari po ba na pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na magpapaliwanag sa talatang ito at gayon din naman na maunawa ng amin pong mga tagapanood sa oras na ito ang amin pong mga sasabihin. Tulungan niyo po kami at patawarin ang aming mga pagkukulang at kasalanan. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ibigay na po natin ang pagkakataon kay Ka-reasoning Glenn.
1: Okay, mapagpalang oras po sa ating lahat. Dito po sa Lucas chapter 23 verse 43, ito yung karamihan na doktrina ng ating mga kaibigan patungkol po sa immortality of the soul na sinasabi. Nasabi nila, kapag ikaw ay namatay, parang mayroong isang espiritu ba o conscious na ikaw na palutang-lutang lang dyan at mamaya mamamasyal-masyal. Ayan, sabi nga ni Ka-reasoning Buddy, nasabi nila 40 days hanggang matapos niya yung mission niya. Ito yung mga kathang isip lamang o kaya ito yung mga tradisyon na namana pa ng ating mga magulang, mga ninuno, pero ito ba ay naayon sa Biblia? Nasa Bible-based po ba yung katuruan na yon? Kaya itong programang ito, Reasoning from the Scripture, ay ating pag-aaralan kung ito ba ay akma sa salita ng Panginoon. Kaya dito, sa Lucas chapter 23, verse 43, ang sabi dito, at sumagot siya, katotohan ang sinabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Okay? Kung titignan natin ano mga ka-reasoning ano, dito kung isipin natin na kung totoo na yung araw na yon ay nakasama ni Jesus yung magnanakaw na yon na pumunta sa paraiso, sa yung kwento ba ay nangyari na ganun ba yung pagkasabi ni Jesus, di ba? Kung titignan natin, si Jesus ay nabuhay siya in 3 days, hindi yung araw na yon, di ba? Namatay si Jesus nung Friday, di po ba? Oh, kung pagbabasehan natin na yung itong talatang ito na sa araw ding yon ay makakasama sa paraiso, ito ay taliwas na, di ba? Ano? Taliwas na kasi nga ang Panginoon ay nabuhay sa ikatlong araw. At titignan pa natin sa ibang mga verses na ang Panginoon ay nakisalamuha pa sa mga sila Maria Magdalena, sila mga apostol bago pumunta sa langit. So ibig sabihin hindi agad-agad pumunta. At kung titignan din natin ano mga giliw naming tagapakinig, si Jesus ay meron siyang laman, mm-hmm. Di ba? Kaya nga sabi ni Jesus, ikaw Thomas, tignan mo ang aking palad, isuot mo ang yung daliri sa aking kamay na yung pinagpakuan, di ba? Ibig sabihin, nandun pa rin yung laman at flesh, ibig sabihin talagang literally na nanabuhay. So ibig sabihin, hindi makatotohanan yung sinasabi na kapag ikaw ay namatay, may lalabas na espiritu na ito ay ikaw na nalalaman mo yung pangyayari. Tapos kapag yung 40 days, di ba? Ito yung isang tradisyon ng ating mga ninuno na kung saan ito yung panahon na mananalangin sila na ang kanilang namatayan ay pupunta na sa langit. At kapag hindi naman ito mabait at hindi naman ito masama, ay pupunta daw sa purgatorio at kailangan ng panalangin. Kaya yun yung pinapananalangin nila. Pero kung ating titignan, wala po yan dito sa banal na kasulatan. Dahil dito sa banal na kasulatan ay napaka-specific na ang kamatayan, ay ano, wala ka nang nalalaman doon, 'di ba? Doon sa Ecclesiastes, mm-hmm. 'Di ba? At sabi pa doon, 'di ba? Yung formula of life, 'di ba? Nasabi doon sa basahin ko sa Genesis 2 verse 7, ano? Giliw nating tagapakinig. Ang sabi dito, nang nilalang ang Panginoon ng Diyos ang tao mula sa labok ng lupa at hiningaan ng mga butas ng kanyang ilong at hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So ibig sabihin, buhay na kaluluwa. Yung ibang mananampalataya, yung buhay na kaluluwa, yun daw yung pagkatapos na siyang mamatay. Pero actually, yung buhay na kaluluwa ay tayo po yun. Tayo po yun na buhay na kaluluwa. Hindi po yung kapag namatay ang tao, may buhay na kaluluwa na parang paikot-ikot hanggang ganapin niya yung kanyang misyon na sabi ni Ka-Reasoning Buddy. Pero po ito isang taliwas. Kung totoo man yun yung doktrinang yun, ito ay magkocontradict dito sa verse na to kung paano nilalang ng Panginoon ang tao. Di po ba? Kaya ating isipin ng mabuti na ano ba talaga yung tamang interpretasyon. Kaya narito po kami upang ipaliwanag at gabayan ko po kayo, gabayan namin kayo upang ano malaman yung katotohanan. Kasi kung titignan natin dito ay maraming sabi ko nga sa kwento, sa umpisa, kung hahatiin mo yung kwento, yung alam mong bida, yung pala ko'y kontrabida. Kaya huwag kang agad-agad na magko-conclude. Dapat ating basahin ang verse at yung preceding verse, yung whole chapter, o kaya wider na pag-aaral upang maunawaan at maintindihan natin kung ano ba talaga ang tama. Di po ba? Kaya dito sa verse na to, sabi ko sa very I say unto thee, ang pinupunto ni Jesus Kristo dito ay binibigyan diin niya dito. Binibigyan diin niya yung kanyang promise sa sa magnanakaw na yun na makakasama niya. Ibig sabihin, future, di po ba? Future na makakasama niya dun sa paraiso na ihanda ng Panginoon. So, yun po. Ka-reasoning body.
0: Ayan, thank you so much. Ano, na malinaw po mga ka-reasoning na ang sinasabi ng aking partner na ang resulta ng pag-aaral dito sa talatang ito sa Lucas 23, Kapitulo 43. Sinasabi ko sa iyo, sabi niya, sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din makakasama kita sa paraiso. So ang pangako na sinasabi ni ka-reasoning Glenn ay ito'y pangako po na ito na magaganap sa hinaharap. Hindi po ito yung kaisipan natin na today na yung araw mismo na yon, nakita naman po natin ano kung paano niya ipaniwanag ano, at kumuha siya sa ibang libro upang masuportahan ang kanya pong pagkaunawa. Actually kung titignan po natin ano mga ka-reasoning, yung pagkakabanggit po doon na today, yan po ay hindi tumutukoy doon sa yung araw mismo na yon. Hindi po yan ang ibig sabihin. Kung lalaliman po natin ang pag-aaral, ano po, tanggap ito ng napakadaming scholar, ano, at ito ay popular na pag-aaral na yung sinasabi niya doon na sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, ngayon din. Yung doon sa manuscript nagkamali po sila ng ano kasi yung punctuation ano yung comma po na yan hindi po gumagamit ang sulat ng Grego na original, hindi po sila gumagamit po noon ng comma. Kaya hindi po nila alam, kaya nung itong testimony na ito nung meron na yung manuscript tapos yung mga scribe tina-translate na nila into another language, halimbawa sa English, hindi po nila alam kung saan nila ilalagay yung comma kasi yung pagkaka-construct niya dire-diretso siya. So sabi niya, very sinasabi ko sa iyo ngayong araw na ito ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Hindi nila ilaalam kung saan po nila ilalagay yung comma, kung ilalagay ba nila ito bago yung salitang ngayon din or yung today or pagkatapos ng salitang today. Alam niyo po, bagamat nakakalito siya ano sapagkat kung ito lang yung babasahin mo, itong talata lang na ito ang babasahin mo, talagang malilito ka po. Kaya hindi po tayo po pwede na literal lang or yung text lamang, yung pag-aaralan po natin. Kaya ini-inquire po natin yan doon sa tinatawag po nating immediate context hanggang sa tinatawag na wider context. Ano? Ngayon, titignan po natin. So, let's say, sabihin po natin na, sige, punta tayo dun sa kaisipan na sinasabi na sinasabi ko sa iyo ang totoo, ngayon din, yung comma ay ilagay po natin yung sinasabi ko sa iyo ang totoo, comma, ngayon din, makakasama kita sa paraiso. So, isipin po natin ihiwalay. Ano? Pero alam nyo po, binasa kanina ni ka-reasoning Glenn, magkakaproblema po tayo kung ganyan po ang ating interpretasyon. Kasi bakit? Kasi kung titignan po natin yung binasa niya sa Juan 20, versikulo 17, na kung makikita po natin doon, no, dun sa Juan 20, versikulo 17, kung babasahin po natin, gusto ko po itong basahin upang mapakinggan din po natin. Sabi niya, sinabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan. Ito po yung panahon ng ating Panginoong Jesus ay nabuhay mula sa kamatayan. At nakita niya si Mary. At parang si Mary ay a-action na gusto niyang yakapin ng ating Panginoong Jesus. Pero alam niyo, sabi ng ating Panginoong Jesus, sinasabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan dahil hindi pa ako nakakabalik sa aking Ama. So ibig sabihin mga ka-reasoning ano, na kasi itong pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, nabuhay po siya 3 days after He died. Ngayon, kung lalagay po tayo sa kaisipan na today, yung sinasabi, sabihin nating pag namatay ang ating Panginoong Jesus, sa araw na yun ay pupunta sila sa langit. Kung ganun po yung ating kaisipan, masasala po tayo sa Biblia. Or nagkakamali po ang ating pong interpretasyon at mababiolate po natin yung ibang talata. Kasi sabi rito, sabi niya, huwag mo akong hawakan. dahil hindi pa ako nakakabalik sa aking Ama. Ibig sabihin, nung namatay ang ating Panginoong Hesus, hindi pa rin po siya nakakaakyat sa langit. Kaya yung kung iisipin mo na today, you will be with me in paradise, kung isipin mo yung araw na yon, pumunta ang ating Panginoong Hesus sa langit at sinama niya yung paraiso, malaking pagkakamali po yon, mga ka-reasoning. Ano? Hindi po yon ang paniniwala ng reasoning from the scriptures, kasi ang tao po kapag namatay, hindi po siya pupunta sa langit, ano? Sapagkat ang reasoning from the scripture, naniniwala po, or maging ang banal na kasulatan, hindi lamang, kasi tayo po sa reasoning from the scripture, sinasampalatayanan natin ito dahil yun ang katayuan ng banal na kasulatan. Kaya dito po, sabi niya, huwag mo akong hawakan dahil hindi pa ako nakakabalik sa aking Ama. Ibig sabihin, hindi pa ako nakakaakyat sa langit. So, ibig sabihin po, yung kaisipan na natin na yung nung namatay ang ating Panginoong Jesus ay dinala niya yung magnanakaw doon sa langit, debunk na po kaagad yun. Ibig sabihin, hindi na po yun tatayo. Kasi meron dito sa ibang talata, ano? At sabi po doon sa verse 42, bago po yon, kasi tinitignan po natin yung tinatawag po nating immediate context, nang sabi po dito sa verse 42, ano? Sabi po niya, pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Ano pong ibig sabihin nito? Pag naghahari na kayo. Ang ibig sabihin po ba nung araw na yon ay naghari na ang ating Panginoong Hesus? Marahil naghari ang ating Panginoong Hesus sa ating mga puso, no? Ngunit yung literal na paghahari ng ating Panginoong Hesus sa buong daigdig ay hindi pa po nagaganap, sapagkat ang sabi rito, pagkatapos ay sinabi niya, Hesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. So this thief, itong magnanakaw na ito is referring to the future. Ibig sabihin, nire-refer niya yung magaganap doon sa future na yon. At yun po ang ibig sabihin ng talata po na ito, ano? So makikita po natin, aatras ka lang konti, isang talata lang, aatras ka lang doon sa 42, sinasabi na doon na future. Kaya tama po yung interpretasyon ng aking pong partner si Ka-reasoning Glenn, na yung tinutukoy dito sa verse 43 ay futuristic po ito. Ibig sabihin, ito po ay mag

0: pong namatay ang ating Panginoong, tatlong araw na pong nakakalipas siya mula sa kamatayan ay nabuhay ang ating Panginoong Hesus. So, sa ganung prinsipyo po, nakikita po natin na hindi tama na isipin po natin na ang ating Panginoong Hesus nung siya ay namatay ay aakyat sa langit. Or isipin po natin ang isang tao kapag namatay ay umaakyat sa langit. Hindi po 'yan ang ating kaisipan, ano? Ang reasoning from the scriptures ay hindi po naniniwala sa tinatawag po nating immortality of the soul. Na yung tao kapag ka namatay, merong something na humihiwalay sa kanya at itong humihiwalay sa kanya ay pumupunta sa langit. Hindi po natin pinapaniwalaan 'yon. Sapagkat ang paniniwala po ng reasoning from the scripture na pag ang isang tao ay namatay, siya po ay totally na siya po ay namatay. You know, yan po yung wala pong conscious, walang nalalaman, ano, kasi
1: parang tulog.
0: Mahirap pa ka-reasoning, Glenn, ano? Na kung halimbawa, ini-imagine ko nga eh, kasi nandyan din ako sa pananampalataya nung araw, yung paniniwalang naniniwala po ako sa mga gumagalang kaluluwa. Oh. Alam niyo po ba nung ano, naisip ko ano, na gusto kong pumunta po sa US kasi yun po yung aking pangarap sa buhay. Nung bata pa lang ako pinangarap po, nang sabi ko, paano kaya ako makakapunta sa US pero mahirap lang kami. Kaya sabi ko, kailangan kong mamatay. Nagulat sila, sabi ko, bakit ka mamamatay? Oo, kasi pag namatay ako, libre na akong makakasakay sa eroplano at makakarating na ako sa US. Yun ang yun mo yung aking kaisipan, ano? Sapagkat talagang naniniwala ako noon sa immortality of the soul. Pero alam nyo, hindi po yun totoo. Kaya nung ako po ay kung ako po ay nag-aral ng banal na kasulatan, nakita ko po na hindi pala yun, na ang tao pag namatay, it's totally dead. Talagang patay po talaga, walang conscious, ibig sabihin, walang kapangyarihan na bumuhay sa iyo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ano? Yun po yung, so yung resulta ng word study, sabi ni Ka-reasoning Glenn, it's a futuristic, at dun sa immediate context, talagang future talaga siya. Kasi sabi niya dun sa verse 42. Ano? At ngayon, titignan naman po natin yung tinatawag po nating word study. Ayan, kaya ibibigay ko po muna kay Ka-reasoning Glenn.
1: Okay. Doon sa sinabi mo, ka-reasoning body, akin lang magdadagdag, ano? Yung sinabi mo kanina, it's very clear na sinabi mo talagang yung itong thief na to, talagang nagugulumihanan siya na baka hindi siya makapunta doon sa paraiso dahil sa masama niyang gawa. Kaya dito sa verse 43, ito yung sinabi ng Panginoon na ginarantiyan niya na ano, sasama siya. No, ay na ginarantiya niya na no makakapunta siya doon sa paraiso. Na kapag doon itatakda na yung karyahan ng Panginoon. So very clear naman dito mga ka-reasoning ano na sinabi ni Ka-reason Body. At saka meron din akong mga experience, di ba? Kasi ito sabi nila kapag namatay yung ating mahal sa buhay, magmumulto 'yan. Mm-hmm. Kapag hindi ka nakagawa ng mabuti sa kanya, ay mumultuhin ka niyan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sa karamihan po nating mga Pilipino ay dyan na tayo lumaki. O kaya ang mga karamihan mga Pilipino dyan na lumaki sa pananampalatayang na ang tao kapag namatay, ay ano, merong espiritu na magmumulto. Ano? Pero dito sa ating pag-aaral, ano, nakikita naman natin na hindi ito tama at hindi ito tunay kasi base ito sa Biblia. Ano? Kasi experience ko din yan nung bata ko kasi sa aming bahay, meron yung kawayan na sabi nila, yung mga tatay ko noon, tinatakot ako na merong multo dyan na kwan, nagpapakita. At nung ako'y napadaan sa hating gabi noon, meron akong talaga nakita yung puti, nakaputi, na gumagalaw-galaw. Ay, nung nakita ko yun, sobrang takot ako. Talagang kumaripas ako, tumakbo sa loob ng aming bahay. Ay, talagang nanginginig ako, talagang na-experience ko talagang takot na takot. Pero alam nyo, kaumagahan mga ka-reasoning, ano? Kinaumagaan, nakita ko yung kawayan, nandun lang pala isang puting tela na gumagalaw na
0: nahahangin.
1: Pala, nahahangin-hangin pala. Ibig sabihin pala, ito pala isang imahinasyon. Kaya minsan, kapag tayo po ay namamatayan, ang ating sense of ating pakikiramdam, parang nafe-feel natin na nandyan pa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung nafe-feel natin, parang nagpaparamdam si tatay, o kaya si nanay, si ate, si kuya, si bunso. Yun po ay isang reaksyon ng isang tao kapag ito'y namatayan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya wag natin pong sabihin na

0: ang ating mga mahal sa buhay na namatay ay andyan lang. Actually, kapag namatay na, is talagang patay na.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Yun, ka-reasoning, buddy.
1: Ayan, thank you so much. Ano, talagang ako makikita po natin na sapagkat ang atin pong dinidil dito ay yung paniniwala po na kapag ka ang isang tao ay namatay, siya po ay tutungo sa langit. Ano? Ay dito po yung magnanakaw na sinasabi po rito, yung thief, ano, ay hindi po siya dumiretso sa langit. Hindi po 'yan, ano, naniniwala po tayo na ang itong magnanakaw po na ito hanggang ngayon ay nasa libingan pa rin po siya. Hindi po siya, wala pong something na humiwalay sa kanya at umakyat sa langit. Alam niyo po ba, mga ka-reasoning, kung saan hinahalin tulad ang kamatayan, ano? Kung alam niyo po yung kwento ni Lazaro, no, nung si Lazaro sa Juan 11, na no, itong si Lazaro ay nagkasakit, ay pagkatapos ng mga ilang araw, dumating ang balita sa ating Panginoong Hesus na si Lazaro ay patay na. At nung si Lazaro ay patay na, nag-decide ang ating Panginoong Hesus na puntahan si Lazaro. At nakakagulat sa isang statement na binitawan ng ating Panginoon Jesus doon sa Juan 11, versikulo 11, sabi niyang ganon, pagkatapos sinabi pa ni Jesus, ang kaibigan nating si Lazaro ay natutulog. Pupunta ako roon upang gigisingin siya. Ano po yung ibig sabihin nun? Bakit yun ang pagkakasabi ng ating Panginoong Hesus? Sapagkat ang isang patay ay malinaw na hinahalin tulad ng ating Panginoong Hesus, ng isang patay ay parang natutulog lamang. Hindi ko sinasabing natutulog lamang, kundi parang natutulog lamang. Kasi kung titignan po natin yung natutulog, ay wala po yung conscience, no? Or wala po siyang... hindi po siya conscious, no? Kung kayo po ay dadaan doon sa isang natutulog, kapag hindi po siya nagising, ay hindi niya kayo mapapansin na dumaan. Yan po ang hinalintulad ng ating Panginoong Hesus, ano, na itong si Lazaro na patay na, na binalita sa kanya, ang sagot ng ating Panginoong Hesus, halika kayo at puntahan natin si Lazaro puntahan natin siya at aking gigisingin. Sabi niya gano'n, natutulog lamang daw si Lazaro at kanya ngayon nagigisingin. Alam niyo si Pablo, mga ka-reasoning, ano, nagbigay po siya ng isang idea, sapagkat ang mga taga-Tesalonica ay nagugulumihanan sila sapagkat meron silang mga mahal sa buhay na mga namatay na. At ngayon ay sila ay kumbaga parang nalulungkot sila sa kanilang buhay sapagkat nahiwalay sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit sabi ni Pablo, sabi niya, huwag kayong malungkot. Sabi niya, normal na malungkot pa po tayo kapag tayo po ay namatay, pero huwag po tayong malulungkot na parang wala po tayong pananampalataya. Meron po kasing nalulungkot na nalulungkot lang dahil nahiwalay sa kanya, pero may pananampalataya pa rin, pero may mga nalulungkot na nawala ang kanilang mahal sa buhay, na wala na silang pananampalataya. Ano po bang ibig sabihin nun? Yung mga sobrang, they are very affected, na hindi na sila makapag-move on, na hindi na sila makagalaw sa kanilang buhay, at gusto na rin nilang mamatay at sumama na doon sa isang mahal nila sa buhay na namatay na. Yan po yung sinatawag po nating nalungkot na walang pananampalataya. Ano? At dito ay nagturo si Pablo na huwag tayong masyadong malungkot sapagkat sinabi niya ang ideya patungkol sa mga namatay at kung ano ang kalalagayan ng mga patay. Sabi po sa verse 14 ng unang Tesalonica 4 versikulo 15 hanggang 17 po ito. Pero babasahin ko po yung verse 15. Sabi niya, sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon po ito, tayong mga buhay pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. So ibig sabihin, tinag-uusapan dito tayo ng mga buhay, sabi niya, ay pagbalik ng ating Panginoon hindi mauuna sa mga patay. sa mga patay na. Sabi niya ganon, sapagkat sa araw na iyon, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sisigaw sa utos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay unang mabubuhay. Mm-hmm. No? So binigyan ng ideya ni Pablo ang mga taga-Tesalonica kung ano ang makalalagayan ng mga patay. So ibig sabihin, pagbalik ng ating Panginoong Jesus, ang mga namatay kay Kristo ay muling mabubuhay. Pagbalik po ng ating Panginoong Jesus sa kanyang paghahari. No? So malinaw po yun, ano, na pagbalik niya doon pa lang po mabubuhay. Alam niyo, it is illogical, ano, kung lalagay tayo sa kaisipan. Nabasa na nga natin ito. Nasabi niya, mabubuhay ang mga namatay. Kung ang iisipin po natin, ang isang tao kapag ka namatay, siya po ay aakyat sa langit, at pag-akyat niya sa langit, pagbalik ni Kristo, itong kaluluwa niya na ito, ay biglang bababa sa lupa at papasok sa katawan niya dati. Illogical po yun, mga ka-reasoning. Ano? Hindi po yun ang atin pong pananampalataya. Sapagkat naniniwala po tayo ng isang patay ay patay na, walang nalalaman. Ngayon, kung ang isang tao ay umakyat sa langit at siya ay may conscious siya. So anything na nagaganap dito sa lupa, baka pa nga may idea siya, may nakikita siya. Pero alam niyo po, wala pong nalalaman ang patay. Kaya ang atin pong pananampalataya, ang mga patay na yan ay parang natutulog lamang po yan sa simenteryo. Nandyan po sila, wala pong humihiwalay sa kanila, walang something na umaakyat sa langit. At naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat maririnig nila ang tinig ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga sabi niya, maririnig nila ang tinig ng Arkanghel, ng trompeta ng Diyos, sisigaw ng napakalakas. Sabi niya, at ang mga patay kay Kristo, ang pinag-uusapan natin, ka-reasoning din, no? Kay Kristo, hindi po yung lahat ng namatay, ha? Kundi kay Kristo lamang ay muling mabubuhay. So ibig sabihin po, ano, malinaw po sa ating pag-uusap at malinaw po sa pag-aaral ng banal na kasulatan na ang mga patay, ang pag-asa na lang nila ay yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat alam niyo po, ano, sinasabi po doon sa Juan kapitulo 11 versikulo 25. Ito po yung magandang pagkakasabi po nito, ano? At ito po yung pinaka paboritong paborito ko po ito pag pinag-uusapan po ang kalalagayan ng mga patay. Sabi po ng ating Panginoong Jesus, sinasabi ni Jesus sa kanya, ang ating Panginoong Jesus po nagsasabi, ha? Sinasabi niya ito, ako ang ito bago niya ito buhayin si Lazaro. Sabi niya, ako ang bumubuhay sa mga namatay. At ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumampalataya sa akin kahit mamatay ay mabubuhay. Napakalinaw po, ano? Sa, ang ating Panginoong Jesus, hawak po niya. Siya, sabi niya, ang bumubuhay sa mga namatay. At ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumampalataya sa akin kahit mamatay ay mabubuhay. Kaya po, napakaganda na sumampalataya sa Panginoon sapagkat meron po tayong pag-asa na kahit na tayo ay mamatay sa daigdig net, sabihin natin the worst scenario case happen in our life is death. Yan po yung pinaka-worst na mangyayari po sa atin sa buhay. At yan yung kinakatakutan ng lahat ng tao kasi that is the ultimate end in the life of a person. Ngunit nagbigay ng pangako ang ating Panginoong Jesus na sabi niya, ang sino man ang sumampalataya sa akin. Kaya pagka po tayo ay sumampalataya sa atin pong Panginoong Jesus, natalo na po natin ang kamatayan. Bakit? Bagamat tayo ay mamamatay, ngunit tayo ay muling mabubuhay. Bibigay ko po ang pagkakataon, ka-reasoning Glenn, sa iyo, sa iyong konklusyon sa ating pag-uusap.
0: So, it's very clear naman mga kagiliw naming tagapakinig na yung idea na immortality of the soul ay hindi po yung tama.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ito isang tradisyon lamang, di ba? Mm-hmm. Kaya nga sabi ko nga sa kanina na maraming mga ating mga kapwa Pilipino na ito na yung nakamulatan nila,
1: mm-hmm,
0: na mana pa nila sa kanilang mga ninuno. Ibig sabihin talagang culture na nila yon.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang tanong ko, ka-reasoning body, ano, mm-hmm, kapag ikaw ba ay gigising tuwing umaga at nakamulatan mong ikaw ay laway-laway o kaya, mm-hmm, may muta, di mo ba ayusin ang iyong buhay o kaya, mm-hmm, ayusin ang iyong mukha? Di ba ayusin mo? Ganun nawa kayo, mga giliw naming tagapakinig. At sana nawa ang aming mga nabasa at aming binahagi ay magbigay sa inyo ng kaliwanagan na patungkol po dito sa immortality of the soul ay hindi po yan tama. Okay? Mm-hmm. Na sana inyo pong aksepin ng buong puso. Kasi lahat naman po tayo ay truth seeker, di po ba? Na gusto natin malaman yung tunay na katotohanan. Huwag po tayong mamuhay dun sa kamalian, kundi mamuhay tayo sa katotohanan. Yun po yung gustong-gusto ng Panginoon. At napakaganda yung sinabi pa nga dito sa Revelation, aking babasahin, ano, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So ibig sabihin, ano, malapit nang darating ang Panginoon, na sana lahat tayo ay handa, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Dahil gagawaran tayo ng Panginoon sa ating mga pananampalataya at mga gawa. Sana, mm-hmm, panghawakan natin ang ating pananampalataya upang sa gayon ay makasama tayo doon sa hinanda ng Panginoon na karingan. Doon sa ipinangako ng Panginoon, doon sa pinako ng Panginoon, doon sa thief na yung, mm-hmm, magnanakaw na be with me in paradise, sabi niya, di ba? Mm-hmm. Yun yung ipangako in future. Kaya ganun din tayo, panghawakan din natin na siya'y muling darating at kasama niya tayong ipupunta doon sa langit na bayan.
1: That's right.
0: Okay, yun po, ka-reasoning body, ano.
1: Ayan, thank you so much. Ano, malinaw po mga ka-reasoning na katulad po ng magnanakaw, alam ko po na itong magnanakaw po na ito ay nagkaroon siya ng pananampalataya, oo, sa ating Panginoon Jesus. At bagamat wala po siyang pagkakataon na ipakita ang kanyang pagbabago, ngunit alam ko na ang kanyang puso ay na-convert at transform po ito. Ano? Mm-hmm. At naniniwala po ako na ito ay Hudyo. At kapag ka ikaw ay Hudyo, hindi ka naniniwala sa immortality of the soul. Yan po yung kung pag-aralan niyo po yung background ng mga Jewish, kasi itong magnanakaw Jewish po ito. Yung sa kabila rin Jewish din at ang ating Panginoong Jesus ay isa ring Hudyo, isang Jewish. So, sa kanilang paniniwala, hindi po sila naniniwala sa immortality of the soul. Never na pumasok po ang katuruan ng immortality of the soul sa mga Hudyo. Dito na lang po yan, lately na lang po pumasok yung immortality of the soul, ano? At tatandaan po natin, mga ka-reasoning, ano, huwag po tayong maniniwala sa ganun na kapag ang isang tao ay namatay, pumupunta sa langit, no? Pumupunta sa kung saan man purgatorio, kung saan, hindi po yun, ano? Hindi po yun. Sapagkat ang tao kapag ka namatay, yan po ay naghihintay, natutulog lamang at naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Pero ang tanungan po sa bawat isa sa atin, kung halimbawa po bang dumating po ang kamatayan sa atin pong buhay, ano po ba yung pag-asa? Ano po ba yung hope na meron po tayo? Alam niyo, ito po yung napaka-attract sa isang pagiging Kristiyano at pagiging sumasampalataya sa banal na kasulatan, sumasampalataya kay Kristo. Bagamat tayo po ay mamamatay, ito ang pinakamahirap na haharapin po natin sa atin pong buhay. Ito po ang pinakamasakit na mangyayari po sa ating kalalagayan. At ito po yung pinakakinakatakutan ng lahat. Yung dumating sila sa punto na sila po ay mamamatay. Ngunit nakakatuwa po kapag sapagkat pag kayo po ay meron pong pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, bagamat tayo po ay mamamatay, ngunit pinangako niya na tayo po ay muling mabubuhay.
0: Amen.
1: Kaya po, napakasarap na mamuhay ng isang Kristiyano, napakasarap na mamuhay na isang may pananampalataya sa Diyos, at napakasarap na mamuhay na meron kang pag-asa dito sa daigdig na ito. At yung pag-asa po na yan, mga ka-reasoning, ay siyang magbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. At dalangin ko po na tayo po ay patuloy na sumampalataya sa atin pong Panginoong Hesus at atin pong ibigay ang ating buhay po sa Kanya. At tayo po ay umasa sa isang pangako. Ano po yung pangako na yon? Katulad ng pinangako ni Hesus doon sa magnanakaw, doon sa Lucas 23:43, sabi niya, pinapangako ko sa iyo, sinasabi ko sa iyo, sabi niya, ngayon din isasama kita sa paraiso. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. No, futuristic po yan. Na pag tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, bagamat tayo po ay mamamatay, ngunit sa kanyang muling pagbabalik ay bubuhayin tayo sa mula sa mga patay at dadalhin po tayo sa paraiso. Yun po ang buong ibig sabihin ng talata po na ito. Kaya maraming salamat po mga ka-reasoning at kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa atin pong programa. Hindi na po namin mababasa ang inyo pong mga komento. Ngunit maraming salamat po sa inyo pong mga additional and I believe na ito po ay nababasa ng atin pong mga kasama na nanonood po sa Facebook Live. Eh, maraming salamat po at bago po kami magpaalam ay pwede po kayong mag-text. Doon po ito po sa, pwede nyo pong i-text ang numero po na ito kung kayo po ay meron pong katanungan na nakuguluhan na talata at pwede po nating pag-usapan. Pwede bang paki-project ka, Sir Roy, ang numero ng ating programa? Ayan, numero po na ito ay 0946-1753-7757. Uulitin ko po, 0946-1753-7757. Kung kayo po ay merong katanungan or meron po kayong talata na gusto pong malaman at maliwanagan, ipadala nyo lang po yan sa numero po na yan. Dito po sa Reasoning from the Scriptures at sasagutin po natin yan at i-interpret po natin yan, hindi sa imagination po namin, hindi sa sarili po naming kaisipan, kundi i-interpret po natin yan sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. At ibibigay ko po ang pagkakataon sa aking partner upang ipag-pray po tayo sa huling panalangin. Partner.
0: Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, at kami po'y naliwanagan patungkol po sa immortality of the soul.
1: Yes, Lord.
0: Panginoon, habang buhay pa kami, aming ipadama, isabihin sa aming mahal na buhay na mahal namin sila. Ganun din po sawa sila, Panginoon, na magkaroon kami ng masidhing pagmamahalan sa bawat isa. Panginoon, habang buhay pa sila ay gampanin namin na ipakita yung inyong pag-ibig, Panginoon. Ganun din po kami, Panginoon. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat dahil merong kang Diyos na maibigin na ginagarantiya mo na kami po'y iyong bubuhayin basta manampalataya lang kami, Panginoon. Panginoon, kami po'y makasalanan at alam po namin na lahat kami ay mamamatay dahil yan ay bunga ng kasalanan.
1: Yes, Lord.
0: Pero kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, dahil ang iyong biyaya, ang iyong ay buhay na walanggan. At kami po'y ay pinanghawakan itong promise mo to, Panginoon, na sa iyong muling pagdating ay sasama kami dyan sa langit na bayan.
1: Yes, Lord.
0: Naway, Panginoon, gabayan mo kami ng iyong banal na espiritu na tumahak sa madilim at masamang mundong ito, na magliwanag kami at magpakita ng mabubuting gawa at makita ang iyong karakter sa aming buhay,
1: yes,
0: upang
1: Lord,
0: sa gayon ikaw ay mapuri, Panginoon, hindi po kami.
1: Yes, Lord.
0: Panginoon, kung kami po ay nagkasala at nakita mo na marumi o hindi maganda ang aming iniisip, inyo po kaming linisin at patawarin, Panginoon. Ito po ang aming samodalangin sa matamis na pangalan ni Jesus.
1: Amen. Amen. Amen. Maraming salamat po mga ka-reasoning sa patuloy niyo pong pagsuporta, sa pag-share at sa inyo pong panunood sa programa po na ito. Makita-kita po muli tayo dito sa ating programa. Monday, Wednesday, Friday, MWF po ito every 6 to 7 sa hapon. Ayan, maraming salamat po. Makita-kita po muli tayo dito sa programa na Reasoning from the Scriptures.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mayroon pong isang kwento tungkol sa isang binata sa ancient Greece na nagnanais po na masumpungan ang katotohanan. Pumunta siya sa isang matandang lalaki na kinikilalang pinakamatalinong tao sa lungsod at nagtanong, "Matalinong Ginoo, sabihin niyo po sa akin ang katotohanan. Pwede niyo ba akong ihatid doon?" Tumayo ang matandang lalaki at nagumpisang maglakad. Sumunod sa kanya ang binata. Naglakad sila sa mga kalye ng lungsod hanggang makarating sila sa tabing dagat. At patuloy na naglakad ang matanda, papalusong sa tubig. Nang sila'y makarating na sa tubig na hanggang baiwang, sinabi ng matanda sa binata na ilagay ang kanyang mga kamay sa ulo. At ang ginawa ng matanda, inilublob ang binata sa tubig. Tatlong beses na naghahabol hininga ang binata dahil tatlong beses din siyang itinubog noong matanda. Sa pangatlong beses, sumigaw ang binata at ang kanyang sabi, "Ang gusto ko lang po ay malaman ang katotohanan." Sumagot ang matalinong lalaki, "Kung gaano mo gustong makasagap ng hininga, ganoon mo rin dapat naisin ang katotohanan at masusumpungan mo ito." Merong ilang karunungan tayong makukuha mula sa matalinong matandang Griego. Hindi po mahirap hanapin ang katotohanan. Ang problema ay hindi talaga nakatalaga ang ating mga puso na alamin ang katotohanan. Lalo na kung natatakot tayong maaari itong humiling ng ilang pagbabago sa ating mga buhay. Ang atin pong Diyos, na siya mismo ang katotohanan, ay hindi mahirap masumpungan. Hindi niya ginagawang malabo, nakatago at misteryoso ang katotohanan. Sa halip, wala siyang higit na ninanais kung hindi patuloy tayong ihatid sa mas maliwanag na pagkaunawa sa katotohanan. Kaibigan, mahal po tayo ng Diyos. At gusto niya tayong magkaroon ng patuloy na pagkakilala sa Kanya at sa Kanyang karakter na pag-ibig. Subalit, ang kaalaman pong ito ay dapat po nating maisakabuhayan. Isang bagay na mangyayari lamang kung sa puso natin, tayo ay lubos na nagtatalaga at sumusuko sa anumang itinuturo ng katotohanan sa atin. Ganito po ang pagkabanggit ni Propeta Jeremias sa Jeremias Kapitulo 29, Versikulo 13. Sabi po ng Biblia ay ganito, "Hanapin ninyo ako, matatagpuan kapag hinahanap ninyo ako ng inyong buong puso." Hindi nito sinasabing kailangan nating saliksikin ng napakahirap po ang Diyos. Sinasabi po ng talatang ito na kailangan nating magsaliksik na may isang pusong nakasuko na sa Kanya. Subalit may ilang mga tao ang naghahanap sa mga maling lugar at sinisikap nilang punuin ang kakulangan ng kanilang buhay sa pamamagitan ng kasikatan, kayamanan, droga, alkohol, pangapag-aari at mga libangan para lamang matuklasan na kapag naabot na nila ang kanilang mga mithiin. Ang mga ito po ay panandaliang kasiyahan lamang. Dahil sa malaot madali, aalingaungaw ang tanong ng sinaunang propeta mula sa nakalipas sa Isaiah 55, versikulo 2. Ganito po ang sinasabi, "Ano't kayo'y gumugugol ng salapi sa hindi pagkain? At ng inyong sahod sa hindi nakakabusog? Pakinggan ninyo akong mabuti at kainin ninyo kung ano ang mabuti at malugod kayo sa katabaan."
Lahat po ng ating mga pag-aari ay hindi kayang sapatan ng ating kalooban. Sinabi mismo ni Jesus sa Lucas 12, versikulo 15, ang ganito, "Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian." Hindi po kailanman nakakapagbigay ng tunay na kaligayahan ang mga material na mga bagay. Ang tunay na kasiyahan at kakuntentuhan ay nagmumula po lamang sa isang lumalagong relasyon sa Diyos na manlilikha. Na ayon po sa Juan 14:6, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Nilayo ng Diyos na ang kanya pong iglesia ay maging tagapagdala ng kaalaman tungkol sa kanya at sa kanyang katotohanan sa sanglibutan. Sa katunayan po, ito ay isa sa mga susing katangian ng kanyang iglesia sa lahat ng panahon. Sila ang mga pinagkatiwalaan ng Diyos ng katotohanan at tungkulin na ibahagi ito. Isinulat po ito ni Pablo sa kanyang batang kamanggagawa na si Timoteo sa 1 Timoteo kapitulo 3 versikulo 15. Sabi po ng salita ng Diyos ay ganito. Narito, "Kung ako'y maantala, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos. Na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan." Subalit, saan natin matatagpuan ang haligi at suhay ng katotohanan ngayon sa panahon natin? Napakarami pong bagong iba't ibang iglesia ang parang kabuting umuusbo ngayon sa buong mundo. Bawat isa ay nagsasabing sila ang tama at may mansay silang kailangang marinig ng mundo. Hindi po nilayon ng Diyos na ito ay maging nakakalito. Sa katunayan, isinulat po ni Pablo sa Efeso 4:4-6, ang ganito, "May isang katawan at isang espiritu, kung paanong tinatawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat." Tila hindi na ito ang nangyayari po ngayon. Dahil daang-daang mga denominasyon ang nagkakaroon ng parang salungatan pagdating sa katotohanan. Subalit ang sinasabi ng talatang ito, ang gustong mangyari ng ating Panginoong Hesus, sa katunayan, nanalangin siya para sa mga alagad. Sa Juan, kapitulo 17 at versikulo 21, "Upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo, sana sila'y manatili sa atin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo." Ito po ang gusto ng ating Panginoong Hesus, na makilala ng mundo ang kanyang mga alagad sa kanilang pagkakaisa at pagmamahalan. Ayaw niya ng pagkakahati-hati sa kanyang iglesia. Ayon din po kay Apostol Pablo sa 1 Corinto versikulo 12 versikulo 25. "Upang huwag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan, kung hindi ang mga bahagi ay magkaroon ng magkakatulad na malasakit sa isa't isa." Pansinin po ninyo na inihula rin ng apostol ang panahon kapag dumating na ang iglesia, sa iglesia ang tinatawag na apostasy o lubusang pagtalikod. Doon magkakaroon ng pagkakahati-hati. Mababasa po natin sa mga gawa. Kapitulo 20, versikulo 28 hanggang 30 ang ganito. "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Alam ko na pag-alis ko ay papasok
sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. Lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Sa pag-aaral po natin ng kasaysayan ng iglesia, matutuklasan natin na ito ang eksakto pong nangyari. Bumangon ang mga bulaang tagapagturo at tinanggap ng ilan ang mga kamaliang ito at iniwan ang kanilang pananampalataya. Ang iba naman po ay mga nalito. Nagkaroon ng unti-unting pagbagsak mula sa katuruan ni Jesus. Subalit sa kabila ng lahat, may isang iglesyang Diyos na nanatili na tapat. So, atin pong tingnan ngayon kung ano ang katangian ng isang matapat na iglesia. At marahil, ang mahalaga sa lahat, ano kaya ang itsura nito ngayon? Hindi na natin kailang pang pag-aralan ang lahat ng relihiyon at saliksikin ang bawat denominasyon para makita ang tamang mga katangian. Matatagpuan po natin ang mga katangian ito ng tunay na iglesia ng Diyos base po sa ibinigay ng kanyang banal na salita. Ang Diyos na nagmamahal po sa atin ng lubos para mamatay sa kapakanan natin ay may lubos na pagnanais na malaman natin ang mahalagang bagay na ito. Ipinapahayag po ni Propeta Amos sa Amos 3:7 ang ganito. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Kaya naman, babaling po tayo sa kanyang mga propeta kung gusto nating malaman ang mga kasagutan. Ang aklat po ng Apokalipsis ay espesyal na naisulat para po sa mga huling araw. At naglalaman nito ng mga natatanging kaalaman sa ating paksa po ngayon. Idedetalye dito sa Apokalipsis ang apostasiya o pagtalikod sa relihiyon na iaaral sa huling panahon. Ang kapitulo 12 po ay nagbigay ng isang panoramic view ng kasaysayan ng iglesia mula sa panahon ni Kristo hanggang sa katapusan ng mundo. Apokalipsis, kapitulo 12, versikulo 1 at 2. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Isang babae na nakadamit ng araw. At ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong ng 12 bituin. Siya ay nagdadalang tao at sumigaw sa hirap sa panganganak at sa sakit ng pagluluwal. Ito po ay totoong isang simbolo. Isang babaeng nakaputi, nadadamitan ng araw at nakatayo sa buwan na may isang koronang may 12 bituin sa kanyang noo. Ano po kaya ang ibig sabihin ng mga simbolong ito? Pag ang pinag-uusapan po ay propesiya sa Biblia, ang isang dalisay na babae ay lagi pong kumakatawan sa bayan ng Diyos, ang kanya pong iglesia. Isinulat po ni Propeta Jeremias sa Jeremias 6:2 ang ganito, ang maganda at maayos na anak na babae ng Sion ay pupok sa inko. At sino po ang Sion? Sa pamamagitan ni Isaias, sinabi ng Diyos sa Isaias 51:16 at sinasabi sa Sion, ikaw ay aking bayan. Kung ipagkukumpara po natin ang dalawang mga talatang ito, makikita po natin na gumagamit po ang Diyos ng isang marangal at magandang babae bilang simbolo po ng kanyang iglesia o ng kanyang bayan. Si Apostol Pablo ay gumamit ng kaparehong terminolohiya para tukuyin ang Kristiyanong iglesia sa Korinto. Ang sabi po sa 2 Korinto 11 at 2 ay ganito, ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na panibugo
sapagkat kayo'y itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki at kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Si Propeta Juan, gayunman, ay pinakitaan din ng isa pang napakagandang kakaibang babae na kanya naman pong inilarawan sa Apokalipsis, Kapitulo 17, talatang 3 hanggang 5. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang. Nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang halimaw na pula, na puno ng mga pangalan ng kalapastanganan na may 7 ulo at 10 sungay. Ang babae ay nakadamit ng kulay ube at ng matingkad na pula. Nagagayakan ng ginto, mahalagang mga bato at mga perlas at hawak sa kanyang kamay ang isang kopang ginto na puno ng mga karumal-dumal at mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, ang isang hiwaga, dakilang Babilonya, ina ng mga mahalay na babae at ng karumal-dumal sa lupa. Ang simbolong wika pong ito ay naglalarawan sa maruming babae o ang huwad na iglesia. Isang bumagsak na sistema ng relihiyon na hindi naging tapat kay Kristo at ikinompromiso ang katotohanan sa Biblia. Gumamit din si Santiago ng kaparehong wika para simbolohan ang espiritual na pagtataksil. Ayon naman po sa Santiago 4:4, mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan, pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ang isang maruming babae, kung gayon, ay kumakatawan sa isang huwad na relihiyong sistema, habang ang isang babae na dalisay ay kumakatawan sa dalisay na bayan ng Diyos. Tingnan muli po natin ang paglalarawan sa dalisay na babae. Apokalipsis, Kapitulo 12, versikulo 2 at 4. Siya'y nagdalang tao, sumigaw sa hirap, sa panganganak at sa sakit ng pagluluwal. Kinaladkad ng kanyang buntot ang 3/3 ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga ito sa lupa at tumayo ang dragon sa harapan ng babae na malapit ng manganak upang lamunin ang anak ng babae pagkapanganak niya. Pansinin po natin, sino ang dragon na ito na nakatayo sa harapan ng babae para kainin ang kanyang anak pagkapanganak niya? Sino ang kinakatawanan ng anak? Ipinaliliwanag din po ng Apokalipsis ang mga simbolong ito. Sa Apokalipsis 12:7-9, ganito po ang sinasabi. Nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma, ngunit hindi sila nagwagi, ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. At itinapon ng malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanglibutan. Siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel itinapong kasama niya. At patungkol naman po sa anak, ang sabi po ng Apokalipsis 12:5 ay ganito. At siya'y nanganak ng isang batang lalaki na siyang magpapastol na may pamalong bakal sa lahat ng mga bansa. Ngunit ang kanyang anak ay inagaw at dinala sa Diyos at sa kanyang trono. Tanging isang anak lamang po sa kasaysayan ng mundo ang mamumuno sa lahat ng mga bansa na may tungkod na bakal at dadalhin sa Diyos at sa kanyang trono. At ito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Kung pag-uusapan ang ikalawang pagdating ni Kristo, ang sabi po ni Juan sa Apokalipsis 19:15 ay ganito. At mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang tabak na mataalas upang sa pamamagitan nito'y tatagain niya ang mga bansa
at sila'y kanyang paghaharian ng tungkod na bakal. Sinasabi din po ni Pablo kung papaano dinala ni Jesus sa trono ng Diyos. Efeso 1:20. Nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Oo po, tunay na si Jesus, ang lalaking anak na sinubukang sirain ng dragon. Sa paggawa sa pamamagitan ng paganong imperyo ng Roma, sinubukan ni Satanas na kunin ang buhay ni Jesus pagkapalamang nito. Si Haring Herodes, isang Romanong gobernador, ay nagpasa ng batas na ang lahat ng mga lalaking sanggol na may edad 2 pababa ay dapat patayin. Subalit, isang anghel ang nagbabala kay Maria at kay Jose na tumakas sa Ehipto kasama si Jesus. Sa buong buhay ng ating Panginoong Jesus, patuloy na inaatake ni Satanas. Inaakala ni Satanas na mananalo siya sa tunggalian. Subalit, ang walang lamang libingan ay naglalarawan sa pagtatagumpay ng tagapagligtas ng sanglibutan. Si Kristo ay bumangon at umakyat sa langit sa trono ng kanyang Ama, gaya ng inilalarawan sa aklat ng Apokalipsis. At sa pagkabigo sa lahat ng kanyang pagtatangkang sirain ng anak ng Diyos, ibinaling ni Satanas ang kanyang galit sa babae. Walang iba kung hindi ang iglesia po ng Diyos. Hindi na personal na maaatake ni Satanas si Jesus. Kaya ang malupit niyang inatake ang mga tagasunod ni Kristo. Tandaan po natin na lahat maliban sa isa sa mga alagad ni Jesus ang namatay sa paraang pagkamartir. Katulad ni Apostol Pablo, pinugutan siya ng ulo ng Roma. Pinahirapan ng mga Kristiyano at itinapon sa kulungan ng mga leon. Marami ang nagtatak ng kanilang patutuo sa pamamagitan ng kanilang buhay. Sa unang henerasyon ng Kristiyanong Iglesia, habang nabubuhay pa ang mga apostol, ang Iglesia ay matibay na tatayo para sa katotohanan sa kabila ng pag-uusig na kanilang pinagdaanan. Subalit, pagkatapos ng pagkamatay ng mga alagad, sa paglipas ng panahon, ilang mga Kristiyano ang nakipagkompromiso ng kanilang pananampalataya at dumating sa loob ng iglesia ang mga maling katuruan. Maalala po natin na sa ika-apat na siglo, si Emperador Constantino ay nagtangkang hawakan ang imperyo ng Roma sa pamamagitan ng paghahalo ng pagano at Kristiyano sa isang malaking sistema ng relihiyon. Bilang resulta, tinanggap at mas naging popular ang Kristiyanismo. Ang mga paganong sumali sa bagong Kristiyanismong ito ay nagdala ng maraming mga paniniwala at kagawian sa kanila. At sa pagyakap ng iglesia sa mga kamaliang ito, nawala sa paningin nito ang sarili nitong orihinal na misyon. Isinulat ng manunulat sa kasaysayan, sa aklat na tinatawag na Centuries of Christianity, A Concise History, page 58. Ang mga bagong Kristiyano sa pagpapatuloy ng pag-iisip at mga kagawian ay kapareho pa rin ng sinaunang pagano. Ang biglang pagdami nito sa mga iglesia ay hindi nag-alis ng paganismo. Sa kabaligtaran, sila ay pulutong ng mga bautismadong mga pagano. Ito ay nangangahulugang hinaluan ng paganismo ang moral na lakas ng mga Kristiyano hanggang sa punto ng pagka-inutil. Ngunit pansinin po natin na gayunman sa panahong ito, mayroong mga Kristiyanong nakakalat sa buong mundo na nananatiling tapat sa mga katotohanan ng Diyos at tinututulan ang mga pagbabagong gumapang sa iglesia. Tumanggi silang
ikompromiso ang kanilang pinanghahawakan. Marami ang inusig sa kanilang pananampalataya. Di nagtagal, ang pinuno ng mga Romano ay nagpalabas ng utos na ginagawang isang krimen na paparusahan ng kamatayan ng sinumang tatanggi sa bagong paganong mga gawain ng iglesia ng bansa. Sa pagkinita sa lahat ng mga ito, sinabi po ni Juan sa Apokalipsis 12:13, nang makita ng dragon na siya'y itinapon sa lupa, inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. At ano naman ang nangyari sa babae? Ayon po sa Apokalipsis 12:6, tumakas ang babae sa ilang, doon ay ipinaganda siya ng Diyos ng isang lugar, upang doon siya'y alagaan nila ng 1,260 araw. Pansinin po mga kaibigan na ipinapahayag ng propesiyang ito kung gaano kahaba uusigin ang bayan ng Diyos. 1,260 days. Natuklasan na natin na sa bawat araw ng propesiya sa Biblia ay kumakatawan sa isang literal na taon. Sabi po ni Ezekiel 4:6, aking itinakda sa iyo, isang araw sa bawat taon. Kaya po ang pang-aapi sa mga tapat na bayan ng Diyos, gaya ng prediksyon sa Apokalipsis, ay nagpatuloy sa loob ng 1,260 years. At ito po ay maliwanag na pinatutunayan ng kasaysayan ang propesiya ng Biblia. Nagutos ang Romanong emperador na si Justinian sa Romanong general na si Belisarius

tagumpay, tandaan po natin, ay ang katotohanan ng Diyos. Kasunod ng pag-imbento ng printing press, ang Biblia ay naisalin sa iba't ibang mga lingwahe ng karaniwang mga tao at malawak na naipakalat. Ang katotohanan ng Diyos ay hindi maitatago kailanman. Mayroong mga reformador na lakas loob na ipinangaral ang salita ng Diyos. Ang ilan, gaya ni Hush at ni Jerome, nahuli, sinunog sa tulos. Ang iba naman, gaya ni Wycliffe, Tyndale at Luther, ay hinanap at pinag-usig. Subalit sa pagdiskubre ng Amerika, bagong kalayaan, bagong kanlungan ang inilaan para sa mga inusig na mga Kristiyano sa Europa. Sa mga tabindagat ng isang bagong bansa, naitatag ang pundasyon ng kalayaang pangrelihiyon at civil right. Ang panahon po ng pagkompromiso at pag-uusig na inihula sa Apokalipsis 12 ay dumating sa kawakasan noong 1798. Ito po ay nagtapos noong isinugo ni Napoleon si General Berthier para hulihin ang Papa eksaktong 1,260 years matapos ihula ang panahon ng pag-uusig na nagsimula noong 538. Pagkatapos ng 1798, masisimulan muli nating makita ang isang dalisay na pananampalataya. Hindi na po magtatago ang iglesia sa ilang. Pansinin kung paano inilarawan ng propeta ang iglesia na magpapakita pagkatapos ng 1798. Apokalipsis, Kapitulo 12, versikulo 17. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang lalabi sa binhi ng babae ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo ni Jesus. Sa ibang salita po, ang nalabing binhi ng babae, ang espiritual na lipi ng dalisay na iglesia ni Jesus ay muling mabubuksan matapos ang panahon kung saan kumalat ang dalisay na pananampalataya sa ilang na nagtapos noong 1798. Magsisimula nating makita ang mga katangian ng batang iglesia na lumabas muli. Kaya kung papansinin po natin ngayon, hindi lahat po ng iglesia ay nagtuturo ng pagsunod sa utos ng Diyos. Marami pong mga relihiyon ngayon ang nagtuturo sa kanilang mga miyembro sa paraan na ang kautusan ng Diyos ay hindi na mahalaga sa mga Kristiyano. Halimbawa, ang isang kongregasyon ay yumuyuko sa mga larawang inanyuan o imahe. Ang iba naman ay tinatanggihan ang kabanalan ng salita ng Diyos. Karamihang reliyon naman ay nakalimutan na ang memorial ng Diyos sa paglalang na inilalarawan sa ikaapat na utos sa Exodo 20:8 hanggang 10. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa ng iyong gagawin, lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ang panghuling araw na iglesia ng Diyos ay hindi lamang tumutupad sa kautusan ng Diyos, kundi sinasabi rin ng propesiya sa Apokalipsis 12:17. Ang mga tumutupad sa utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Ano po ang patotoo ni Jesucristo? Pansinin po natin ang sinasabi sa Apokalipsis 19:10. Sapagkat ang patotoo ni Jesus ay ang espiritu ng propesiya. Ang panghuling araw po na iglesia ng Diyos ay magkakaroon ng regalo ng banal na espiritu gaya ng espiritu ng propesiya. Ngunit maaaring itanong ninyo, meron pa bang ibang katangian ang magagamit natin para makilala ang panghuling araw na iglesia ng Diyos? Ang mensahe nito ay
sinisimbolo

Han sa Apokalipsis, Kapitulo 14, sa pamamagitan ng tatlong anghel na lumilipad sa kalangitan. Ang unang anghel ay naghahayag ng walang hanggang ebanghelyo sa isang kahangahangang paraan. Ganito po ang sabi sa Apokalipsis 14:6-7. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinasabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos, magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Tandaan po natin mga kaibigan, ang panghuling araw na kilusan ng Diyos ay magiging pambuong mundo. Dinadala ang Kanyang mensahe sa bawat sulok nito. At anong mensahe ang kabilang dito? Isang babala sa mga namumuhay sa uling panahon ng digdig tungkol sa pagdating ng paghukom ng Diyos. Ang mga panawagan na sumamba sa manlilikha na gumagamit ng wikang Hiram direkta sa utos patungkol sa Sabat. Ang ikalawang anghel naman ay may isang mensahe na di pangkaraniwan. Apokalipsis, Kapitulo 14, versikulo 8. At ang isa pang anghel, ang pangalawa, ay sumunod na nagsabi, bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonya na siyang nagpapainom sa lahat ng mga bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapin. Hindi pagtatakpan ng panghuling bayan ng Diyos ang kasalanan at apostasiya. Ang mensahe pong ito ay tumutukoy sa nakalilitong paghahalo ng tradisyon ng tao sa mga katuruan sa relihiyon ng mundo. At ang panghuli at pinakamataimtim na panawagan ay ibinigay sa ikatlong bahagi ng propesiya. Ayon po sa Apokalipsis 14:9-10. Ganito po ang sinasabi. At isa pang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na sinasabi sa malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos. Ang ating pong mundo ay dapat mabigyang babala laban sa pagsamba sa halimaw at sa kanyang larawan o sa pagtanggap ng kanyang tatak. Bakit po lubhang mahalaga ang babalang ito? Bakit mahalaga ang mensahe na nagsasabing ang mali ay mali? Dahil mahal po tayo ng Diyos. Gusto niya tayong manindigan sa katotohanan para po tayo ay mailigtas sa mga tukso ng pananatili sa pakikisama sa kamalian at sa kalituhan. Gusto po ng Diyos na maging malapit po tayo sa Kanya. Sinabi po ni Jesus sa Juan 10:16, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ang Diyos po, mga kaibigan, ay may mga tapat na tagasunod sa lahat ng iglesia. Subalit tandaan natin, darating ang panahon na magkakaroon ng isang tunay na kawan o isang tunay na katawan ng mga mananampalataya. Sinabi po ni Jesus na ang kanyang tupa ay tatawagin mula sa mga kawan na hindi maingat na sumusunod sa salita ng Diyos. Idinitalye po ito ni Juan the Revelator, ang pananawagan na iyon sa Apokalipsis 18:4. At narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga
salot. Ang mga tapat po na tagasunod ng Diyos ay dapat tawagan mula sa mga relihiyosong kamalian at kalituhan na umiiral sa huling panahon. Gugustuhin mong mapansin kung paano inilarawan ng Biblia ang bayan na tinatawag papalabas ng Babilonya? Ang relihiyosong kalituhan na iiral bago ang pagdating ni Jesus. Sa Apokalipsis 14:12 hanggang 14. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo. Mapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay susunod sa kanila. Pagkatapos ay nakita ko roon ang isang puting ulap at nakaupo sa ulap ang isang katulad ng isang anak ng tao na nasa kanyang ulo'y may isang gintong korona at sa kanyang kamay ay may isang matalas na karit. Bago po ang pagdating ng ating Panginoong Hesus, inalarawan muli ang kanyang bayan bilang nag-iingat ng kautusan ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Ngayon ay maikli nating i-review ang mga katangian ng panghuling araw na iglesia na nakita natin sa Biblia. Una, ang nalabing iglesia ng Diyos ay lilitaw pagkatapos ng panahon ng matinding pag-uusig na nagtapos noong 1798. Sila'y magsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Pangatlo, magkakaroon sila ng mga kaloob ng Espiritu kasama na ang propetikong mga kaloob. Pangapat, magkakaroon sila ng pambuong mundong gawain at mensahe. Panglima, tatawagin nila ang mundo pabalik sa tunay na pagsamba sa ating manlilikha. At ang ika-anim, magbibigay sila ng babala sa paghukom at magsasabi ng tungkol sa napakalapit ng pagbabalik ni Jesus. Lahat po ng iglesia ay parang magkakamukha sa unang tingin. Pero sa pag-aaral mo sa paglalarawan ng Diyos tungkol po sa tunay na iglesia, base po sa kanyang salita, magiging madaling tanggalin ang wala ng mga biblical na katangiang ito. Kaibigan, marahil ay nagsasaliksik ka at sinubukan mong tingnan kung ano ang panghuling araw na iglesia ng Diyos. Naniniwala ako na may isa lamang tunay na iglesia. Ito'y isang iglesia na naniniwala sa Biblia at nakasentro kay Jesus. Nag-iingat ng Sabat at isang pangbuong mundong kilusan. Ito ang nagtuturo sa mga itinuro ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, ako po ay isang Seventh-day Adventist. At ngayon ay isang Seventh-day Adventist dahil bilang alagad ni Hesus, gusto ko siyang sundin. Naniniwala siyang ang kamatayan na isang pagtulog. Naniniwala rin ako dito. Sinasabi niyang siya'y darating. Inaasahan ko din po iyon. Iningatan niya ang araw ng Sabat at inaasahan ang kanyang mga alagad na gagawin din ito. Kaya pinag-iingatan kong banal ang espesyal na araw na ito. Nalaman ko rin po na ang bawat isa sa atin ay lumalago sa pagkaunawa sa katotohanan. At ang gusto ko lang talaga ay ang sumunod kay Jesus sa abot ng aking makakaya. Ikaw naman, kaibigan,
sa pag-aaral natin ng mga mensaheng ito gabi-gabi, natuto ka ba ng mga bagong katotohanan? Narinig mo ba ang banal na Espiritu na nagsasalita sa iyong puso? Inaanyayahan kang sumunod ng mas malapit kay Jesus. Mahal tayo po ng Diyos. At lagi niya tayong tinatawagan ng kanyang tinig ng papaitaas sa isang mas masaganang buhay. Sa tuwing itinuturo niya ang katotohanan, tayo po'y pinagpapala kapag sinusunod natin ito. Ang sabi ni Jesus sa Juan 13:17, "Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapalad kayo kung inyong gawin."

Kaibigan, mahal ka ng Diyos. At ayaw ka niyang maligaw. Ibinigay niya sa atin ang Biblia na nagtuturo sa atin tungkol sa tunay na iglesia na gagamitin niya sa paghahayag ng Ebanghelyo sa huling mga araw na ito. Ngayon na ang panahon para isuko mo ang lahat sa katotohanan at magsimulang lumakad sa daang nilakaran ni Jesus. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong simpleng katotohanan na ipinahayag mo po sa amin ngayon. Natutuhan po namin mula sa iyong banal na aklat ang katangian ng tunay na iglesia sa huling kapanahunang ito. Mangyari po, O Diyos, na Ikaw ang tumulong sa aming mga minamahal na mga kaibigan na ngayon ay nasa balag ng pagpapasya. Turuan mo po at patnubayan sila palagi na gumawa na ng pagpapasya na maging kaanib ng iyong tunay na iglesia na siyang sasalubong sa ikalawang pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. Pagpalain po ang bawat isa na nakinig ngayon, kasama ng kani-kanilang mga samba-sambahayan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

sa loob nga po ng 50 taon ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kami nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala ka pala sa pag-anong talaga, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadyahan kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Anong nangyari, palabasa naman niyo, hindi nga kamananampalataya ko ang aking naging asawa. Yun na sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kami nag-aawa dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala ka pala sa pag-anon talaga, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo? Sabi ko, parang nagtatanong ako. Di ang sabi ko, ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anho niyang mga UCCP. Parang ako ho, nainganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church, sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayos isip eh. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi, sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontakt din sa inyo, ma-ano ko yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ika nga eh. Sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon nga po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang damandama ko yung mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pandoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ho. Talaga, Pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa, binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong, sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga, Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon at talagang sa puso mo talaga. Talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparebaptize nga po ako. Pero sa ngayon po at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa Kanya.

Magandang gabi po muli sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, at mga kababayan. Ngayong gabi po ay pag-aaralan natin kung ano ang naging tugon ng ating Panginoong Diyos sa pagkakasala ng ating unang mga magulang at sa pagkakasala na kinakaharap din natin sa ating buhay. Meron bang mabuting balita sa gitna ng napakaraming masasamang balita na ating tinanggap? At ano ang mabuting balita sa gitna ng kasalanan, kahirapan na ating mga pinagdaraanan? Sa resulta po ng pagkakasala, sangayon sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 53, talatang 6, ay ganito. Tayong lahat, na gaya ng mga tupa, ay naligaw. Tayo ay tumungo, bawat isa sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Dahilan po sa pagkakasalang ito, sabi ng banal na kasulatan, tayong lahat, without exemption, tayong lahat ay naligaw kagaya ng mga tupa at tayong lahat ay tumungo sa kanyang sari-sariling mga daan. Dahilan po sa pagkakasalang ito at pagkaligaw na ito, na itanong ng Panginoong Diyos kay Jeremias sa 13:23 ang ganitong mga bagay. Makapagbabago baga ang itsope ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Ano po ang inyong palagay? Sa palagay po kaya ninyo, yung mga Ethiopian ay kaya nilang magpalit ng kulay ng kanilang mga balat o yung leopardo ay matanggal ang kanyang batik? Sabi ng Panginoon, kung magkagayoy, makagagawa naman kaya kayo ng mabuti na mga bihasang gumawa ng masama. Kung paanong ang kulay ng mga Etiope sa ngayon sa talata ay hindi na kayang palitan sa kanilang sarili. At kung paanong ang batik ng leopardo ay hindi din niya kayang tanggalin sa pamamagitan ng kanyang sariling effort or initiative. Tayo daw na mga bihasang gumawa ng masama. Tayo ay inclined. Tayo ay bent. Ang ating tinatawag na proclivity, ang ating tendency, ang ating inclination, mga minamahal, na mga kaibigan at mga kapatid, ay doon sa paggawa ng masama. Kaya marami kahit na mga Kristiyano, nag-i-struggle pa rin para sumimba, nag-i-struggle para magbasa ng Bible, nag-i-struggle para sumama doon sa mga gawaing mga paglilingkod ng iglesia, sapagkat kung wala ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, ang atin daw inclination ng ating tendency ay yung paggawa ng masama. Ngayon, meron bang mabuting bagay sa atin? Tanungin natin sa Job 14:4. Sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Meron daw po bang makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Sinagot din po yan ni Job. Sabi niya, wala. We are totally polluted. We have totally rebelled against God and we become very hopeless sa ating sitwasyon. Sabi pa ni Propeta Isaiah sa 64:6, sapagkat kaming lahat, ilan daw po mga minamahal na mga kaibigan, kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi. Ilan daw po yung naging marumi at ang katuwiran ay naging parang basahang marumi? Lahat daw po tayo, kasama lahat ng pastor, kasama lahat ng elders, kasama lahat ng tao dito sa lupa, yung sarili nating katuwiran ay kagaya lamang ng basahang marumi. Alam niyo po, sabi ng banal na kasulatan sa Roma Kapitulo 3, talatang 10, walang matuwid, wala kahit isa. Yamang ang lahat ay nagkasala, sabi sa talatang 23, at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po ang tunay at totoo. Ito po ang katunayan ng ating kalagayang mga tao labas sa ating Panginoong Diyos. Sa ating sariling katuwiran at pagsisikap, tayo po ay hindi nakaabot, kulang doon sa expectations, doon sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Sa ibang paraan, ang kasalanan is also called as missing the mark, falling below what is expected of us. Hindi natin natamaan yung inaasahan sa atin ng ating Panginoong Diyos. Tayong lahat ay nagkasala.
At kung ang lahat ay nagkasala, sabi sa aklat ng Roma kapitulo 6, talatang 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay walang iba kundi ang kamatayan. Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, kung tayo ay mayroong kalalagayan labas sa ating Panginoong Hesukristo, labas sa pagtitiwala sa Kanya, ay kalagayang kalunos-lunos, kalagayang walang pag-asa, kalagayan na malayo doon sa tinatawag nating pag-asa sa buhay na walang hanggan at hindi natin makakamit ang anumang ipinangako ng ating Panginoong Diyos kung sa ating sarili lamang sapagkat tayo ay punong-puno ng kasalanan. Palagay niyo, pinabayaan na lang tayo ng ating Panginoong Diyos nang tayo magkasala. Alam niyo po sa atin sa Pilipinas, merong ugali ang mga tao na sinasabi na, aba, natural siya ang nagkasala, eh di siya ang lumapit. Di ba ganun? Pero alam niyo po, ang sabi ng banal na kasulatan, nang tayo ay magkasala, ang Panginoon ay siyang lumapit sa atin. Ito po ang sabi sa aklat ng Isayas, Kapitulo 49, talatang 15. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi mahahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Malilimutan po ba, mga minamahal na mga kaibigan? Talaga bang yung mga nanay, can they forget their suckling child? Makakalimutan ba nila yung kanilang mga baby? Eh, alam niyo po, meron tinatawag na bonding na somehow ay beyond the natural ang mga magulang, lalo na ang nanay sa kanilang mga anak. May mga tinatawag pa nga, pag namamalengke daw eh, nararamdaman nila kung gusto nang dumede nung kanilang maliliit na mga anak. They can feel it, so they will be rushing back home. Kaya sabi ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya hindi mahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Sabi ng banal na kasulatan, oo, ito'y makalilimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Ilang mga balita na ang ating nakita sa ating mga television, sa mga dyaryo at sa mga radyo na may mga baby na kanilang itinapon doon sa toilet, sa basurahan, isinabit doon sa sanga ng punong kahoy, yung iba naman ay itinapon doon sa basurahan o di kaya naman sa gilid ng langsangan at pinabayaan na nilalanggam at tinatangay ng mga aso hanggang sa sila ay mamatay. Opo, ang mga magulang na dapat may malalim na pagmamalasakit sa kanilang mga anak ay makakalimot. Ngunit ang sabi ng ating Panginoong Diyos, hindi kita malilimutan. Dito po sa talatang 16, kanya pang idiniin upang maalaala natin at malaman natin ang lalim ng pagsinta, ang lalim ng concern sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya, narito aking inanyuan ka sa mga palad ng aking mga kamay. Ang iyong mga kuta ay laging nanga sa harap ko. Dito kinuha ang mga tinatawag nating mga letra sa kantang hindi kita malilimutan. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi nakakalimot sa iyo. Kung sa tingin mo pinabayaan ka na ng Diyos, kung sa tingin mo kinalimutan ka na ng Diyos, kung sa tingin mo masyadong abala ang ating Panginoong Diyos sa pag-re-repair ng universe at ng buong sanglibutan, tandaan mo ang mga talatang ito, kaibigan ko. Sabi niya, hindi kita

Naalala ka ng Diyos. Kilala ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang iyong pinagdaraanan. At ang iyong pangalan ay nasa kanyang palad. Ano ang kanyang ginawa nang sabihin niyang hindi kanya malilimutan at hindi kanya pababayaan? Sabi ng Mateo 1:23, isang araw hindi na kontento ang Panginoong Diyos sa pagsusugo ng mga anghel. Isang araw hindi na kontento ang Panginoong Diyos sa pagsusugo ng mga propeta. Isang araw hindi na kontento ang Panginoong Diyos sa pagsusugo ng mga banal na tao upang kanyang ipakilala ang kanyang pag-ibig sa sanglibutan. Isang araw ang Diyos mismo ang nagkatawang tao upang mas maliwanag nating maunawaan, mas malinaw nating maintindihan. Ano ba ang nasa puso ng Diyos? Galit ba ang Diyos sa akin? Malupit ba yung Diyos? Masama ba yung Diyos? Ayaw na ba talaga sa akin ng Diyos? Sabi ng Mateo 1:23, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay suma sa atin ng Diyos. His name will be called Emmanuel, which means God with us. God is not against us. God is not your enemy. God is not someone who is fighting against you. God is within you. God is in your camp. God is on your side. God is not your opponent. He is on your side. Ang Diyos ay suma sa atin. Nang tayo'y magkasala, sinasabi ng Diyos, kasama mo ako, anak. Ako ang iyong tagapagligtas at ako ang magbibigay sa iyo ng kalakasan upang magtagumpay sa kasalanang iyong pinag-iistragelan hanggang sa mga oras na ito. Diliwanag ito ng ating Panginoong Jesus nang sabihin niya ang pinakapalasak na talata sa buong sangkakristyanuhan at ngayong gabi ay ating nanamnamin at ihimayin sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po ang sabi ng talata? Pansinin niyo po, gayon na lamang. For God so loved the what? For God so loved the world. And what did the world do to deserve that love? The world is in enmity against God. The world is in rebellion against God. And yet the Bible clearly tells us the heart of God. For God so loved the world. Mahal ng Diyos ang sanglibutang nagkasala. Mahal ng Diyos ang sanglibutang lumayo sa Kanya. Mahal ng Diyos yung mga nagpasya na kalabanin siya. Mahal ng Diyos yung mga taong lumakad papalayo sa Kanya, yung nagduda sa Kanya, yung mga nagkamali at nagkasala. Sabi ng banal na kasulatan, for God so loved the world. And when God loves the world, He gave His only begotten Son. God is a loving God and God is a giving God. Alam niyo po, maiintindihan niyo yung bigat ng talatang ito kung kayo ay mayroong mga anak. Kung ilan sa atin ang kakayanin na magbigay ng ating anak alang-alang sa masamang tao. Kaya ang sabi ng Juan, mabuti na nga, baka meron pang mamatay doon alang-alang sa mabuting tao. Ngunit ang Panginoong Diyos ay hindi namatay because we deserve it. Hindi siya namatay because tayo ay mga kaibigan niya. Namatay siya dahil sa panahon na tayo ay mga kaaway niya. When we were enemies of God, when we were rebelling against God, He died for us. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaibigan, ngayong gabi, kung ikaw ay nagkasala para sa iyo si Jesus, kung ikaw ay lumalayo sa Diyos para sa iyo si Jesus, sa atin na mga nagkamali sa buhay, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak. Sabi kanina ng talata, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nang naparito ang ating Panginoon sangayon sa Lucas 19:10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Ilan po yung nawala? Sabi sa aklat ng Isaias kanina sa 53, lahat ay nawala. Bakit nawala? Naligaw. Bakit sila naligaw? Dumaan sa kanilang sariling landas, yung kung ano lang yung gusto nila. Ang Panginoong Diyos ay naparito upang hanapin tayong lahat. Sabi sa Epeso 2:8 at 9, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri.
Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, kami po na inyong mga kaibigang mga Seventh-day Adventist ay naniniwalang lubos na ang kaligtasan ay hindi dahil sa ating mga ginagawa o gagawin, kundi dahil sa ginawa ng Diyos para sa atin, doon sa kanyang nakumpleto na ginawa doon sa cross, sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang bawat isa ay magtatamo ng lubos na kaligtasan at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang tawag po dito ay biyaya. Pagka sinabing biyaya, ito daw ay kaloob o regalo o gift ng ating Panginoong Diyos. At ang regalo, hindi binabayaran. Kapag ka binayaran, hindi na po yung regalo. Bili na yun. Hindi natin pwedeng bayaran ang kaligtasan. Ang kaligtasan, regalo ng Diyos. Hindi mo din pwedeng pagtrabahuhan, sapagkat kung pinagtrabahuhan mo, eh ang tawag doon, sweldo. Hindi mo pwedeng pagtrabahuhan para makasweldo ka ng buhay na walang regalo daw ito ng Diyos. Mga kapatid ko, huwag nyo nang pagsikapang maligtas. Huwag nyo pagsikapan na makarating sa langit. Manampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos, because that thing that we could not accomplish on our own, He accomplished for us. Yung bagay na hindi natin magagawa, ginawa ni Kristo ng libre para sa iyo. Ang kailangan mo ay sumampalataya kay Jesus. Magtiwala sa kanyang nagawa doon sa krus at sa kanyang pamamagitan ngayon doon sa langit. Sabi ng Roma 6:23, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Bakit niya ito ginawa? Sabi ng Roma 5:8, datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay dahil sa atin. Kailan daw po siya namatay? Is it because we deserve it? Is it because we are good? Kawawa naman tayo, mababait itong mga tao. Dapat mamatay sa atin ng Diyos. No, the Bible is very clear. He died when we were yet sinners, when you are helpless, when you are in a total mess, when your life is nothing but a wreck, when you are hopeless and helpless. Christ came to save you, to rescue you. It is only because of the goodness and the grace of God that we will be able to make it to heaven. He saved us not because we are worthy, not because we are good, but because God is good. Your God is infinitely good. God has had mercy upon us. Nahabag ang ating Panginoon sa ating malalim na pagkakasala. Roma 5:10, sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Kailan daw po namatay ang anak para sa atin? Nung tayo anya ay mga kaaway pa ng Diyos, nang galit tayo sa Diyos, nang minumura natin ng Diyos, nang nagtatampo tayo sa Diyos, nang tumatakbo tayo papalayo sa Diyos, nang kaaway tayo ng ating Panginoong Diyos, nang masamang-masama ang loob mo sa Panginoong Diyos at wala kang tiwala sa Kanya, namatay Siya upang makipagkasundo sa atin. Nang tayo ang may sablay, Siya yung lumapit sa atin. Sinabi niya, anak, kakampi mo ako. I'm on your side. I'm on your camp. Emmanuel, ang Diyos, kaibigan, ay hindi mo kalaban. Ang Diyos ay iyong kakampi. Anong ginawa niya? Sabi sa Juan 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Sa panahon ng Israel, nang isigaw ito ni Juan doon sa tabi ng ilog ng Jordan, naiintindihan nila that when John said, this is the Lamb of God that takes away the sins of the world, they understand that all the lamb must go through being killed in the sanctuary. Yung kordero ay papatayin doon sa sanktuaryo. At kung si Jesus, ang kordero ng Diyos, na mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan, ang korderong ito is all in. Lahat ay itataya niya alang-alang na magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, mga kapatid, ngayong gabi, walang pagdududa. Isang bagay ang tiyak. Tiyak ang iyong kaligtasan kay Jesus. Lubos ang iyong kabanalan at kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang ating tanging pag-asa, kung tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan, ay hindi dahil sa ating ginawa, kundi doon sa mayamang biyaya na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sa paglalarawan ni Pablo sa Hebreo 12:14, ito ang kanyang sinabi, kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa
ang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa makatuwid ay ang Diablo. Naalala niyo po, nang nakalipas na gabi, nang tayo ay dayain ng Diablo, ang ating Panginoong Hesukristo ay naparito, hindi lamang upang iligtas tayo, kundi tayo din ay makalaya mula doon sa pagkaalipin ng Diablo, upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mapuksan niya ang kapangyarihan ng Diablo sa ating mga buhay. Makalaya tayo sa impluensya ng Diablo sa ating mga buhay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sabi sa Gawa, Kapitulo 16, talatang 30, nang nagtanong ang mga jailer kay Apostol Pablo at kay Silas, mga Ginoo, sabi niya, anong gagawin namin upang kami maligtas? Yan ang magandang tanong ngayong gabi. Anong gagawin natin para maligtas? Ang sabi ni Pablo sa kanila ay ganito, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Papaunahan ko na po kayo. May mga samahang pananampalataya at relihiyon sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng sanglibutan na di umano ang kaligtasan ay matatamo mo sa pamamagitan ng pag-anib sa kanilang samahan. Hindi po yun ang turo ng Biblia. May mga sekta ng pananampalataya na di umano ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagtataas ng panyo, pagpupuhunas ng kung ano-ano, pagpapatato ng kung ano-ano. Kailangan mo gagawin ito, kailangan mo gagawin ito, kailangan mo magtitika, kailangan mo nagpipinitensya, kailangan mo na pinapahirapan yung sarili mo para di umano yung galit na Diyos ay matuwa sa iyo. You have to pay for your sins. Yan ang gusto nila. But the Bible says, someone paid for your sins, and that is Jesus Christ. You have to believe in Him and stop believing on anyone else. Tumigil tayo sa pagtitiwala sa kahit na sino man, sa kahit na anuman. Sabi ng Apostol Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ito ang maliwanag na turo ng banal na kasulatan. Ang pagmumula ng kaligtasan ay ang ating Panginoong Hesukristo na ating sinasampalatayanan. Pag sumampalataya, sabi sa Gawa 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayoy magsidating ang mga panahon ng kaginawahang mula sa harapan ng Panginoon. Kayo po ba'y nabibigatan? Parang kahit na marami kang pera, hindi maginhawa. Di ka makatulog ng maayos sa gabi, kahit na maganda ang iyong kama. Kahit na malaki ang iyong bahay, parang malaki din ang iyong problema. Baka sakaling ang ating suliranin ay hindi financial o material, kundi spiritual. Kailangan natin ang katiyakang mahal tayo ng Diyos, na tayo tinatanggap muli ng ating Panginoong Diyos, at tayo ay tama ang ating relasyon sa Kanya. Anong gagawin? Sabi ng unang Juan 1:9, bukod dun sa manampalataya, tayo daw ay magsisi. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na tayo ay papatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Mga minamahal, mga kapatid at mga kaibigan, batid ng ating Panginoong Diyos lahat ng ating ginawa, pati yung mga bagay na walang ibang nakakaalam kundi ikaw lamang at ang ating Panginoong Diyos. Bakit pa natin kailangang sabihin sa Kanya? Kung alam naman pala ng ating Panginoong Diyos, bakit pa natin sasabihin sa Kanya? Sa unang Juan ay ipahayag daw natin ang ating mga kasalanan. It's not because hindi alam ng Panginoong Diyos ang mga bagay nito. It is because now we are admitting, inaamin natin, Panginoon, mali ho talaga ito. Panginoon, sablay ho talaga ito. Ating inihahayag sa Kanya at kinikilala na mali ang ating nagawa. Yun ang dahilan kung bakit may panawagan ng pagsisisi. Sabi sa aklat ng Isaiah 55:7, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. Ilan daw po ang masama? Tayo lahat. Ilan din po ang liko? Tayo lahat. Ano daw po ang gagawin natin? Lisanin. Ang alin daw po? Nang yung masamang lakad. Alin pa rin po ang lilisanin? Yung kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Ito ang mabuting balita. You can start all over again. Pwede kang bumalik sa Diyos. Hindi ka sisipain ng Diyos. Hindi ka itataboy ng Diyos. Hindi ka paparusahan ng Diyos. Ang lalapit sa Kanya, sabi ng banal na kasulatan, kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng hindi tipid.
Hindi siya kakaunti magpatawad. Siya ay magpapatawad ng sagana. Siya ay magpapatawad ng lubos-lubos. Alam niyo po, napakalalim ng aking kaligayahan at napakalalim ng aking pagpapasalamat sa Panginoong Diyos, sapagkat nang ako'y kanyang patawarin at nang ikaw ay kanyang patawarin at tayong lahat ay kanyang patawarin, nilubos-lubos niya tayo. Sabi ng isang kanta, "There is a fountain filled with blood flows from Emmanuel's vein when sinner comes to cleanse when sinner comes within the flood, cleansed from the guilty stain." Meron daw isang malaking tinatawag nating fountain na kung saan ito'y dugo ng ating Panginoong Jesucristo, at lahat ng magdadive doon ay lilinisin mula sa lahat ng kanilang pagsalangsang. Opo kaibigan, to pwedeng mawala lahat ng ating kasalanan. Yung mga kasalanang hindi kayang patawarin ng tao, kayang patawarin ng Diyos. Alam niyo po, kung tao lang ang hahatol sa akin, hindi na ako magmamana ng buhay na walang hanggan. Ngunit salamat na lamang sapagkat may Diyos na nahabag sa akin, may Diyos na nahahabag sa iyo, may Diyos na nagmagandang loob sa iyo at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Do not count yourself out. Do not say, "Pastor, you do not know me." Yes, I do not know you, but God knows you. Do not count yourself out. God loves you just the same. Mahal ka ng Diyos, pinapatawad ka ng Diyos, tinatanggap ka ng Diyos, inaanyayahan ka ng Diyos na manumbalik sa Kanya. Ang sabi sa Juan 1:12, ang lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. At kapag ka nasa iyo na ang anak, ang sabi ng 1 Juan 5:12, nasa iyo na din ang buhay na walang hanggan. Para malinawanagan nating mabuti ang bagay na ito, ay inilarawan ng Panginoon ang ating kasaysayan sa isang maikling kwento ng alibughang anak o ng prodigal son. Sabi ng bunso dun sa ama, "Bigay mo na sa akin lahat ng aking mana na nauukol sa akin." Buhay pa yung tatay. Pero yung tatay niya, binigay pa rin sa kanya. Binahagi sa kanya yung kanyang pagkabuhay, sabi sa Lucas 15:12. Tapos umalis siya, pumunta dun sa malayong lupain at inaksaya ang kanyang mga kayamanan at kabuhayan sa paluging pamumuhay. Party dito, party doon, masarap yung bawal, enjoy na enjoy siya doon sa kanyang buhay malayo sa ama. Pagkatapos nagkaroon daw ng malaking kagutom sa lupain at nagkaroon ng kawala ng pagkain, nag-apply siya bilang doon sa mag-apply sana siya sa kanyang mga kaibigan bilang trabahador nila, hindi siya matanggap hanggang natanggap lang siya magpapakain ng mga baboy. At dahil sa gitna ng malaking kagutom, gusto sana niyang kumain ng pagkain ng baboy. Pero pansinin niyo po ang talata sa 15:16. Ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy, at walang tao magbigay sa kanya. Sa lalim ng kanyang kinasadlakang pagkakasala, kahit yung pagkain ng baboy hindi na available din sa kanya. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili, "Doon sa bahay ng aking ama, yung kanyang mga lingkod at mga alipin, mas maganda ang kinakain kaysa sa mga bagay nito. Siguro babalik na lamang ako sa ama. Baka sakaling pwede ako mag-apply doon bilang kanyang alipin. Makakain man lang ng kaunti. Baka sakaling tatanggapin pa ako ng ama." At siya'y nagtindig at nire-rehearse niya yung kanyang sasabihin sa kanyang ama. Sabi niya, "Ama, ako'y nagkasala. Ako'y iyong patawarin. Pwede bang mag-apply bilang iyong alipin?" Ngunit sabi ng banal na kasulatan sa Lucas 15:20, at siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapo at samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa leeg at siya ay hinagkan. Malayo pa siya ay palagi siyang inaabangan ng ama. Alam ng ama na baka isang araw sa pagkakilala ng anak na siya ay mabuting ama, muli itong babalik. At nang bumalik nga ang kanyang anak, bago pa niya ma-recite ang kanyang pin-repair na speech na, "Ama, ako'y pwede bang mag-apply ng bilang iyong servant?" Siya ay agad na niyakap ng ama, nagdalang habag ang ama, tumakbo ang ama, at siya ay hinagkan at kanyang sinabi, "Bigyan niyo siya ng bagong damit, bigyan niyo siya, magpatay tayo ng ating baka sapagkat ang aking anak," sabi niya, "ay muling nabuhay, siya ay nawala at nasumpungan at sila'y nagpasimulang magkatuwa." Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, hinihintay ka ng Ama. Nakabukas ang palad at ang kamay ng Ama. Pwede kang magbalik sa Ama. Sa mga taong nagkamali at nagkasala, nagrebelde sa Ama, pwede kang bumalik sa Ama. Hindi galit ang Ama.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi namimigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Nadarama mo ba ang presensya ng Diyos? Tumingin ka sa iyong paligid. Mga karagatan at kapatagan, sikat ng araw at buwan sa gabi, hangin nating nalalanghap. Saan ka man maparoon, kagandahan likas ang iyong makikita. Ganyan kung magmahal ang Diyos sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang sa aming pamangkin. Ngayon po ay pialit ko ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po nga pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwan ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin din sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, binakta nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po nga ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon ngayon, hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan. Ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, ibig sabihin yung aming reunion. Pero nang napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuhan ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakinig na ka ng mga kwan, yun ay nabasa ko na rin sa Biblia at talagang yun na talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng Diyosang Parang sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulungan na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais ng Diyos na siya ay kamiligtuan at salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

0: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon, may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na naniniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice sa ibang iglesia? Mayroong mga sinasamba na rebulto, mga ganan. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba, nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan sa buhay. Kasi una-una, nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, ito, paano tayo mabubuhay nito? O, naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos, message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman na may AWR pala. At doon ako na-tune in sa radyo, sa sasakyan. At doon maganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung yung 10 utos ng Diyos na sa pag-practice ng Sabat. Tsaka may pag-aral tungkol sa mga sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang bahala na mag-decision kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
0: Ang katotohanang nahanap ni Arnolfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
1: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang, masusumpungan nyo din yan at mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan na katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bibigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problem.
0: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnolfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in, at ako po ay nagagalak na muli kayong makasama ngayong araw na ito. Happy God First Morning po sa inyo, at anuman ang inyong ginagawa, saan man kayo naroon, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy nawa ninyong nararanasan. Sa Efeso, Kabanatang 5, Talatang 21, pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Kaibigan, ng talatang ito ay panawagan ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na mamuhay ng may kapakumbabaan, pagmamahal at paglilingkod sa isa't isa. Ang salitang pasakop ay hindi nangangahulugan ng pagiging mababa ang halaga o kawalan ng dignidad. Sa halip, ito ay isang kusang pagpili na unahin ang kapakanan ng iba dahil sa paggalang at pagmamahal kay Kristo. Ang ganitong uri ng pagpapasakop ay bunga ng pagiging puspos ng Banal na Espiritu sang-ayon sa talatang 18. Kapag ang Espiritu ng Diyos ang namamahala sa ating buhay, hindi tayo naghahanap na maitaas ang ating sarili, kundi naghahanap tayo ng pagkakataong maglingkod. Ipinakita ni Jesus ang pinakamataas na halimbawa ng pagpapasakop nang siya bilang Panginoon at Tagapagligtas ay nagpakumbaba at naglingkod sa iba. Sinabi niya, ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng kanyang buhay bilang pantubos sa marami, sa talatang 45 ng Marcos, Kabanatang 10. Ang pagpapasakop sa isa't isa ay bunga ng isang buhay na pinamumunuan ng ating Panginoong Hesukristo at pinangangasiwaan ng Banal na Espiritu. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ngayon ang Efeso, Kabanatang 5, Talatang 21, hanggang Kabanatang 6, Talatang 9. Maging willing kayong sumunod sa isa't isa bilang pagrespeto kay Christ. Mga misis, sundin nyo ang mga mister nyo, gaya ng pagsunod nyo sa Panginoon. Kasi may authority ang mister sa misis niya, gaya ng authority ni Christ sa church. Ang church ang katawan ni Christ at si Christ ang Savior ng church. Kung paano nagpapasakop ang church kay Christ, dapat magpasakop din ang mga misis sa mga mister nila sa lahat ng bagay. Mga mister, mahalin nyo ang mga misis nyo gaya ng pagmamahal ni Christ sa church. Binigay niya ang buhay niya para dito. Ginawa niya yon para gawing banal ang church nung nilinis niya ito gamit ang tubig at ang salita niya. Para iharap ang church sa sarili niya na magandang maganda, banal, malinis at walang bahid ng kasalanan, walang mantsa o gusot at walang masasabing mali sa kanya. Ganito din dapat mahalin ng mga mister ang misis nila, na parang sarili nilang katawan. Ang lalaking mahalang asawa niya ay nagmamahal sa sarili niya. Walang taong hindi nagmamahal sa sarili niyang katawan. In fact, pinapakain niya ito at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Christ sa church. Kasi nga, parte tayo ng katawan niya. Sinasabi sa Scripture, kaya iiwanan ng lalaki ang tatay at nanay niya para magsama sila ng asawa niya at silang dalawa ay magiging isa. Malalim ang ibig sabihin ng mystery na ito at tingin ko, si Christ at ang church ang tinutukoy dito. Pero pwede rin itong i-apply sa inyo. Dapat mahalin ng bawat mister ang misis niya na parang sarili niyang katawan at dapat respetuhin ng bawat misis ang mister niya. Mga anak, obligasyon nyo sa Panginoon na sundin ang mga magulang nyo kasi yun ang tama.
Irespeto nyo ang tatay at nanay nyo. Ito yung unang utos na may kasamang pangako. Ito yung pangako, magiging maganda at mahaba ang buhay mo. Mga magulang, huwag kayong maging malupit sa mga anak nyo para hindi sila magrebelde sa inyo. Palakihin nyo sila sa disiplina at utos ng Panginoon. Mga alipin, sundin nyo ang mga amo nyo ng may takot at paggalang. Gawin nyo yon na totoo sa puso nyo na parang kay Christ kayo nagsaserve. Gawin nyo yan, may nakakakita man o wala. Hindi lang para purihin kayo ng mga tao, kundi dahil mga alipin kayo ni Christ at buong puso nyong sinusunod ang gusto ng Diyos. Gawin nyo ang trabaho nyo ng masaya na parang ang Panginoon ang pinagsisilbihan nyo, hindi ang mga tao. Tandaan nyo, ang Panginoon ang magre-reward sa bawat isa sa atin, alipin man o malaya, dahil sa mabubuting ginawa natin. Mga amo, tratuhin nyo din ng mabuti ang mga alipin at huwag nyo na silang takutin. Tandaan nyo, iisa lang ang boss nyo at ng mga alipin nyo. Siya ang boss na nasa langit at fair niyang ginajudge ang lahat. Lumakad ng may pagpapasakop. Siguro ang salitang pagpapasakop ay isa sa mga salitang mahirap tanggapin ng mga tao. Ayaw nating isuko ang ating sariling kagustuhan, opinyon o karapatan. Yan ang dahilan ng maraming paglalaban o gera o kahit road rage. Mas gusto nating tayo ang laging nauuna, ang nasusunod. Ngunit itinuturo ng Biblia na ang tunay na buhay na pinamumunuan ng Banal na Espiritu ay makikita sa isang pusong marunong magpasakop. Sinabi ni Apostol Pablo, pasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang kay Christ. Yung ating pagpapasakop sa ating kapwa ay pagpapakita ng paggalang kay Kristo, sangayon sa talatang 21. Ang pagpapasakop ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng isang pusong binago ng Diyos. Kapag tayo ay nagpapasakop, ipinapakita natin ang ating paggalang kay Kristo sapagkat siya mismo ang nagpakita ng pinakamataas na halimbawa ng pagpapakumbaba. Sinasabi ng Biblia tungkol kay Jesus sa Filipos Kabanatang 2, talatang 8, ibinabaan niya ang kanyang sarili at naging masunurin hanggang kamatayan, maging kamatayan sa krus. Si Jesus na Panginoon ng lahat ay piniling maglingkod at mag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Ipinakita niya ito sa mga alagad ng kanyang hugasan ang kanilang mga paa. Kung si Kristo ay nagpakumbaba para iligtas tayo, tinatawag din niya tayong mamuhay ng may pagpapakumbaba sa pakikitungo sa iba. Binanggit ang mga relasyon sa tahanan, sa mag-asawa, sa magulang at anak, sa ating kapwa. Ang bunga ng pagiging puspos ng Banal na Espiritu ay makikita sa ating relasyon, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan at sa ating kapwa. Ngunit alam natin, kaibigan, na dito rin madalas nangyayari ang mga pagsubok. Dito lumalabas ang pagmamataas, galit, inggit, hindi pagkakaunawaan at pagnanais na tayo ang manalo. Minsan, ang pinakamahirap na labanan ay hindi ang nasa labas natin, kundi ang nasa ating kalooban, ang nasa ating loob, ang nasa ating puso, ang ating sariling kagustuhan. Kaya, kailangan natin ang patuloy na paggabay ng Banal na Espiritu. Sa sarili nating mga kaparaanan, mahirap magpatawad, umunawa at magpakumbaba. Ngunit kapag si Kristo ang namumuno sa ating buhay, binibigyan niya tayo ng kakayahang magmahal tulad niya. Kapag hindi natin isinusuko ang ating sarili sa Diyos, maaaring gamitin ng kaaway ang alitan, sama ng loob at pride upang sirain ang ating relasyon. Ngunit kapag hinayaan nating baguhin tayo ng Espiritu Santo, nagiging instrumento tayo ng kapayapaan at pagkakaisa. Kaibigan, ang pinakamalaking problema ng tao ay hindi lamang ang mga problema sa paligid natin, kundi ang pusong gustong mamuno ng hiwalay sa Diyos. Ngunit si Jesus ay dumating upang baguhin ang ating puso. Doon sa krus, ipinakita niya ang tunay na pagpapakumbaba at pag-ibig. Hindi niya pinili ang kanyang sariling kaginhawahan, pinili niya ang ating kaligtasan. Ngayon ay inaanyayahan kanya na isuko ang iyong buhay sa kanya. Kapag si Kristo ang hari ng iyong puso,
Tuturuan kanyang magpatawad, magmahal at mamuhay ng may pagpapakumbaba, pagtitimpi. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang palaging tayo ang nangunguna o nasusunod. Ang tunay na tagumpay ay ang hayaan si Kristo ang mamuno sa ating buhay. Kaibigan, sa mga pagkakataon ng hindi pagkakaunawaan, hinahayaan ko ba ang banal na Espiritu na gabayan ng aking mga salita at kilos? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tayo po ay manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa buhay at lakas na inyong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Salamat po sa halimbawa ng pagpapakumbaba at pag-ibig ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat din po dahil isinuko niya ang kanyang sarili upang iligtas kami. Tulungan mo po kaming magkaroon ng pusong marunong magpasakop sa iyo at sa paggabay ng banal na Espiritu. Alisin mo po ang aming mga pagmamataas, inggit at sariling kagustuhan at turuan mo kaming magmahal, magpatawad at maglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Naway ang aming buhay ay magpakita ng iyong karakter at magdala ng kapayapaan sa aming mga relasyon, sa tahanan, sa pagawaan, saan man kami naroon. Panginoon, alalahanin niyo po ang ilan sa aming mga mahal na tagapakinig na mayroon pong karamdaman. Kayo po ang higit na nakaalam ng kanilang kalagayan. Hipuin niyo po nawa ang kanilang mahihinang katawan upang makapanumbalik po sila sa kanila pong mga kalakasan at paglilingkod sa inyo. Alalahanin po ang kanila pong mga hanap buhay. Patuloy niyo pong palaguin ang kanilang negosyo at ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At muli ko pong ini-offer ang atin pong Bible Study Guide na Explore, ang gabay sa pag-aaral sa Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. At ang atin pong booklet na 10 Commandments Twice Removed. Ang mga babasahing ito ay inyong matatanggap ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. 891. At kung kayo naman po ay sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza. Pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon bukas pong muli.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, may nagmamahal sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang may nagmamahal sa iyo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa na naman pong masaya at mapalad na umaga sa inyong lahat, mga ginigilaw ko, mga kaibigan at mga kapatid. Purihin ang ating Panginoong Diyos, napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Kanya tayong iningatan sa buong magdamag at ngayon binigyan niya tayong muli ng buhay at kalakasan. At napakagandang pasimulan ang atin hong araw sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung bang maramdaman mo o marinig mo sa umagang ito na mayroong nagmamahal sa iyo mula sa kanyang mga salita. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtutok sa programang ito. Ako po'y nag-aanyaya na sana'y inyong ibahagi ito, lalo tigit sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak, o yung mga nais ninyong maabot at makapakinig ng mga salita ng Panginoon. Ako po'y nakakatiyak na sa pamamagitan ng kanilang pakikinig, sila rin ay makakasumpong ng kalakasan at inspirasyon sa kanilang buhay. Ngayon, kung kayo po ay mayroong mga katanungan, may mga gumugulo sa inyong isipan na hindi ninyo maunawaan dahil sa pakikinig ninyo ng mga salita, at lalo tigit sa pag-aaral natin dito sa Aklat ng Daniel, maaari nyo pong isulat dyan sa comment section ng FB Live ng ating programa o kaya sa YouTube comment section, o pwede nyo rin gamitin yung aming numero. Pakilista po ninyo 0918-944-7891. Maaari nyo pong isulat dyan kung ano ang nais ninyong ipaabot sa bawat isa sa atin. Muli po, mga ginigiliw, ulitin ko, binabati ko ang lahat na sumusubaybay sa programang ito. Kayo po'y laging kasama sa akin hong panalangin. Patuloy po nating pinag-aaralan ang Aklat ng Daniel. At tayo po ay naroon na sa dalawang huling kapitulo ng aklat na ito. At tunay na hihimay-himayin natin kung ano ang nais ng Diyos na ipaunawa sa bawat isa sa atin. At bago po tayo dadakong muli sa ating pag-aaral, nais ko kayong anyayahan na tayo'y manalangin. Dakila naming Diyos, nais naming italaga ang aming pag-aaral sa oras na ito. Nawa sana ang banal na Espiritu ay gumawa sa puso namin at sa aming isipan na maunawaan naming maliwanag ang inyong mensahe na siyang aming gagamiting kalakasan at inspirasyon upang kami maging handa sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus. Samahan nawa kami ng banal na Espiritu. Pagkalooban ninyo nawa kami ng karunungan. At ang bawat sumusubaybay sa programang ito, maramdaman nila ang pagkilos ng banal na Espiritu sa kanilang puso. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagdinig sa panalangin namin. Ito hinihiling namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang katanungan na atin pong bibigyan ng kasagutan sa araw na ito ay nagsasabing, ano ang makasaysayang tagpo ng 11 kapitulo ng Aklat ng Daniel? Atin pong titingnan yung Daniel Kapitulo 11, talata pong

talatang 1 bilang pasimula ng pagpapakilala dito sa talatang ito. Ang sabi po dito, tungkol sa akin ng unang taon ni Dario na taga Media, ako'y tumayo upang patibayin at palakasin siya. Yan, sa ibang mga sulat, sinasabi na siya ay tumayo para suportahan itong si Haring Dario at proteksyonan siya. Ngayon, sa Daniel 10:14 ay mababasa po natin ay ganito. Pumarito ako upang ipaunawa sa iyo kung ano ang mangyayari sa iyong bayan sa mga huling araw sapagkat mayroon pang pangitain para sa mga araw na iyon. Sino ang nagsasalita dito sa Daniel 10:14? Walang iba kung hindi ang anghel na sinugo ng ating Panginoong Diyos na pawang nagpaliwanag ng pangitain nitong si Propeta Daniel. Kaya kung titingnan po natin yung atin hong binasang talata kanina, makikita po natin dito yung pagkilos ng anghel na nagbibigay proteksyon doon sa mga taong mayroong pananampalataya sa Panginoon. Ngayon, ang aklat ng Daniel sa Kapitulo 11, ito po ay pagpapatuloy para doon sa iba, sa mga bago pa lamang na nakapagbabasa ng aklat ng Daniel. Ito pong Kapitulo 11, yan po yung pagpapatuloy ng Kapitulo 10. Yan po ay tuloy-tuloy. At yun namang Kapitulo 12 ay pagpapatuloy ng Kapitulo 11. Kaya nga po dito, kailangan nating isipin yung lahat ng nilalaman ng tatlong kapitulong ito bilang isang propetikong unit. Yung petsa na sinulat, yung Kapitulo 11 tulad ng Kapitulo 10, yan po ay maaring noong ikatlong taon ng Haring Ciro ng Persia na binabanggit sa Daniel Kapitulo 10, ang talata po ay 1 noong 535 BC. Ngayon, nabasa natin kanina na si Daniel ay nagpasimulang mag-alala tungkol sa hinaharap ng bayan ng Diyos pagkatapos na ipahayag o ibinigay sa kanya yung Kapitulo 7 na nagsasabi ng isang panahon, mga panahon at kalahating panahon. Yan. Bumabanggit sa pangitain ni Daniel, nababanggit yung mga panahon, katulad halimbawa din noong sa Daniel 8. Nagkaroon din ng worry itong si Daniel. Actually, nabalisa din siya dahil hindi niya maunawaan yung malalim na pakahulugan doon sa propesiya sa panahon ng 2,300 na gabi at umaga sa Daniel 8. Ngayon, dito makikita naman natin kung papaanong ang anghel ay tumulong para noon mawala ang alalahanin ni Daniel at maunawaan niya kung ano ang sinasabi ng talata. Pansinin ninyo, hindi ho biro itong naging sitwasyon ni Daniel sapagkat nararamdaman niya na napakahalaga yung mensahe na dapat malaman ng bayan ng Diyos upang sila'y maging handa. Kaya nga ang sabing ganoon ng banal na kasulatan sa Daniel 8:27, akong si Daniel ay nanghina at nagkasakit ng ilang araw. Pagkatapos ay bumangon ako at ginawa ko ang mga gawain ng hari, ngunit ako'y pinapanlumo ng pangitain at walang makapagpaliwanag dito. Mga kaibigan at mga kapatid, ang tangi lamang makapagpapaliwanag ng tumpak na kahulugan ng pangitain katulad ng kanyang pagpapahayag kay Haring Nabucodonosor, walang iba
kung hindi ang sinugo ng Diyos na tutulong kay Daniel. At dito nga po, sa mga kapitulong ito, mababasa natin na si Miguel ay dumating upang ipaliwanag kay Daniel kung ano ang ibig sabihin ng pangitain. Mga kaibigan, kayo ho ba'y nababagabag kapag ka ho hindi ninyo maibahagi yung inyong narinig na mga katotohanan sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga mahal sa buhay? Di ba napakahirap din na pigil yung bang itago sa ating sarili na pawang tayo ay nakaunawa, naramdaman natin yung kahalagahan ng ebanghelyo, yung pag-ibig ng Diyos, at pagkatapos ikikip natin sa ating sarili, mag-worry tayo mga kapatid. Hindi tayo mapapayapa. Kaya nga't ipinapakita dito sa atin ng pinag-aaralan kung paanong ang propeta Daniel ay nagnanais na masabi yung napakahalagang minsahe ng Diyos na pawang darating sa hinaharap. At ang Diyos ay napakabuti sapagkat kanyang sinugo ang anghel para magpaliwanag nito, at ngayon naliliwanagan natin, naging maliwanag sa atin kung anong ibig sabihin ng mga propesiya. Alam niyo, kapag katapos na nalaman itong si Daniel yung ilang karagdagang mga problema na may kaugnayan sa kanyang bayan, sa kanyang mga kababayan, sa pamamagitan ng pagtanggap ng propesiya tungkol sa 71 linggo sa Kabanata 9 at ang hula ng anghel sa pangiting iyon na ang digmaan ay magpapatuloy hanggang sa wakas. Ito po'y nagbigay ng worry sa kanya. Alam po ninyo yung nilalaman ng propesiya, kung babasahin natin yung Daniel 9:26, dito lubos nating naunawaan kung anong ibig sabihin ng Daniel 8:14. Dito ang sabing ganoon, pagkalipas ng 62 linggo, ang Mesiyas ay mahihiwalay at mawawalan, at ang bayan ng pinunong darating ang wawasak sa lungsod at sa santuario. Ngayon, ang wakas nito'y sa pamamagitan ng baha, at hanggang sa katapusan ay magkakaroon ng digmaan, ang pagkasira ay itinakda na. Kaya po, makikita po natin na talagang lubos na nag-alala ang propeta Daniel sapagkat pinapakita na ang wakas ay itinakda na at ang digmaan ay magpapatuloy hanggang sa wakas. Ngayon, pagdating naman doon sa Daniel G's, ang pagpapahayag naman tungkol sa dakilang digmaan. Alam niyo, kapag ka po hindi natin nakuha ang meaning nitong mga pinapakita rito, na maaring isipin natin na yung literal na digmaan, na ang mga bansa'y maglalaban-laban, opo, nangyayari yun, subalit ang pinapakita doon sa Daniel G's 1 na sa mga huling araw, ang dakilang digmaan ay magpapatuloy, ito po yung digmaan ng mabuti at ng masama dito sa ating isipan kung papaanong nanaisin ang kaaway ng Diyos na makuha ang bayan ng Diyos. Kaya, sabi nga sa Daniel G's 1, sa mga huling araw at isang mas detalyadong paliwanag tungkol sa kung ano ang mangyayari sa iyong mga tao sa hinaharap. Yan, nakikita po natin doon sa Daniel G's 14, ang sabi, pumarito ako upang ipaunawa sa iyo kung anong ibig sabihin nito nang mas malinaw. Ang anghel ay naghahatid, mga kaibigan, ng pagpapahayag na ito kay Daniel na bilang pagpapakilala o sa partikular na mga mangyayari. Kaya nga, pinapakita yung mga taon na katulad ni Darius na Mede noong 538 BC. Ano sabi ng anghel? Nanindigan ako upang suportahan at protektahan siya.
Ito po'y nangangahulugan na siya po ay aktibong namamagitan tulad sa kaso ni Daniel na hindi makatarungang itinapon sa yungib ng leon dahil sa paglabag sa prayer band. Sa Daniel 6, upang makatulong na palakasin ang pamamahala ng Haring Darius. So makikita natin dyan kung papaanong gumagawa ang kaaway ng atinhong Panginoon na siya po'y aktibo na gumagawa upang sawatahin ang pagnanais ng bayan ng Diyos na magkaroon ng malalim na ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, maaring matalo tayo sa labanang ito o kung hindi tayo magkakaroon ng malalim na ugnayan sa atinhong mahal na Diyos. Meron na sinasabi dito sa Daniel, kapitulo 11:1, na dito'y makikita natin ang paglalarawan na ang paghahari ni Darius ay pinarangalan ng Diyos. Sa kanya, ang anghel na si Gabriel ay pinadala upang patibayin at palakasin siya. Kaya nga sa kanyang kamatayan, mga 2 taon pagkatapos ng pagbagsak ng Babylonia, si Ciro ay humalili kay Darius sa trono at ang simula ng kanyang paghahari ay minarkahan ng utos na ginawa niya na nagpapahintulot sa mga Hudyo na bumalik sa kanilang tinubuang bayan o sa Jerusalem. Na ito pong si Propeta Jeremias ay kanyang isinulat na ito'y natupad sa 7 taon sa panahon, ang sabi nga ng ating propetisa, sa panahon ng unang pangkat ng mga Hebreo ay dinala ni Nabucodonosor mula sa kanilang tahanan sa Judean sa Babylonia bago sila payagang makabalik. At pagkatapos po ng ilang mga panahon, katulad ng pinahayag dito sa unang bersikulo ng kapitulo 11, ipinakita dito kung papaanong pinroteksyonan si Dario at ang humalili sa kanya ay nag-utos na ang mga Hudyo ay pahintulutan ng bumalik doon sa bansang Jerusalem. So mga kaibigan at mga kapatid, itong mga kasaysayang ito ay nagpapakita na ang Diyos laging siyang may kontrol sa buhay natin. Kapag ka ang ating buhay binibigay natin sa Kanya, hindi kayang magwagi ng kaaway ng Diyos sa ating buhay. Kapag ka ang Kanyang mga salita'y ina-apply natin sa ating mga buhay at nagiging matibay tayo sa ating pananampalataya, hindi tayo makukuha ng kaaway. Dahil the moment na may mga bagay na hindi tayo maunawaan sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, ang anghel ng Diyos ay tatayo sa ating tabi upang tayo proteksyonan at alalayan para sa pagtatagumpay. Dakila po naming Diyos, maraming salamat. Itinuturo niyo sa amin ng mga kasaysayan na pawang laging ang lundo, kayo ang gumagabay sa inyong bayan. At sa mga anak ninyong nagtatapat sa inyo, hindi niyo pinapahintulot na sila'y mapahamak, kundi kayo nagpapakita ng mga himala kung papaano niyong pinoproteksyonan ang bawat isa na nagpapasakop sa inyo. Ngayon, maranasan ito ng lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Lagi niyo po kaming gabayan at proteksyonan laban sa kaaway upang kami manatiling matatag na nananampalataya sa inyo ang banal na Espiritu na way gumawa sa buhay namin at pagpalain ng bawat isa. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa atin pong programang May Nagmamahal sa Iyo. Lagi ko po yan ulit-ulitin. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. Again, nagsasabing May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli.

Isa so, pagpalang umaga ng aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ngayon po ay araw ng Martes. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal. Patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Naka-live tayo sa atin pong AWR 9.1 FM Radio Manila. Binabati natin lahat ng ating mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga paglalakbay. Subalit kayo nakikinig ng programa ang Salita ng Buhay, ang aking pagbati ay aking pinapaabot sa inyo at patuloy ninyong maranasan ang biyaya ng pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Binabati rin natin lahat ng ating mga viewers sa Facebook at sa YouTube. Naka-live tayo sa Adventist World Radio, ganoon sa Salita ng Buhay, at of course dito sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Kaya sa lahat po ng mga viewers natin, unang-una dito sa Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Magandang umaga mga minamahal. At ganoon din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Saan man kayong bansa nanonood sa mga oras na ito, anumang oras kayo nadat na ng ating programa, welcome kayo mga minamahal sa ating paglilingkod. At sama-sama tayo na magbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos bilang ating pagkaing espiritual sa araw na ito. Ano po? At sa lahat po ng mga viewers natin, nakikiusap tayo na pakishare po ng ating live ngayong umaga upang marami din po ang makinabang at maging blessing din po sa kanila ang ating pong paglilingkod mga minamahal. Ano po, share nyo po sa inyong timeline, sa inyong pong mga friends, sa Messenger, sa Facebook, ano po, ano din sa group chats ninyo o di kaya sa Facebook groups. Or maaari ninyo mga minamahal na i-mention ang inyong mga friends dito sa ating live. Pwede rin po kayo mag-add followers or mag-add highlight sa ating comment section para sila rin ay ma-notify sa ating live o sa ating paglilingkod mga minamahal. Ano po, tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting mga minamahal. Ano po? At sa lahat po ng mga first-timers sa ating programa, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, na inyo po mapapakinggan sa radio, mapapanood sa Facebook at sa YouTube tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga, mga minamahal. Ano po? At para lagi ninyo masundan ang ating programa, maaari ninyo mga minamahal na i-follow ang ating Facebook page at subscribe ang ating YouTube channel para laging updated kayo mga giliw ko mga taga-subaybay. At laging sa bawat pag-live natin, lagi kayong ma-notify mga giliw ko mga kaibigan at mga taga-subaybay. Ano po? At samantalang kayo nag-share ng ating live ngayong umaga, ano po? Bago tinira ko sa ating panalangin, sa lahat ng mga mayroong mga greetings, mga prayer request o di kaya mga Bible questions, ay maaari lamang ninyong ipadala sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number mga minamahal. At tayo po ay dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakil at mapagpala naming Diyos ang tahanan na sa mga langit. Diyos na may lalang ng langit at lupa ng lahat ng mga bagay. May akda ng aming mga hiram na buhay sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat sa isang karapatan at pagkakataon na kami ay muling
magpailan lang ng aming mga tinig upang ikaw ay aming purihin, sambahin, luwalhatiin at parangalan ng inyong dakilang pangalan. Salamat Panginoon sa inyong biyaya na laging sapat sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po sa inyong pag-iingat sa amin sa buong magdamag. Maraming salamat din po Panginoon sapagkat pinahiram niyo po kami ng panibagong buhay at kalakasan upang ikay aming mapaglingkuran at maluwalhati. Ganon din po Panginoon, salamat sapagkat muli kaming makapagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Salamat o Diyos sapagkat ang inyong pag-ibig at ang biyaya ay laging sumasagana sa bawat isa sa amin. Aming hiling Panginoon, samantalang kami magbabasa ng inyong mga salita, patuloy naming maranasan ang inyong banal na presensya. At ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay ilukom sa bawat isa sa amin, maging pagpapala ang aming pag-aaralan ngayong umaga at patuloy na maging daan upang lalong mapalapit kami sa inyo. At ang mga taong malayo ay magkaroon ng pagpapasyang lumapit sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita at sa aming pananampalataya. Kasihan kami ng karunungan ng langit sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, so ngayong umaga mga minamahal, tayo po ay mag-aaral muli ng mga salita ng Diyos. Napakaganda nito sapagkat ito isang paalala sa bawat isa sa atin, lalo na yung mga taong masyadong busy sa buhay. Masyadong abala sa buhay, yung bang wala ng panahon sa ating Panginoon, mga minamahal. No? Kita natin na ang mga tao ay masipag sa iba't ibang mga bagay, pero tamad sa spiritual na buhay. Ganun yun mga minamahal. At hindi naman natin nila lahat. So may mga ganun. At ang ating paglilingkod ay pwedeng paalala sa bawat isang nakalimot at pwedeng maging gabay sa mga taong sa Diyos ay nahiwalay. Mga minamahal. Kaya nga ay mahalaga na atin pong mapaalalahanan ang bawat isa sa atin. Sapagkat ang sabi nga ay ang gamot sa nakalimot ay paalala. Kaya yung mga tao sa banal na kasulatan, yung nakalimot sa araw ng Sabat, sabi ng Panginoon eh, remember the Sabbath day to keep it holy. No, alalahanin mo dahil ang tao ay merong laging possibility na makalimot, mga minamahal, lalo na sa kabisihan sa buhay. Ano po, di ba? Iba't iba ang mga ginagawa, iba't ibang mga pinupuntahan, talagang abala sa buhay, mga gili ko, mga taga-subaybay. Hanggang sa nakakalimutan yung mga bagay na dapat gawin na hindi nagagawa. Yung mga bagay na dapat unahin, hindi nauuna, mga minamahal. No? Nakakalimutan, nakakaligtaan. At tigit sa lahat, mga minamahal, hindi na siya nagagawa. Ano po? Minsan ay talagang dahil sa tamad tayo. Kaya ang ating pinag-aaralan ngayon ay overcoming spiritual laziness. Ano ho? Minsan ay sa katamaran, mga giling ko, mga taga-subaybay. Di ba? Pagkalalo pagkatagod na tayo, no? Pagka pagod na sa ibang bagay, ay tinatamad na tayo sa spiritual nating aspeto. Alam niyo mga minamahal, kahit na tayo malaman sa katawan, pero wala tayong pagkayang spiritual, payat ang ating spiritual na buhay, hindi lamang payat, bansot pa, mga minamahal, kaya hindi tayo lumalago. Ano ho? Kung kaya ay pag-aralan natin ngayon, bakit mahalaga na maalis yung katamaran? Sa pagtatrabaho, mga gili ko, mga taga-subaybay, ano ho, paghahanap buhay, ang isang tao na hindi nagtatrabaho at ayaw magtrabaho, na wala namang dahilan, ay ang tawag niya ay katamaran. Di ba? Yun namang, unless yung isang tao ay may karamdaman o di kaya ay talagang wala na siyang capacity na magtrabaho. Pero yung isang tao na malaki naman ang katawan, malusog naman, ano po, pero ayaw magtrabaho, ang tawag dyan ay katamaran, mga minamahal. No? At yung salitang tamad ay negative ang dating. Di ba? Mga minamahal, kaya pang isang tao, masabihan mo, ay tamad ito, mapangit pakinggan. Di ba, mga minamahal? Lalo pagka ang trabaho mo ay magsimula ka madaling araw, ang hirap bumangon, mga minamahal. Di ba? Napakahirap bumangon, tapos uwi ka doon ay hapon. Abay talaga naman, hapon. Ano ho? Ay minsan ay dumarating yung katamaran. Minsan ay tinatamad, lalo kapag hindi mo na mahal ang iyong ginagawa. Ano ho?
At meron ngang isang kasabihan yung mga tambay, no? Sabi ng tambay ay, di baling tamad, hindi naman pagod. Ganon, di ba? Yung mga, yun yung kasabihan ng mga tambay. Pero yung pagtatambay, no? Yung mga naka-standby lang ng mga tao, mga tambay-tambay lang, ay nakakapagod din. Di ba? Mga minamahal. Kaya yung kasabihan nila na di baling tamad, hindi naman pagod, panakapagod din maging tamad. Hindi ba mga ginigiling kong mga taga-subaybay? At ang pagiging tamad ay talagang una magpapahirap sa tao. Di ba? Ang pagiging tamad ay magpapalayo sa iyo sa pagkain. Di ba? Mayroon tayong ilang mga babanggitin dito mga giling kong mga taga-subaybay doon sa mga taong mga tamad magtrabaho. Ano po? At ang ilan naman ay talaga namang hingi na lang ng hingi. Ano ho? Sabi nung ilan ay yun ang hihingi sa atin. Mas mapira pa kaysa hinihingian. Dahil ang trabaho ay hingi lang ng hingi. Ano po? O di kaya ay utang ng utang. Di naman nagbabayad. Ay sabi nila. Ang sabi nga sa isang kasabihan doon sa amin sa Bisaya ay utang lipay-lipay, bayad likay-likay. Ano ho? At ang sabi doon sa isa ko pang nabasa ay ang mga nagpautang ang siyang nahihiyang manigil. Ano po? Dahil dahil kami na mahal. So yung kapag isang tao kapag katamad sa trabaho, aba, may binabanggit ang Biblia sa mga bagay na yan. Halimbawa, sabi rito, dito muna tayo sa mga trabaho bago sa spiritual. Ang taong tamad, no, mga minamahal, pag pinapatrabaho mo yan, ay lagi niyang masama ang loob, napipilitan. Ano ho, kaya yung trabaho niyan, hindi pulido. Ano ho, hindi kaya hindi maayos. Kasi nga, wala sa puso, wala sa kanya mga minamahal. Ano po, kaya pag pinapatrabaho mo, ay wala sa puso yan. Hindi yung katamaran niya ang nanging ibabaw, ay napipilitan siya. Pero yung isang taong tamad, aba, pagka yan ay patamad-tamad, ang mangyari niyan ay gutom mga abutin. Di ba? Gutom, eh, tamad magtrabaho eh. Tamad maghanap buhay. Ay, talagang yan ang naging problema. Pagka hindi ka madiskarte, ano po, may naalala ko na tao na sa kanyang katamaran, no, ayaw niyang magtrabaho, ayaw niyang magdiskarte sa buhay, ay ang nangyari ay nangunguha na lang siya ng pagkain ng iba. Ano po? One time ay may mga ganun. Meron akong kilala ng ganun na pinapayuhan ko magtrabaho ka, ganito, ito yung gagawin mo para magkaroon ka ng pagkain. Ba, okay lang daw. Aba, one time ay kinuha yung bigas. No? Mayroon akong bigas na kalating sako. Ay pagbalik ko ng ilang araw ay wala ng laman. Yung pala siya na ang nagsaing, siraing niya. Mga minamahal. Ayaw niya magtrabaho. Pero nanguha ng pagkain ng iba. Ano po, yun ang malungkot. Ang isang taong nagtatrabaho, ang hindi nagtatrabaho, sabi doon sa Kawikaan 19:15, ay ganito ang ating mababasa. Kawikaan 19:15, ang sabi rito, ang katamaran ay nagbubulid sa tulog na mahimbing. Ba, matindi ano? At ang taong tamad, gutom ay daranasin. Ba, maganda yung binabanggit sa Kawikaan, ano? Yung mga tao palang mga tamad, ano mangyari? Gutom ang daranasin, mga minamahal. Yan ang matindi. Kapag ikaw ay patamad-tamad, no, ay gutom talagang abutin ng isang tao. At ang sabi rito, hindi lamang gutom, mga minamahal, na meron ngang binabanggit din sa Kawikaan 24 na kung saan ay napadaan siya niya sa isang bukiran ng taong tamad. Ito'y puno ng mga dawag, ano po, mga minamahal. At walang nag-asikaso. Ay tamad nga, ayaw mag-araro siguro. Di ba? Nung araw ay talagang, ako ho, ay hindi naman talaga ako marunong mag-araro. Nung tinuruan ako ng tatay ko, aba yung hindi ko ma-straight yung araro, parang rainbow yung dating. Ay ang ginawa ko, dahil hindi ko naman kayang mag-araro, hindi ko magaya yung ginagawa ng tatay ko, ay hindi ako yung nagagamas. Ano ho, nagtatanim ako nung araw ng mga obe, yan, yung mga balinghoy, mga na ba tawag doon, yung mga kamuting kahoy, yung bulinghoy, no? Yung kamuting baging. Yan, yung mga tinatanim namin dati, yung gabi, ay pwede naman gumawa ng paraan. Tsaka saging, ano ho, tinatanim namin dati.
ay pwedeng gumawa ng paraan at kung hindi mo naman kayang gawin yung isang bagay. Pero kung talagang ikaw ay tamad, hindi lamang gutom ang daranasin ang sabi rito mga minamahal. Yung pagiging tamad ay nakakamatay, sabi ng Biblia. Pakinggan natin sa 21:25 ng kawikaan. Ang sabi po ay ganito, ang pagnanasa ng tamad ang sa kanya'y pumapatay sapagkat ayaw magpagal ng kanyang mga kamay. Bakita niyo mga minamahal? Ayaw magtrabaho eh. Ayaw magsikap sa buhay. Lalo kapag ka meron kang pamilyang binubuhay, meron kang, di ba, asawa, may mga anak ka. You have to work. Di ba? You have to find ways na ikaw ay magtrabaho, hindi yung tamad, no? Mga minamahal. O ayaw mo magtrabaho. Kaya sabi doon eh, yung pagnanasa ng tamad sa kanya ay pumapatay sapagkat ayaw niyang magpagal. Ayaw niyang magtrabaho, mga minamahal. Ganun ang tinatawag na lundo noon o yung mangyayari sapagkat kapag ikaw ay tamad, hindi ka lamang magugutom. Kung magtrabaho naman, napipilitan. No? Sama na loob. Kaya yung trabaho, hindi pulido. Nakamamatay sapagkat hindi siya naghahanap buhay. Meron pong payo tungkol dito, mga gili ko, mga taga-subaybay. Sabi po sa aklat ng Kawikaan, ang kapitulo 6, ito'y payo doon sa mga tamad maghanap buhay. Ano? Tamad magtrabaho. Sabi dito, kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 9, pumaroon ka sa langgam ikaw na tamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad at ika'y magpakapantas. Na bagaman walang puno, tagapabahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-araw at tinitipon ang kanyang pagkain sa anihan. Talatang 9, hanggang kailan ka hihiga riyan o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkatulog? Ayan. So dito mga gili ko mga taga-subaybay, meron dito na pagandang paalala, ano po dito po sa Kawikaan 6, tungkol sa tamad. Ano po, kung ang isang tao ay tamad, tingnan mo ang sabi ng manunulat. Tingnan mo yung mga langgam. Ano ho? Ang langgam ho sa amin ay lumilipad, pero sa Tagalog ay gumagapang. Ang langgam, ang langgam na ito yung mga gumagapang mga minamahal. Na sabi dito ay wala silang pinuno, wala namang tagapamahala, pero naghahanda sila ng pagkain sa tag-araw. Ano po, at tinitipon ang kanilang pagkain sa anihan. Kita niyo mga minamahal kayo, pag dumating yung tagutom, dumating yung tinatawag natin ng mga kahirapan, meron silang naipon, mga minamahal. No? Pag dumating ang krisis sa kanila, merong maipon o naipon mga minamahal. Di ba? Ganun, pag ang isang tao ay tamad, ay wala. Wala kang makain, gutom, mga butin, mga minamahal. Kung sa physical ay maging tamad tayo, lalo na sa spiritual, delikado mga minamahal. Kaya nga, kung tayo ay tamad na sa physical ng pagtatrabaho, tamad pa tayo sa spiritual, aba talagang payat ang iyong ang physical mo, payat din ang spiritual, may delikado mga minamahal. Ano po? Ngayon, pagdating sa spiritual na katamaran mga minamahal, ay talagang yun delikado din ito sapagkat ang isang taong tamad sa spiritual, stagnant yun. Ano ho? Yung taong tamad sa spiritual, hindi lalago yung kanyang pananampalataya. At higit sa lahat, mabilis siyang mawala ng pag-asa. Isang taong tamad sa spiritual, mga minamahal, ay talagang mabilis siyang panghinaan ng loob. Bakit? Kasi yung kanyang pananampalataya sa Diyos, yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon ay masyadong mababaw, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ngayon, ano po kaya yung mga dahilan ng katamaran espiritual, mga minamahal? Ano ho? Meron akong nabasa, sinabi ng isang manunulat. Ang sabi niya ay, the reason o ang dahilan kung bakit marami ang mga hindi espiritual na mga tao. Bakit maraming mga tao ang nawala ang kanila pong focus sa Diyos ay dahil sa kanilang kaabalahan sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga hanap buhay, at sa sobrang kaabalahan nila, nawalan sila ng panahon sa Diyos. Pero may panahon dapat. Hindi nila na-manage, mga minamahal, laging tamad sila. At ang sabi rito, lalo na kapag sila ay sagana sa kanilang pangangailangan. O yung kanilang mga kailangan ay nariyan, mga minamahal.
ay tinatamad na sila. No, naalala ko tuloy may isang tao, ang sabi niya, eh bakit pa ako magpipray? Ba't ako magpapasalamat sa Diyos? Ba't ako sasamba? Eh meron naman akong kailangan ah. Nandiyan na lahat ng aking pangangailangan. So, hindi ko na kailangan ang Diyos. Yan ang malungkot na nakaranasan ng buhay ng tao, mga minamahal. Lalo kapag direct mong sinasabi yung ganun, may matindi. Dahil sasaganas yan ng mga bagay-bagay na, di ba? Nabibili niya, nakukuha niya yung gusto niya, aba ay parang pakiramdam niya, hindi niya na kailangan ng Panginoon sa kanyang buhay. Mga minamahal. Pati yung isang vlogger na ang sabi niya nung siya sumagana, bakit ako magpapasalamat sa Diyos? Hindi naman siya nakatulong ah. Ba, matindi yung kanyang banat, mga minamahal. Di ba? Nakalimutan niya kung sino yung may akda ng kanyang buhay. Minsan ay ganyan tayo, mga minamahal. Kaya sabi ni Agur, Panginoon, huwag mo akong bigyan ng kayamanan. Baka makalimutan kita. At sasabihin ko, sino ang Panginoon? Di ba? Yun ang sinabi niya, mga minamahal. Huwag mo rin akong bigyan ng kasalatan. No? Baka ako'y magnakaw at malapastangan ko ang iyong pangalan. So, kita niyo mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ang mga dahilan pala ay dahil sa isagana naman, kaya tamad sa spiritual. Sa sobrang busy sa negosyo, hindi na makapag-pray. Di ba? Hindi na makapagbasa ng Biblia. Hindi na makasamba dahil ang tao ay masyado nang abala sa mga nangyari sa mundo. Kaya minsan ay ang mga bagay na nangyari sa ating palibot, minsan pinapahintulot ng Panginoon na mangyari. Alam niyo kung bakit? Para makaalala tayo, mga minamahal, na may Diyos palang buhay. May Diyos sa langit na sa atin ay naghihintay na tayo manumbalik sa Kanya. Kahapon lang mayroon akong nakita na isang building o kahapon lang isang araw yata yun na malaki-malaki yung building tapos nahati, mga minamahal. Nakrack lahat at hindi na pwedeng tirahan. Napakadelikado. Iyak nang iyak yung mayari ng bahay. Sabi niya, ilang taon ko itong pinaghirapan sa ibang bansa. Pero sa isang iglap, sabi sa kanta, sa isang iglap lang nawala ring lahat. Tunay, mga minamahal. Yung pinaghirapan sa ibang bansa, sa isang iglap lang nawala, mga minamahal. Nawala lahat. No? Dahil minsan ay kapag sagana pa lang isang tao, nakakalimutan ang Diyos sa kanilang buhay. Sagana eh. Pero pag may mga nangyaring mga sakuna, may nangyaring mga trahedya, may mga kalamidad, abay talagang ang tao napaka-religious, mga minamahal. Luhod dito, luhod doon. Tawag dito, tawag doon sa Panginoon, mga minamahal. Abay, masarap din, no? Na ang tao ay, takot din pala ang tao sa mga ganyang karanasan. Kaya kapag nangyari yung mga bagay na ito, ang tao ay nakaalala sa Diyos at puro Panginoon ang tawag. Tingnan nung pag naging hayahay ang buhay, mga minamahal. Nakalimutan ng Panginoon. Ano, meron akong naalala, meron isang tao, nagkaroon siya ng karamdaman. And then, muntik siyang ma-stroke, no? Talagang dala sa ospital, tapos matindi yung karamdaman niya. Sabi niya, Pastor, dinalaw namin. Pastor, kapag gumaling ako, magbalik loob ako sa Panginoon. Sapagkat sinawalay sa Panginoon, matagal ng panahon. Tapos nagbisyo doon, bisyo dito, talagang matindi yung ginagawa niya. Hanggang sa na inani niya yung kanyang ginawang pagsisira ng kanyang katawan. Ang sabi niya, pagkapagalingin ako ng Panginoon, maglilingkod ako sa kanya. Uli, ha, manumbalik ako. Mamatindi, ano? So nandoon, pag-pray, ganoon. Gumaling, in short, mga minamahal. Ba nung gumaling, kung nakalimutan niya ang kanyang commitment sa Panginoon. Nakalimutan niya, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Kasi naging hayahay na uli, parang hindi niya na uli kailangan ng Panginoon. Nakalimutan natin na kailangan pala natin ng Diyos sa bawat sandali ng ating buhay. Diba? Akala natin ang Panginoon ay kailangan lamang natin kapag may problema tayo. Kapag mayroon tayong mga pagsubok, kapag may krisis na pinagdadaanan, mga minamahal. Diba? Saka tayo sinisipag na magkaroon ng pananalangin.
magkaroon ng pagbabasa ng kanyang mga salita, magkaroon ng panahon ng pagsamba. Pero kapag gahayahay, mga minamahal, ba wala, nakakalimutan natin. Di ba? Nakakalimutan kasi sagana, mga minamahal. Ito yung ilan sa mga dahilan ang sabi din sa ating pinag-aaralan. Magiliw ko mga taga-subaybay. Ano pa? Yung mga bagay na mga tinatawag nating nasa palibot natin, no? Puno ng mga distractions. Lack of discipline, di ba? Na meron naman sanang time, pero hindi nagkaroon ng time. Kaya nag-post niya ako nung nakaraan eh. Pag may bagyo, no? Diyos ko. No? Diyos ko, tawag doon. Pag may lindol, Diyos ko. Pag may sunog, Diyos ko. Pag may Bible study, ayaw ko. No? Busy ako. Ah, ganun mga minamahal. Yan ang malungkot na karanasan. Pero ito yung mga paalala, mga gili ko, mga taga-subaybay. Dahil mahal tayo ng Panginoon, sometimes God allows crisis, calamities to happen in order for us to di ba? To awaken, mga minamahal, sa ating natulog na spiritual. To remind us na we have to go back to the one who created us. Babalik tayo doon sa lumikha sa atin. Diba? Kasi minsan nakakalimutan natin ang ating Panginoon, mga minamahal. No? Dahil sasabihin natin, wala akong time mag-samba, walang time mag-Bible study, walang time mag-pray, pag-una, etc. Meron namang time. Kulang lang tayo sa disiplina, mga minamahal. Meron namang time. Ayaw lang natin bigyang priority ang Panginoon. Kaya alam nyo, sa Bible, kung ating titingnan, mga minamahal, ang ating Panginoong Yesus nagturo, sabi niya eh, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." No? Matthew chapter 6, verse 33. Unahin mo, no? Ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ipinaalala ba kami na mahal sa bawat isa sa atin, no, na ang ugat ng katamaran ay alisin natin. Di ba? Baguhin, magkaroon tayo ng renewal na commitment sa ating mahal na Panginoon. Mag-iili ko mga taga-subaybay. Kasi ang katamaran sa espiritual na buhay, mga minamahal, ay naging hadlang yan upang lumago tayo sa pananampalataya. Naging hadlang yan upang lumalim ang ating relasyon sa ating mahal na Panginoon. Naging ugat yan, mga minamahal, yung katamaran, para tayo ay maging bansot sa ating pananalig sa ating Panginoong Diyos. Di ba? Kaya binsan ay pinaintulot ng Panginoon, magkasakit ka. Magkasakit ang tao para makarealize tayo, mga minamahal, na at tanging manggagamot ang ating Panginoon. Di ba? At tinuturuan tayo, pinalalahan tayo magtiwala sa Kanya, mga minamahal. Kaya kung gusto nating maalis yung katamaran, mga minamahal, aba, ay alisin natin yung kawalan ng disiplina sa ating mga panahon, sa ating time, di ba? Sa ating mga sarili. Di ba, mga minamahal? Kasapagkat kung gusto nating lumago sa spiritual, kailangan natin ng effort, di ba?

sa amin noon ay the walking Bible. Sapagkat meron siya nagsasalita, meron siyang tagabasa. At kung magkamali magbasa yung tagabasa niya, alam niya kung saan nagkamali ng basa. Alam niyo ay sabi niya, ang sekreto lang niyan ay lumuluhod ako sa Panginoon 7 times sa isang gabi. Grabe yun. Sabi na mahal. Grabe yun. Eh kung wala kang disiplina, kung ikaw ay tamad, hindi mo magawa yun eh. Yung mag-pray nga lang ng isang beses sa isang araw, minsan nakakalimutan pa ng isang tao. Minsan pag may mga tinatanong ako, pag ako'y naglilingkod yan sa labas, ay tinatanong ko, ilang beses kayo nagpipray sa isang araw? Oh, sino dito ang nagpipray ng isang beses? Bakunti lang. 2 beses, pakunti. Noong 3 beses nga, halos wala na. Ibig sabihin, kahit sa pagkain, nakakalimutan nilang manalangin. Ang amin na mahal. Ganyan ang mga tao, mga gilig ko, mga tagasubaybay, lalo kapag ka sagana sa buhay. Lalo kapag ka walang problema, walang mga suliranin, walang mga bayarin, wala lahat. Kailangan, yung mga pangailangan nila nariyan at nabibili na ang gusto nila, mga minamahal. Di ba? Pero para mapagtagumpayan natin yung katamaran sa espiritual na buhay, para pag dumating man ang anumang mga pagsubok sa buhay, yung mga suliranin, natututo tayong magtiwala sa ating Panginoon. Natututo tayong, mga minamahal, na maglagak ng ating pasanin sa Panginoon sapagkat alam natin na hindi niya tayo pababayaan. So, kapag gusto natin lumago sa ating pagkakilala sa Diyos, maglaang ka ng panahon sa Kanya. Di ba? So, kailangan ng effort na magsikap ka. Tapos ay disiplinahin mo ang iyong sarili. Magkaroon ka ng mga self-control o tinatawag natin, mga minamahal, magdisiplina, magkaroon ka ng panahon. Kung may panahon ka sa bawat bagay, o trabaho, di ba? May panahon ka sa pamilya, sa mga kaibigan, huwag mong kaligtaan na magkaroon ng panahon sa ating Panginoon, mga minamahal. No? Huwag mong kaligtaan na magkaroon ng panahon sa ating Panginoon. Of course, magkaroon ka ng renewal of commitment. O di kaya magkaroon ng commitment, pagtatalaga sa Panginoon. Di ba? Dahil yung pagbabago, kung gusto mo magkaroon ng magbago, huwag mong hintayin ang bagong taon. Nasabihin natin na bagong taon, magbagong buhay. Ah, hindi yan. Ilang beses na dumaan ang bagong taon eh. Yan ay commitment, baka minamahal. Pagtatalaga mo sa Panginoon. Ano po? Kung gusto mo laging makausap ang Panginoong Diyos, maglaan ka ng panahon ng pananalangin. Di ba? Maglaan ka ng panahon ng pananalangin. Lagi kang makipag-usap sa Panginoong Diyos. Either kasama mo yung asawa mo, either kasama mo yung pamilya mo, o di kaya ikaw, meron kang personal devotion. Magiliw ko, mga taga-subaybay. Maglaan ka ng panahon sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Hindi lamang natin bubuklatin ito pag nakaalala. O di kayo pag may mga problema, saka tayo bubuklat, ano kaya mga pangako ng Panginoon dito. Pero pagka wala problema, hindi mo lang nabubuklat. Di ba? Pagka sumasamba, hindi naman nadadala, nakakalimutan. O kailangan natin gagawin yun. So mahalaga yun, mga minamahal. Di ba? Para lumalim ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya i-develop natin yung ating prayer life. Diba? Develop mo, mga minamahal. At huwag kang magpipray kung kani-kanino doon sa Diyos ng langit, mga minamahal. Ano po? Kaya sabi ng Biblia, ng mga awit, ang salita ng Panginoon ay ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating landas. Ano po? Mga minamahal. At ito po, may mga magagandang payo na nandito bago tayo magtatapos. Payo na kung saan ay napakaganda. Ang sabi rito, mga minamahal, sa Roma Kapitulo 12, ang mga versikulo ay 11 hanggang 12. Ang sabi po ay ganito, huwag maging tamad sa pagsisikap. Maging maalab sa Espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Magalak kayo sa pag-asa. Maging matiisin sa kapighatian. Matyaga sa pananalangin. Ayun. Ang ganda ng pagkahanay, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Yung taong mga nagsisikap, hindi yung tamad. Nagsisikap eh. Kaya sabi dito, huwag ka maging tamad sa pagsisikap, sabi ng Biblia.
Ano po, maging maalab ang isa espiritu

maging masipag, no, sa paglilingkod sa Panginoon. Magalak sa pag-asang ating tinamo, ang sabi rito. At ang wika, mga gilig ko, mga taga-subaybay, maging matiisin sa kapighatian. Aba, mahirap maging magtiis sa mga bagay na ito kung wala kang tiyaga sa pananalangin, tulad ng sinasabi rito, mga minamahal. So, mahalaga pa na yun. Imbis na maging tamad tayo sa ating espiritual na buhay, ay sipagan pa natin, hindi lamang sa panahon ng trahedya, hindi lamang sa panahon ng krisis, hindi lamang sa panahon ng mapanganib, ano? Hindi lamang sa panahon na mayroong kalamidad, na mayroong mga sakuna, kundi sa bawat oras, minuto ng ating buhay. Kaya nga yung kanta na gawa namin ni Atidan eh, kailangan mo ang Diyos sa bawat sandali ng iyong buhay, mga minamahal. Ano po? Ano pa mga binabanggit dito? May mga bagay dito magaganda, mga gili ko, mga taga-subaybay. Sabi rito, sa aklat ng Hebreo Kapitulo 6, versikulo 11 hanggang 12, pareho ng talata doon sa Roma. Sabi rito, at nais namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sigasig upang inyong malaman ang ganap na katiyakan ng pag-asa hanggang sa katapusan. Ano po ang nais, mga gili ko, mga taga-subaybay? Sigasig, no? Kasigasigan, kasipagan, mga minamahal, sa tinatawag nating mga bagay-bagay na espiritual. Sapagat ang sabi rito, upang inyong malaman ang ganap na katiyakan. Yung salitang tiyak, sure talaga yan. Hindi yan pataka-pataka. Sure. Ano po, hanggang sa katapusan, mga minamahal. Talatang 12. Upang kayo huwag maging mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagmamana ng mga pangako. Amen. Dito po, mga gili ko, mga taga-subaybay, ang ganda ng pagkasaysay ng talatang ito. Maging masigasigan niya upang makita natin ang katiyakan ng ating pag-asa hanggang sa katapusan. At hindi maging tamad, kundi maging tagatulad, no, doon sa mga patriarchs pa, yung mga unang mananampalataya, sabi rito. Maging tagatulad kayo nila na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis, nagmamana ng pangako. Ang ganda, no? Yung pala mga taong matiisin, yung mga tao na nanatili sa pananampalataya sa Panginoon, sa kabila ng maraming mga karanasan sa buhay na hindi maganda, they remain faithful to the Lord, na natiling tapat sa Panginoon. Sabi rito, sila'y nagmana ng mga pangako, mga gili ko, mga taga-subaybay. No? Yan ang napakagandang balita, mga minamahal. Alisin ang katamaran, palitan ang kasigasigan, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? Kaya sabi rito sa isang talata pa ng Biblia, ikalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 7. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan. Ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ng pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos. Ang ganda, no? At ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid. At ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Ayun. Ang ganda ng kapahayagan dito, mga gili ko, mga taga-subaybay. No? Kaya na ay maging masigasig, huwag maging tamad. Ngayon ay binabanggit pa rito, gawin ang lahat ninyong makakaya. Ano ho? Gawin ang lahat na makakaya para makita natin kung ano yung maganda at kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon, mga minamahal. Kung kaya, hindi lamang sa ganong mga gawain, kundi maging sa gawain sa Panginoon. Ano ho? Ano mga gawain ng mga paglilingkod sa Panginoon ay sumama tayo, mga minamahal. Alam nyo, napakasarap sa pakiramdam. Kahit na maraming mga pagsubok, huwag tayong maging tamad. No, pwede tayong maging prayer warriors. Pwede tayo na makatulong sa iba't ibang paraan, mga minamahal, sapagkat ang sabi sa unang Korinto 15:58, huwag maging matatag tayo, hindi nakikilos at laging sagana sa gawa ng Panginoon. Dahil alam natin, hindi masasayang. Yung palang kasipagan mo,
at kasigasigan sa paglilingkod o sa espiritual na buhay, hindi yan nasasayang sa harapan ng Panginoon. Tandaan niyo yan, mga minamahal. Hindi nasasayang dahil ang Panginoon ay sinusuklian niya ng gantimpala yung mga taong nanatiling tapat at sagana sa gawa ng ating mahal Panginoon, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya napakahalaga na tayo bilang mga tao, kung tayo tinatamad sa spiritual na bagay, sa spiritual na buhay, alisin natin yung katamaran. Mga minamahal, palitan natin ng may kasigasigan, palitan ng gawin ang pinakamabuti at kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. At gusto ng Panginoon, mga minamahal, na natili tayong malapit sa Kanya. No, na huwag tayong humiwalay, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya pagka ikaw ay palagay mo malayo ka sa Panginoon, lapit ka sa Kanya. Balik loob ka sa Kanya. Maging masipag ka sa espiritual na buhay, mga minamahal. Meron nga akong isang tao na nakausap eh. Nung siya sumali sa langit-impyerno na activity, napunta siya sa impyerno. Sabi niya, simula ngayon, lagi na ako magbabasa ng Biblia. No, wala akong basa-basa ng Biblia. Simula ngayon, lagi na ako mananalangin. Di ba? Hindi na ako mangangaway ng kapatid. Mga minamahal. Kasi may mga ganon. No, lagi na akong maging masipag sa gawain. Masyado na akong busy sa mga bagay sa mundo. No? At bago tayo magtapos, nalala ko yung isang bakla na nakasumpong ng pananampalataya. Alam niyo, sabi niya, ang lahat ng kanyang karanasan sa buhay, talagang sobrang layo sa Panginoon. Nandun yung kalaswaan, nandun yung kalayawan, lahat ng mga hindi magandang karanasan ay ginawa niya. Nung nasumpungan niya ang katotohanan ay nagbago ang kanyang buhay. The Lord transformed him, no? Mula sa pagiging Delilah tungo sa pagiging Samson. Dahil tinanong siya nung araw eh, anong yung pangalan pagka araw? Sabi niya, Samson. Pagka gabi, Delilah. Sabi niya. Pero nung nalaman niya ang katotohanan, mga minamahal, may talagang nakakatuwa. Sabi niya, ito hindi ko makalimutan sa kanya. Ang pangalan niya si Brother Michael. Sabi niya, ang natira kong buhay na ipinagkalob ng Panginoon ay gagamitin ko sa paglilingkod sa Kanya. Gagamitin ko sa gawain. Napakaganda, no, mga minamahal. Kung dati hiwalay siya malayo sa Diyos, walang pag-asa nung nakasumpo ng katotohanan, naging masipag sa espiritual na buhay, magili ko mga taga-subaybay. Meron tayo iba't ibang mga karanasan sa buhay, iba't ibang pinagdadaanan natin. Ano man ang ating mga karanasan, mga minamahal, huwag tayong mapagod, huwag tayong manlupaypay, huwag tayong manghina, huwag tayong maging tamad sa ating espiritual na buhay. Dahil diyan tayo humuhugot ng lakas, diyan tayo humuhugot ng tibay ng ating pananampalataya, diyan tayo humuhugot, mga minamahal, ng ating pag-asa sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang mga bagay na nakaugnay sa ating Panginoon, huwag nating pababayaan. Ating gawin ng may kasigasigan, may kaayusan, may pagsisikap, at gawin natin ang lahat sa ating makakaya. Dahil ang Panginoon ang gumaganti, tulad ng ating binasa kanina sa Hebreo, na kapag ginagawa natin yon, may nakahandang gantimpala na kanyang pangako, tulad sa mga unang mananampalataya, mga gili ko, mga taga-subaybay. I hope na sa maiksi nating pag-aaral, meron tayong mga paalala ngayong umaga na siyang ating baon-baon sa maghapon. At bago tayo darako sa ating panalangin, makinig tayo ng isang magandang awitin at sa lahat ng ating mga listeners habang inihanda ni Ate Dan. Kung kayo may mga prayer requests, may mga greetings o mga Bible questions, send lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

Maraming salamat sa awiting Kailangan Mo ang Diyos. Let us pray. Dakila at papagpala naming Diyos sa mga oras na ito, Panginoon, kami muling lumalapit sa inyong trono ng biyaya. Patuloy ka namin, Panginoon, na pinapapurihan, pinasasalamatan, pinaparangalan ang inyong dakilang pangalan. Napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga paalala sa bawat isa na maging masikap, maging masigasig sa aming buhay espiritual, sapagkat ito ay nagdadala ng matibay na ugnayan sa inyo, Panginoon. Nagdadala ng paglago ng aming relasyon sa inyo, ng papapatibay ng pag-asa at ng pananampalataya. Kaya tulungan kami, Panginoon, na maging masikap, maging masigasig, maging masipag sa paglilingkod, lalo tigit sa aming mga karanasan sa mga panahong ito. Iba't ibang mga trahedya, iba't ibang mga krisis sa buhay, mga pagsubok, mga suliranin, may mga krisis, Panginoon. Subalit nagpapasalamat kami sapagkat nariyan ka, O Diyos, na lagi sa aming umaalalay. Sa panahon kami nahihirapan, nariyan ka upang kami tutulungan, Panginoon. Salamat po sapagkat hindi nyo kami pinababayaan. Salamat po sa mga mensahe na paalala sa amin. Manatili kaming nakakabit o nakaugnay sa inyong mga salita, Panginoon, sa inyong mga pangako, at naway patuloy na maranasan ang inyong banal na presensya sa bawat oras at minuto ng aming mga buhay. Na special way, Panginoon, inilalapit namin ang kahilingan ng aming mga kaibigan. Amin pong inilalapit ang aming mga kaibigan na humihiling ng kanilang patnubay sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy silang ingatan din, Panginoon, at pagpalain. Inilalapit din po namin, Panginoon, ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Kayo, O Diyos, ang nakababatid nito. Kayo, Panginoon, ang nakakaalam ng kanilang kalagayan, sapagkat kayo ang aming Diyos na mapagmahal, na nakababatid sa lahat ng mga bagay na aming naranasan. Alalahanin po ninyo ang kanilang mga kalagayan. Alalahanin po ninyo ang kanilang mga pagsusumamo. Kayo, Panginoon, ang nakababatid sa kanilang kalagayan. Kahabagan po ninyo sila. Tulungan po ninyo sila, Panginoon. Sakluluhan po ninyo ang kanilang kalagayan. Alam na yung Panginoon na kayo ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo, O Diyos, walang imposible. Kayo, Panginoon, ang aming dakilang manggagamot. Ang inyong kalooban, Panginoon, ang masunod sa bawat isa. Panginoon, patuloy nawa na maranasan nila ang inyong banal na presensya hanggang sa ang kagalingan ay manumbalik sa bawat isa. Sa bumaghapon na ito, Panginoon, aming hinihiling ang inyong patuloy din pong patnubay. Maranasan namin ang inyong pag-iingat at pagkalinga. Basbasan po ninyo ang bawat isa sa amin, ang aming mga tagapakinig, mga manunood, sampo ng kanilang pamilya. Laging italaga namin ang aming buhay sa inyo, Panginoon, sapagkat alam namin na sa inyo lamang mayroong kasiguruhan ang aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin. Salamat sa inyong dakilang pag-ibig. Salamat sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Sa lahat po ng aming mga listeners at mga viewers na mga mayroon pa dalang prayer request, ay pamuntur natin sa ating mga prayer warriors at sa ating po mga technician, mga minamahal. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay sa AWR 89.1 FM Radio Manila, kasama natin si Brother Leo, ang ating technician ngayon sa radio, at ang ating station manager, Pastor Nerio Caranza. Of course, kasama ko pa may bahay si Ate Daan sa nagpapatakbo ng ating live. Huwag kayong bibitaw, mga giliw namin mga tagapakinig, sapagkat susunod ang tinig ng pag-asa. Ito po ang inyong abang lingkod kay Kristo, Pastor Jimmy Larsenal, ang nagsasabi, ang patuloy na pagpapala at pag-ingat ng Panginoon ang lagi nating maranasan at laging tatandaan. Kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Kamusta po kayo? Gusto ko po kayong i-welcome dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Tayo po'y magsama-sama pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakayin ang mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, binabati ko po lahat na naka-tune in sa atin sa AWR 89.1 FM, maging sa ating mga social media platforms na Facebook and YouTube. Magandang umaga po sa inyong lahat at thanks for tuning in po sa atin this morning. Sana po'y marami tayong matutunan at pagpalain po tayo sa mga pag-aaralan natin ngayong umaga. So mga kaibigan, kami po'y patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong hakbang sa kalusugan, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan patungkol sa nutrition psychiatry at makakasama pa rin po natin si Doc Blessy Varona sa bahaging ito. Kaya naman ibigay na po natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Happiness is medicine. Ang kaligayahan ay gamot sa maraming karamdaman. Okay? Sabi nga ng Bible, a merry heart doeth good like a medicine, a broken spirit dryeth the bone. Kaya kailangan pag-aralan natin yung mga bagay-bagay practical na mga pwedeng gawin natin araw-araw para yung happiness natin ay ma-maintain at ang ating brain health ay maging maayos, no? Maiwasan natin yung mga mental illnesses. Alam nyo, ang Biblia, merong maraming prescription tungkol sa kalusugan. Ang isa ay tungkol sa mga pagkain na kailangan natin kainin para maging malusog, no? Yung Genesis 1:29, ang sabi doon, every plant yielding seeds and its fruit, sabi ng Diyos, magiging pagkain nyo to. Ito ang inyong pagkain galing sa lupa, galing sa ground, no? Mga tumutubo na mga halamang pagkain. So yung fruits and vegetables, nuts and grains natin, sila yung mga pwede nating pagkuhaan ng kalusugan ng katawan at ng ating pag-iisip. Ang Bible talagang sakto sa kanyang prescription. At ang sabi sa John, 3 John 1:2, minamahal, idinadalangin ko na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at magkaroon ng mabuting kalusugan. O, lahat ng mga bagay, magkaroon ng ginhawa, yung pain maibsan, okay? Yung mga worries mabawasan o maalis, okay? At kung titingnan natin ang halamang pagkain, napakagandang promise ng pag-aaral, no, na ginawa ng hari kay Daniel at sa kanyang mga kaibigan. Oh, itong discovery na to, itong actually tinest talaga sila, kaya ano to, research nung hari, no? Gulay lang, sabi ni Daniel, hindi karne at mga animal na mga pagkain, hindi matataba, hindi wine. Sabi niya, gulay lamang ang ipakain ninyo sa amin at tubig lamang ang ipainom. 10 days to ha, 10 araw. 10 araw na clinical experimentation, no? Clinical testing. At alam nyo kung anong nangyari dyan sa 3 araw na yan? Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, talagang, I believe, no, inflammatory markers sa katawan nila, talagang bumaba. Yung oxidative stress, maaring nawala, no, in 10 days. Kaya yung pain, yung swelling, yung inflammation, yung health ng brain naging mas maayos. Alam nyo yung ultimate result nung study ni Iafoti. Okay? Ito yung ano to, yung blinak yung stress and injury, cellular stress and injury. Iba-block mo yung toxic molecules, yung toxic molecules sa unang stage. Okay, ito pwedeng ma-block ng polyphenols. Mamaya, pag-aralan natin yung powerful polyphenols, kung saan siya makukuha. Ay, matutuwa talaga kayo na practical, okay? By systemically calming down the toxic oxygen sparks, locking the inflammation genetic switch, and preventing the creation of pain enzymes, yung polyphenols reduce the overall volume of pain signals reaching your brain while helping the local tissue swelling go down. So yung local tissue, bababa yung swelling o mawawala ang swelling. Tapos magkakaroon ng ayos kasi na-block yung toxic molecules by polyphenols. At kung lumampas, no, kung hindi na-block sa unang stage, iba-block pa rin niya sa second stage. At ang ultimate result, healing, healthy mind, no, walang inflammation. Ito mararamdaman talaga ng tao. Yung pag gumagaling ka, nawawala yung sakit sa kasukasuan, sa balakang, yung migraine, at umaayos yung brain din. At yung happiness, nag-aayos, nag-i-improve. Alam nyo kung ano? Total package siya. Okay? So, polyphenols, sabi, polyphenols, saan naman galing ang polyphenols na yan? Sa halamang pagkain. Kaya yung Daniel na 10 days, Daniel's diet for 10 days, ay nako, talagang inflammation bababa. Sure to by science na in 10 days, bababa siya. Kaya we are so excited sharing our material. Itong material namin, happiness is medicine. Parating may kasama yung food is medicine. Kasi nga, yung pagkain natin, makaka-apekto sa ating kalusugan. Okay? Kung imaginein mo, kung kinain ni Daniel at kanyang mga kaibigan, ang matataba at matatamis at maraming alcohol na pagkain na yan, sure ako na hindi sila medyo ganun siguro katalino. At ang science napaka-clear sa mga bagay na yan. Kung titingnan ulit natin yung nutrition psychiatry, no? Yung nutrition psychiatry, pag kinain mo yung asukal, yung matataba na yan, magkakos ng inflammation. Ngayon, kanina, sabi natin, polyphenols, positive psychiatry tayo, no? Positive approach. Polyphenols ang kainin. Kumain ng polyphenols, positive. Kung paano kakainin, huwag kayong mag-doubt. Kasi when you Google polyphenols, ang lalabas dyan puro mga imported foods. Pero sabi ko nga, hindi ako naniniwala na imported foods lang, imported fruits and vegetables lang ang may polyphenols. Sabi ko nga, tingnan natin ang halamang pagkain. So, yung mga halamang pagkain na pwedeng magpatigil ng pain or ng inflammation, ano naman siya? Okay, tingnan natin. Oh, nako, ito napakaganda, bioactive compound in moringa. Okay, tingnan lang natin yung mga ibang simpleng pagkain like malunggay yung moringa. So malunggay is highly valued for its natural anti-inflammatory properties. Oh, napakaganda. Which are largely driven by its rich profile of polyphenols and flavonoids. Okay, so ibig sabihin, yung malunggay pala, napakataas din ng polyphenols. So, yung science na Google na tingnan niya, yung puro imported, meron tayong local at ang local natin, malunggay. At itong this bioactive plant compounds reduce inflammation property. Oh, so kumain na po kayo ng malunggay, magluto ng malunggay. Another one, ito, tingnan pa natin at subukan lang nating tingnan yung mga local. Ito yung isa, yung sweet potato, ang talbos ng kamote. Hindi nga lang talbos, pwede mo din kainin yung matured na leaves. Sweet potato leaves are the powerful are a powerhouse of bioactive compounds containing up to 9 times polyphenols found in grape seeds. Oh, meron pang isa. Oh, saluyot leaves are highly valued as traditional and functional medicine for their therapeutic and anti-inflammatory benefits driven by their rich phytochemical and polyphenol properties. Ang ganda nitong pag-aaral na to ni Tosok, no? Ito'y anti-cancer effects of saluyot, no? In-extract nila yung saluyot. Tinignan nila yung bioactive compounds sa human cancer cells. So again, kung magbibigay sa atin ito ng kalusugan, no? Ipiprevent nga yung cancer, cancer effects, no? So ibig sabihin po nito pati brain natin. Kaya ang gandang-gandang promise, ang ganda-gandang promise kasi ang saluyot very affordable, nandiyan lang sa kapaligiran natin. Oh, ito pa, ang isa ay ang papaya. Okay, yung papaya contains an array of polyphenols and flavonoids such as quercetin, okay? Chlorogenic acid, okay? Rutin that combat inflammation, okay? Iko-combat niya yung inflammation at talagang lalabanan niya yung mga free radicals para ma-suppress yung inflammatory pathway. Okay, so again, yung study na to tungkol sa papaya, mararamdaman natin to pag kinain niyo to. Sabi nga Daniel and his friends, 10 days, subukan yung kumain kaya din ang 10 days nitong mga nakikita nating polyphenols. Ito oxidative stress and inflammation. Nang ano, guyabano. Ano yung guyabano? Dahon, bark, or fruits. Pwede silang kahit ano sa kanila, contain potent polyphenols compound, primarily flavonoids, and phenolic acids. These compounds act as natural anti-inflammatory by inhibiting pro-inflammatory enzyme like COX and LOX and neutralizing ROS, reactive oxygen species. So ang ibig sabihin nito, in few days, no, magkakaroon kayo ng tamang anti-inflammatory food. Okay, so meron pang isa, itong kamatis, tomatoes are powerful anti-inflammatory foods due to their rich combination of carotenoids. No, ang notable nito yung lycopene. Okay, and diverse phenolic compounds. These bioactive molecules work as synergistically to suppress inflammatory pathways, neutralizing reactive markers. At meron pang isa, ito munggo. Munggo beans are rich in bioactive polyphenols that combat systemic inflammation. So nakita nyo siya? Sabihin natin yung mga simpleng pagkain na nabanggit natin kanina, may malunggay, merong saluyot, may dahon ng kamote, talbos or dahon ng kamote, may kamatis, may papaya, may guyabano, may kompleto. Okay? So, ibig sabihin po nito, the moment itry lang natin to, sabihin natin 10 days, like Daniel and his friends, 10 araw na walang karni, walang matatamis, walang matataba, kumain ng simpleng mga lutuin, and this will reduce the inflammation. So, ang ibig sabihin po nito, the moment kainin natin itong mga to, magkakaroon tayo ng pag-block, no, ng inflammation pathway. So, kung halimbawa, sabihin natin na bago pa lang mag-stage 1, no, kumain na kayo. Yung mga ito, I'm appealing to those people na wala namang sakit, no? Wala pang nararamdaman. Prevention is still better than cure. So, ibig sabihin dito, bago pa lang mag-stage 1, no? Magkakaroon pa lang ng toxic molecules, no? Iba-block mo na, iwasan mo na yung stage 1. At kung makalusot ang stage 1, nakakain ka ng konting mga pagkain na makakapagbigay ng inflammation, abay, bawi. Go for polyphenols. Block your toxic molecules by eating polyphenols. Okay, so pag nangyari to, makikita nyo na yung improvement ay mas mabilis. Ngayon, pagka naman meron ng inflammation, may namamaga na, may masakit na natuhod, makakahabol pa tayo. Okay, dito ka, it's either dito kayo sa stage 2 or stage 3, no? Yung stage 2 is switch off natin yung pain signal, okay, yung mass we go for switching off yung NFK pa beta natin. So again, block again by polyphenols, kain ulit ng malunggay, and talbos ng kamote, no? Tuloy-tuloy. And then, pag yung iba naman may chronic pain na baka medyo matagal-tagal, pero hinay-hinay lang tayo, subok-subok lang. And then, yung pain enzymes mo, again, pwede pa rin habulin yan ng polyphenols, no? Baka ito, yung mga stage 3, pagka hindi umubra, baka may gamot na kayong iniinom. Ituloy yung gamot yung iniinom, pero dagdagan ng gulay, okay? Dagdagan ng halamang pagkain. Pag ginawa nyo yan, you will see great improvement. And I believe na ang pag-asa, ang pagaling, no, nasa atin yan. Yung mga may dinaramdam na ngayon, no, may mga na nasasaktan, may pain sa kaso-kasuan, may pain sa palakang, okay? O may migraine, okay? So yan, pwedeng habulin pa rin. Pero again, hindi ko sinasabi na doon lang sa mga may pain, kailangan natin ngayon intindihin na ang mental health is very common. Ang depression, nahandiyan lamang. Pero alam nyo ba, pag kumain tayo ng tama, one of the strategies, yung pagkain ng tama, it will block yung unang stage ng toxic molecules. At kung nakalabas man si toxic molecules, dito tayo mag-block dito sa NFK pa beta. At again, yung halamang pagkain, binigay sa atin ng Panginoon yan. At ito ay maaaring science, pero mas matindi ang Biblia kaysa sa science. Kasi wala pang mga researchers noon, wala pang mga researchers and researches, ang Biblia sakto na sa prescription niya. At ang sabi ng Biblia, halamang pagkain na mag-iibsan ng mga sakit natin. Kaya nga sabi ng Genesis 1:29, sabi, every plant yielding seeds and its fruits, and it shall be your food. So, pag ginawa natin yan, tunay na tayo'y magkakaroon ng kaligayahan, kalusugan, kaginhawaan. Na katulad ng sinabi ng 3 John 1:2. Sabi dyan, wow, ang ganda nito. Ang unang word kasi, minamahal. Idinadalangin ko na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at magkaroon ng mabuting kalunsugan. Alam mo yung word na guminhawa, ano yun eh, yung, di ba, pag meron kang nararamdamang pain, parang, ay, ayoko na nito, gusto kong guminhawa, gusto kong maalis ang mga pain na to. At sana po, yung pagginhawa natin na yan, ay patuloy nating alalahanin yung Genesis 1:29. Yung pagginhawa natin yan, patuloy nating pakinggan ang message ng John, 3 John 1, verse 2. So sana yung pagginhawa natin na yan ay tayo'y patuloy na lumapit sa Panginoon. Tayo'y patuloy na magtiwala sa Kanya. Tayo'y patuloy na sumunod sa Kanya. At habang may sakit pa, mahalin siya. Gumagaling, mahalin pa rin ang Panginoon. At habang tayo'y patuloy sa paggaling, patuloy kayo sa pagginhawa, parati nating alalahanin na isa lamang ang source, isa lamang ang pinanggagalingan ng buhay at lakas ng ating hininga, ng ating kalusugan at ng ating pagginhawa. At ito ay mula sa Kanya lamang. So, God bless po and have a good, blessed day.
0: Thank you so much po, Doc Blessy. So dito po ay binigyan tayo ng mga examples ng pagkain para maging malusog tayo at maging maligaya. Simple preparations lang po ito, pero magbibigay sa atin ng napakaraming nutrients. Nais po ng Diyos na ma-experience natin ito para makamit natin ang tunay na kaligayahan na nagmumula lamang sa Kanya. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo dumako sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. Nawa po ito'y maging source natin ng inspiration natin sa araw na to, no? At maging lakas natin sa araw na ito. So mga kaibigan, tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pong paksa ay pinamagatang Come to the Mission Field. Ito po ay isang paanyaya ng Diyos sa bawat Kristiyano na makibahagi po tayo sa gawain ng pagliligtas ng mga tao. Ang mission field po ay hindi lamang nasa malalayong lugar. Ito ay nasa ating tahanan, paaralan, trabaho, komunidad, at saan man po na may mga taong nangangailangan ng pag-ibig at pag-asa ni Kristo. At sa pagtalakay nga po ng paksang ito, atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas, ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa. At ang Aklat ng Gawa, ang prime mover, at ito ang Aklat ng Banal na Espiritu. Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay Come to the Mission Field. Kaibigan, napakaganda ang simula ng Kristiyanismo na pagkatapos na ang ating Panginoon isinanay ang kanyang mga lagad. At pagkatapos ngayon ng iniwanan ng Panginoon ang kanyang mga lagad ay kanyang tinupad yung pangako na ipagkakaloob ang Banal na Espiritu. Kaya nga sa Aklat ng Gawa, ang prime mover sa Aklat ng Gawa, walang iba kundi ang Banal na Espiritu. Kaya't ito ay tinatawag ng mga nag-aaral sa Biblia, Aklat ng Banal na Espiritu. Kung bakit nasabi kong napakaganda ay sapagkat bagamat merong pag-uusig sa bayan ng Diyos, ang mga tinawag, tumugon sa pagkatawag, noong tinanggap ang Banal na Espiritu, hindi sila mapigilan na sabihin at ipangaral ang may kinalaman sa ating Panginoong Hesus na namatay, subalit siya ay muling nabuhay at siya ay umalis patungo sa kanyang Ama, subalit siya ay muling darating. Kung bakit nasabi kong ito ay napakaganda, sapagkat noong tinanggap ng mga alagad ang Banal na Espiritu, isang araw, 3,000 ang tumanggap sa Panginoon at meron pa rin 5,000 ang tumanggap sa ating Panginoon. Nanupat ang mga mananampalataya sa panahon ng Pentecoste, kaibigan, ay maalab ang kanilang pananampalataya. Bagamat ang iba ay pinapatay, binibilanggo, pero sila ay tumayong matatag sa pananampalataya. Dumami ang mga mananampalataya at gayon din ang mga iglesia ay dumami. Hindi lamang ganito ang nangyari, kaibigan, na ang dating persecutor o inuusig ang iglesia, ang mga kaanib ng iglesia, siya ngayon ay naging kaanib ng iglesia, tumanggap ng pabalita sa ating Panginoon at siya ay naging apostol, alagad ng ating Panginoon, walang iba kundi si Apostol Pablo. At sa kanyang missionary journey, siya ay nagpunta sa iba't ibang mga lugar upang ang pabalita ay kanyang ipagkaloob. Ano ang ating ngayong leksyon sa karanasan ni Pablo sa kanyang pagkatawag, kaibigan? Ito ba ay katulad ng ating pagkatawag na bilang mananampalataya? Tingnan natin yung naging karanasan niya ayon sa Gawa 16:8-10, ang wika, at paglampas nila sa Mesiya ay nagtungo sila sa Troas. Nang gabing iyon ay lumitaw ang isang pangitain kay Pablo, may isang lalaking taga Macedonia na nakatayo at nakikiusap sa kanya na sinasabi, "Tumawid ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami." Jis, at pagkakita niya sa pangitain, sinikap naming pumunta agad sa Macedonia. iyong pansinin kaibigan ang wika, sinikap naming pumunta agad sa Macedonia. Nanapat hindi sila nagpatumpik-tumpik. Hindi sila nakasaya ng panahon. Nanoong kanlang tinanggap ang pabalita, gay na lamang ang kanilang response o pagtugon. Sila ngayon ay ang wika, sinikap naming pumunta agad sa Macedonia at naniniwalang kami tinawag ng Diyos upang ipangaral ang magandang balita sa kanila. Kaya ito yung nangyari, kaibigan. Nanupat ang kanyang pagkatawag ay naging alagad ng Panginoon, naging apostol. At si Apostol Pablo ngayon, siya ay naging tapat sa kanyang pagkatawag. Ang unang bahagi ng pag-aaral na ito, lost souls call us to the mission field. Ano pat ang mga waglit na mga kaluluwa o yung mga tao ay nananawagan upang ngayong sila bigyan ng pabalita. Ang sabi nga na kami ang wika ay pupunta sa mission field. Kaibigan, ito yung isang magandang halimbawa sa karanasan ni Apostol Pablo. Nanapat merong panawagan. Siya'y tumugon sa panawagan sapagkat sa ganitong paraan ang Diyos ay tinawagan siya. Ang sabi nga sa versikulo 9 ng kapitulo 16, nang gabing iyon ay lumitaw ang isang pangitain kay Pablo, may isang lalaking taga Macedonia na nakatayo at nakikiusap sa kanya na sinasabi, tumawid ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami. Kaibigan, itong mga taong ito ay umihingi ng tulong. Umihingi sila ng isang magbibigay sa kanila ng pabalita. Sapagkat ang wika nga sa ibang bahagi sa sulat ni Apostol Pablo sa Epeso Kapitulo 2, Versikulo 12, na nang panahong iyon, kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Kaibigan, sa ating panahon ngayon, ilan kaya ang mga taong namamatay sa araw-araw na walang pag-asa? Nanupat hindi nila nabalitaan na merong isang tagapagligtas, merong isang Panginoon na kung kanlang marinig ang pabalita, sila din ay tatanggap sa ating Panginoon na Panginoon ng kanlang mga buhay. Kaibigan, marami sa ating paligid ngayon ang nangangailangan ng pabalita. Ikaw at ako ay tinawag ng Panginoon upang ang ating pabalitang tinanggap ay atin ding ibalita sa mga taong nangangailangan ng mabuting balita. Kaibigan, ikaw ang kasangkapan ng Panginoon. Ikaw ang kanyang tinatawagan na katulad ni Apostol Pablo upang ngayon ipagkaloob ang pabalita sa mga taong ito. At ang sabi pa sa ating banal na kasulatan sa Roma 10:14, ngunit paano ngang silang tatawag sa kanya na hindi nila sinasampalatayanan? Paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? Kaibigan, yung sinasabi ng ating Panginoon na lahat ng mga naging alagad, tayo rin ngayon ay bilang alagad ng Panginoon, ito ang ating gagawin. Ito yung sinasabi sa aklat ng San Mateo, huling kapitulo, kaibigan, ito yung sabi ng ating Biblia. Bago umalis patungo sa kanyang ama ang ating Panginoon, maliban sa kanyang pinangako ang kaloob ng Banal na Espiritu, ito ngayon ang pinapagawa ng Panginoon sa mga alagad. Ang sabi sa San Mateo 28:18-20,

palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sa mga tuwid, kaibigan, bilang tinawag ng Panginoon at pinaalam ang kaligtasan at tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, ikaw ay naging alagad ng Panginoon. Kaibigan, ikaw din ngayon ay naatasan at ako'y naatasan din na ating ipagkaloob ang pabalita ng kaligtasan. Tayo magbibigay ng pabalita, kaibigan. Ito yung ating tungkulin bilang ngayong tinawag ng Panginoon. Kaya nga, lost souls call us to the mission field. Merong pangyayari sa Old Testament. Ito ay sa panahon ng mga hari. Pinasok ng Syria ang sinasabing Samaria. Ang wika sa chapter 7 ng Segunda Hari, ating simulan sa 3. Noon ay mayroong 4 na ketungin sa pasukan ng pintong bayan at kanilang sinabi sa isa't isa, "Bakit naupo tayo rito hanggang sa tayo'y mamatay?" Wala silang pagkain. Kinubkob ng mga taga-Syria na mga sundalo ang sinasabing Samaria. At ngayon, walang pagkain ang mga tao. At sapagkat walang pagkain, merong ulat na yung kanilang mga anak ay kinain. Subalit noong ang mga ketungin na ito ay pumasok ngayon sa lunsod sapagkat sila'y nasa labas. Sapagkat noong unang panahon na kapag sila'y may ketong, hindi sila pwedeng makisalamua sa mga tao at ang kanilang tiraan ay ang mga libingan. Kaya sabi nila, mamamatay tayo ng gutom. At kung sakasakali man, tayo ay papasok at tayo papatayin. Anyway, mamamatay din tayo. Subalit noong gabing yon, ang sabi sa versikulo 6, sapagkat ipinarinig ng Panginoon sa hukbon ng mga taga-Syria ang dagundong ng mga karuahe, ng mga kabayo at ng dagundong ng isang malaking hukbo. Kaya't sinabi nila sa isa't isa, inupahan ng hari ng Israel laban sa atin ang mga hari ng mga Heteo at ang mga hari ng mga Hebsyo upang sumalakay sa atin. Kaya nga, noong gabing yon ang ginawa ng ating Diyos, pinarinig ang dagundong ng maraming mga karuway at gayon din yung mga chariot at saka mga sundalo. Natakot ngayon ang mga sundalo ng Syria, nanupat yung kanilang sinamsam na pagkain at mga gamit ngayon. Iniwan nila, nagtakbuhan sila. At noong ngayong pumasok sa bayan ang mga Meketong, nakita nila maraming pagkain, nakakain sila at maraming mga damit na nakuha nila. Pero samantalang ngayon sila ay pagkatapos kumain, ang sabi sa 9, pagkatapos ay sinabi nila sa isa't isa, hindi tama ang ginagawa natin, ang araw na ito ay araw ng mabuting balita. Kung tayo'y mananahimik at maghihintay ng liwanag sa kinaumagahan, parusa ang aabot sa atin, tayo na ngayon umalis na tayo at ating sabihin sa sambahayan ng hari. Kaya nga, nakakain sila, nabusog sila, samantalang ang mga tao nagugutom, wala silang makain. Ang sabi ng 4 na ketungin na ito, hindi tama ang ating ginagawa. Hindi tamang tayo'y nananahimik. Kaya ngayon, sila'y pumunta at nakitang maraming pagkain. Ngayon at nung sila ngayon nakakain, ang sabi, hindi tama itong ating ginagawa. Ang ibig sabihin, kaibigan, sa ating panahon ngayon, pagkatapos nating nalaman ang mabuting balita, hindi tama ang ating ginagawa kung tayo ay mananahimik, hindi nating sabihin sa maraming mga tao ang mabuting balita. Kaya kaibigan, ito ang ating kailangan ngayon. Ibalita natin, kaibigan, sapagkat kung tayo ay hindi magbabalita, ang sabi ng 4 na ketungin na ito, hindi tama ang ating ginagawa. Kaya nga, bakit kailangan ng mga taong ito na tumanggap ng pabalita na tayo naman ay tumanggap din ng pabalita? Ang sabi sa Roma 10:14, ngunit paano nga silang tatawag sa kaniya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kaniya na hindi nila napakinggan at paano sila makikinig kung walang
mga ngaral. Kaya

0: Kaya ngayon, tayo ay inaatasan ng ating Panginoon na tayo ay magbigay ng pabalita sa kanila, kaibigan, upang kanlang malaman ang katotohanan at tanggapin ang ating Panginoon na kanilang tagapagligtas. Kung ating pagpapatuloy ang ating pagbasa dito sa Roma, ang wika ng ating Biblia, Jesus, ating tingnan yung versikulo 11, kasi kanina ang ating binasa ay yung Jesus. Ganito ang ating mababasa, kaibigan. Jesus 14 kanina at ngayon 15. At paano sila mga ngaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita na mabuting bagay. Kaya nga, kaibigan, bilang nakaalam ng katotohanan, kung iyong nakikita, kaibigan, at nadadama mo ang ating pag-aaral ay napakabuti at nagbibigay ngayon ng pag-asa, bakit naman, kaibigan, hindi mo ibalita sa iyong kapitbahay, sa iyong ngayong kamag-anakan ang mabuting balitang ito na ating ngayong pinagkakaloob. Ang pangalawa, kaibigan, sa ating ngayong pag-aaral na ito, love for souls should cause us to heed the call. Ang pag-ibig sa maraming mga kaluluwa na nangangailangan ng pabalita, siya ngayon ang magbibigay ngayon ng lakas sa atin upang tayo ay tumugon sa pabalita. Si Apostol Pablo, gayon na lamang ang kanyang pag-ibig, ang kanyang malasakit sa kanyang mga kababayan. Ganito ang sabi sa Roma 9:1-3. Sinasabi ko ng ang katotohanang na kay Kristo, hindi ako nagsinungaling, ito'y pinatotohanan ng aking budhi sa pamagitan ng Espiritu Santo na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso. Sapagkat mamagaling ko pa pag ako ay sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Nanupat sa kanyang pag-ibig sa kanyang mga kamag-anak sa laman. Mabuti pang susumpain ako. Mabuti pang mawawalay kay Kristo ang wika kaysa hindi ako makapagbibigay ng pabalita sa kanila. Kaya ngayon, kailangan niyang magbigay ng pabalita. Yung ating pag-ibig sa mga kamag-anak natin nangangailangan ng pabalita, ipaabot natin sa kanila, kaibigan, ang pabalitang ito na nupat katulad ni Pablo sa kanyang missionary journey, siya'y naglakbay sa iba't ibang mga lugar upang sila o siya ay magbigay ng pabalita. Ang pangalawang bahagi ito sa ating pag-aaral, sabi ko nga, love for souls should cause us to heed the call. Kaya nga, ang sabi sa Gawa 16:16-18, samantalang papunta kami sa dakong panalanginan, sinalubong kami ng isang batang babae na may espiritu ng panguhula at nagdadala ng maraming pakinabang sa kanyang mga amo sa pamamagitan ng panguhula. Kaya, samantalang sila ngayon ay nagpunta sa Pilipos, kaibigan, nakita nila ang isang batang babae na nanguhula. Pinakikinabangan siya ng mga may-ari sa kanya. At ang sabi sa 17, siya'y sumusunod kay Pablo at sa amin na sumisigaw ang mga taong ito ay mga alipin ng katastaasang Diyos at nagpapahayag sa inyo ng daan ng kaligtasan at ginawa niya ito sa loob ng maraming araw. Ngunit nang mabagabag na si Pablo ay lumingon siya at sinabi sa Espiritu, iniutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na lumabas ka sa kanya at ito ay lumabas ng oras ding iyon. Subalit, kaibigan, nung lumabas ngayon yung masamang Espiritu sa batang babaeng ito, hindi na ngayon pinakikinabangan ng may-ari sa kanya. So, ang ginawa ngayon ay pinagpapalo sina Pablo at si Silas. Kaya, kaibigan, sa ating ngayong pagtanggap ng pabalita at gayon din pagiging alagad ng Panginoon sa ating missionary journey, kaibigan, hindi lahat ay masasarap. nakaranasan. Merong malungkot. Katulad ni Pablo, pinagpapalusya kasama si Silas. Ah, hindi lamang yun, sila ngayon ay pinabilanggo. Puro sugat ang kanilang mga katawan. At samantalang sila'y nakabilanggo, nakabartulina sila, may tanikala ang kanilang mga kamay at mga paa. Sa halip na sila'y maghimutok, magsisi, bakit nagpunta pa tayo dito? Sila'y umawit ng papuri sa Diyos, kaibigan. At pagkatapos ngayon, nananalangin, at ang nangyari ngayon, bumaba ang anghel ng Panginoon, nangabuksan ang mga pintuang bakal, nakalag ang kanilang mga tanikala sa kanilang mga kamay at sa kanilang mga paa. At dahilan sa pangyayaring ito ngayon, kaibigan, akala ng jailer ay tumakas sila. Gusto ngayong magpakamatay. Subalit ang sabi ni Pablo, huwag mong gawin yan. At ang sabi ngayon ng jailer, what must I do to be saved? O ang sabi, manampalataya ka. At dahilan sa pabalitang ito, yung jailer at ang kanyang mga kasama sa kanyang tahanan ay tinanggap si Kristo at sila ay nabinyagan. Kaibigan, bagamat merong malungkot na karanasan, pero ang mabuting karanasan na naranaranasan ko sa aking pangangaral kapag nakita ko ang maraming mga tao ngayon tumatanggap kay Kristo na kanilang tagapagligtas. At ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, look around, the mission field surrounds us. Kaibigan, tingnan mo, tingnan natin ang paligid. Maaring kapitbahay mo, maaring kamag-anak mo, maaring kasama mo sa iyong tahanan, nangangailangan ng pabalita at ikaw ay tinatawagan ng Panginoon upang sabihin sa kanila na merong kaligtasan sa ating Panginoong Jesus. Hiwalay kay Kristo, kaibigan, walang kaligtasan. Nanupat ang Macedonia sa iyong ngayong buhay, walang iba kundi ang iyong mga kapitbahay, ang iyong mga kamag-anakat, ang iyong ngayong kasama ng iyong tahanan na hindi pa tinanggap si Kristo, kaibigan. Napakabuti ng ating Diyos. Tinawagan ka upang maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, kaibigan. At ang sabi ng ating Biblia, huling talata ang ating babasahin, Mateo 13:38, ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mabuting binhi naman ay ang mga anak ng kaharian. Subalit ang mga damo ay ang mga anak ng masama. Kaibigan, tinatawagan ka ng ating Panginoon. Napakaraming mga taong waglit. Sila'y sumisigaw, kailangan ng pabalita. Hindi ka ba, kaibigan, natutugon? They are crying out for your message every day. Ano ang layunin na kung bakit ikay nabubuhay? Ano ang layunin ng iyong buhay, kaibigan, na bilang mananampalataya? Kailangan natin sa ating buhay na tayo ay maging mga instrumento ng kaligtasan ng maraming mga tao. Kaibigan, tutugon ka ba? Nais mo bang maging instrumento na bilang alagad ng ating Panginoon? Kaibigan, tanggapin mo si Kristo. Tanggapin mo ang paanyaya na ikaw na bilang alagad ay mangangaral ka, sabihin ang katotohanan upang ngayon ang mga taong ito ay maligtas din. Kaibigan, ang sabi ng isang manunulat, ang pangalan ay si Ellen G. White, doon sa langit ay merong kakamay sa iyo, kakamay sa akin. Sasabihin, kaibigan, kapatid, nang dahil sa iyo, ako'y nandirito sapagkat pinaabot mo sa akin ang pabalita. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral na ito, nais kong basahin ang sinasabi sa aklat ng San Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari, ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa Kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Kaibigan, there is power in prayer. There is power kapag tayo ay nanampalataya. Walang imposible sa ating Panginoon. All things are possible. Tayo'y manampalataya at ang Diyos ay tutugon sa ating panalangin. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Na sa kabila ng kami maraming pagkukulang, inyo po kaming tinawagan upang maging instrumento. Dalhin ang pabalita sa maraming mga tao. Panginoon, ang aking kaibigan ay tumugon. Pagpalain po siya. Ingatan po siya sa araw-araw. Pagpalain po ang kanyang buong sambahayan. Pagpalain po ang kanyang tahanan, ang kanyang hanap buhay, ang kanyang mga pananim, pagpalain nawa, O Diyos. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Tayo po ay napaalalahanan na naman na ang misyon ng Diyos ay misyon ng bawat Kristiyano. Hindi kailangan maging pastor o misyonero sa ibang bansa upang makapaglingkod. Sa atin pong pang-araw-araw na buhay, maaari tayong maging instrumento ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga salita, kilos, pag-ibig at paglilingkod. Tinatawag po tayo ng Diyos na lumabas sa ating comfort zone at ibahagi ang pag-asa na matatagpuan kay Hesukristo. Ang bawat mabuting gawa at bawat tapat na patotoo ay maaaring maging daan upang may makilala sa Kanya. Nawa po ito'y naging pagpapala, naging inspirasyon sa atin para maglingkod tayo sa ating kapwa at ipakilala ang Panginoon sa kanila. Kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, aming pong mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Ako po muli ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa isa na namang pribilehiyo na kanyang ibinigay upang makasama po kayo sa ating pong pag-aaral ng kanyang banal na kasulatan. At sa umaga pong ito, muli tayong magsasaliksik ng kanyang Biblia. Sa ating pong pagsisimula, tayo pong lahat ay manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos na nasa langit. Kami po ay lubos nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo pong kadakilaan sa aming mga buhay. Na sa umagang ito, O Diyos, narito na naman po kami. Binigyan niyo po ng pribilehiyo upang pagpalain sa pamamagitan ng inyo pong banal na kasulatan. Panginoon, panalangin po namin na nawa patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa sa amin. Na sa amin pong pagtingin ng bagong mga leksyon na naman para sa araw po na ito. Ang banal na Espiritu ay hindi lamang ang magbibigay sa amin ng unawa, kundi siya din ang magbibigay ng kapangyarihan upang kami ay makasunod sa inyong kalooban. Lubos naming ipinapasakop sa inyo ang aming pag-aaral na ito sa umagang ito sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. At ang atin pong pamagat ay... Ngunit bago yan, ay nais ko munang hulaan ninyo kung ano ang kantang ito o kung ano ang naiisip ninyo kapag naririnig ninyo ang kantang ito. Anong po? Ano ang naiisip ninyo sa kantang ito? Yes, tama po kayo. At yun ay ang Titanic. So, ang pamagat ng ating pag-aaral ay The Titanic versus the Noah's Ark. Titignan natin ngayon ang pinagkaiba ng Titanic at ng Noah's Ark. At sa pag-aaral na ito, ang ating pong pag-aaral ay iikot dyan po sa Genesis chapter 6. Titanic. Ano nga ba ang Titanic? Kung titignan natin ang kasaysayan, ang Titanic ay isa sa pinakamalaking barko na nagawa sa kasaysayan. Sa kanyang panahon, siya ang pinakamalaki. Sapagkat sa pangalan pa lang niya, galing siya sa salitang Titanic, galing sa salitang Titan na ang ibig sabihin ay dambuhala, napakalaki. Ang Titanic ay kinikilala ng lahat na siya ay unsinkable. Sinasabi na hindi kayang palubugin ng kahit anumang alon o kahit anumang bagyo sa kanyang laki. At siya po ay ina-admire. Marami ang namamangha sa kanya. Siya po ay pinupuri nung ginawa po siya. Marami ang nagtiwala sa kanya sapagkat tanging itong barko na ito ay talagang napakaganda at ang barkong ito ay talagang napakalaki. Ngayon, ano naman ang Noah's Ark o yung arka ni Noe? Kung papansinin natin, ang Noah's Ark is sinkable. Siya po ay, ito ay sinkable, siya po ay malulubog. Kasi kung titignan natin, ang gumawa po ng Noah's Ark, siya po ay walang karanasan sa paggawa ng arka. Sinkable, ridiculed. Nung ginawa po ang Noah's Ark, si Noe at ang kanyang buong pamilya ay tinatawanan. Ridiculed, laughed upon, mocked, and made fun of the people. Ngunit kung ating titignan at ating ngayong ihahambing sa performance ang Titanic at ang Noah's Ark, in the middle of the night, amidst a very calm sea, yung Titanic sunk, dejected, perished, and thousands died. Sa isang gabi, kalmada na paglalayag ng Titanic, ang Titanic po ay bumangga sa isang iceberg at siya po ay lumubog, perished, at libo ang namatay. Ano naman ang sa arka ni Noe? Yung arka ni Noe ay bumiyahing parang binabagyo. No? Yun ay dilubyo sa panahon na yon.
but amidst the tossing billows, storms and roaring waves, yet it reaches the harbor. Ang arka ni Noe, bagaman iniisip ng tao na ito ay hindi mapagkakatiwalaan, ito ay lulubog, ito ay hindi well-experienced ang gumawa, ngunit sa kabila ng bagyong kanyang dinaanan, siya po ay nakarating sa kanyang paroroonan. Ngayon ang tanong, ano ang ipinagkaiba ng Titanic sa arka ni Noe? Ano ang pinagkaiba ng dalawang barko na ito? Una, yung Titanic was designed by men, built for gratification. Yung Titanic ay ginawa upang purihin ng tao. Ito ay dinisenyo ng tao at ginawa para sa sariling kapakanan. Ngunit ang arka ni Noe, ito ay ginawa ni Noe, ngunit ang designer ay walang iba kundi ang Diyos. Noah, the master builder. God, the great designer. At kung titignan natin ang purpose ng arka ni Noe kumpara doon sa Titanic, ang arka ni Noe, sabi dito, ay ginawa upang magligtas. Sabi sa Genesis chapter 6 verse 5 to 8, "And the Lord saw how bad the people on earth were, and that everything they thought and planned was evil. He was very sorry that he had made them, and he said, I'll destroy every creature on earth. I'll wipe out people, animals, birds, and reptiles. I'm sorry I ever made them." Ngunit sabi sa isang talata, sabi dito, "But the Lord was pleased with Noah." So verse 8, "Datapat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon." Mula sa kwento ni Noe, dito po sa Genesis chapter 6, ay meron pong tatlong mga leksyon na ating makukuha sa araw po na ito. Ano yung mga tatlong spiritual na mga leksyon na meron sa kwentong ito? Una, sabi dito, don't follow the greater. Huwag palaging sundin ang karamihan. Pangalawa, there is no impossible with God. Walang imposible sa Diyos. At ang panghuli, once God closes, it's closed. Unang leksyon. Sabi dito, don't follow the greater. It's not always safe. Huwag palaging sundin ng nakakarami. Hindi ito palaging ligtas. Sa panahon na ginagawa po ni Noe ang arka na ito, ang mga tao'y tinatawanan siya. Sinasabihan baka ito'y si Noe na ito'y nasiraan ng bait. Gagawa siya ng isang arka dito sa bundok. At ang mga tao, marami sa mga tao ang hindi naniniwala sa kanya. Ngunit sabi dito, "But Noah stood like a rock amid the tempest. Surrounded by popular contempt and ridicule, he distinguished himself by his holy integrity and unwavering faithfulness." Sa kabila ng kung ano man ang naririnig niya sa iba, yung mga paninira ng ibang tao sa kanya, alam ni Noe kung ano ang hangarin niya, bakit niya ginagawa ang arka. At siya ay tumayo, sabi dito, kagaya ng isang bato. Hindi siya natinag sa kahit anumang mga gawa laban sa kanya. Napapalibutan siya at ginagawa siyang katatawanan ng mga tao. Ngunit sabi dito, he distinguished himself by holy integrity and unwavering faithfulness. Marahil maraming tao, gagawin nila ay mali. Ngunit kapag ikaw, kapatid,
Alam mo kung ano ang tama ayon sa kalooban ng Panginoon. Manalig ka sa Panginoon. Huwag palaging sundin ng nakararami. Hindi ito palaging ligtas. Mas maigi na ating sundin ang tama kahit tayo ay nag-iisa, kahit wala tayong kakampi. Sapagkat sa panahon na iniisip nating wala tayong kakampi sa paggawa ng tama, tatandaan mo kapatid, ang Diyos ay hindi ka iiwanan at palagi mong kakampi sa paggawa ng tama at mabuti. Don't follow the greater. It is not always safe. Pangalawang leksyon, sabi dito, there is no impossible or impossibility with God. Alam niyo, sa panahon ni Noe, the world before the flood reasoned that for centuries the laws of nature had been fixed. The recurring seasons had come in their order. Sa panahon nila ni Noe, hindi sila naniniwala na gugunawin ng Panginoon ang mundo sa pamamagitan po ng ulan. Kasi kung titignan sa banal na kasulatan, sa pinakasimula pa ang Panginoon ay kanyang dinidiligan ang mga tanim sa pamamagitan po ng mist, mga kapatid, hindi ng ulan. At ang mga tao, sabi nila, ay hindi yan tama yung kay Noe. Kasi hindi pa naman tayo naka-experience ng ulan sa panahon na ito. Hindi na mababago ang weather. Pero tatandaan natin na ang Diyos ay Diyos na walang imposible sa Kanya. Siya ay ano, mga kapatid? Siya ay omnipotent, makapangyarihan sa lahat. Siya ay omniscient, alam niya ang lahat ng mga bagay. Siya ay omnipresent, naroon siya sa lahat ng dako. Siya ay eternal and siya ay immutable. Kaya nga, kahit siya ay Diyos or God of order, kaya niyang i-define ang law of nature. Sa pamamagitan ng kay Noe, hindi pa umuulan dahil lang kalooban niya ay magkakaroon ng ulan, nang dahil sa hindi pagsunod ng tao ay nagkaroon po ng ulan. Kanyang dinify ang law of heredity nung siya, ang Panginoong Jesus, ay maipanganak sa isang birhen. Di ba imposible naman talaga sa tao yon na ang isang birhen ay mabubuntis at siya ay magkaroon ng anak? Pero God can defy the law of heredity. He can defy the law of gravity. Ang Diyos, kaya niyang i-defy ang law of gravity nung siya ay bumalik doon sa langit. Alam niyo, yung law of gravity, sabi sa gravity, lahat ng bagay ay bumabagsak sa gravity, paibaba. Pero ang Diyos, siya ay bumalik sa langit, paitaas. Kaya niyang i-defy ang law of supply and demand sa pamamagitan ng pagpapakain sa 5,000 o mahigit 5,000 ng ilang tinapay lang? 5 tinapay at 2 isda. Kasya ba yun? Sa 5,000 mahigit? Ang 5 tinapay at 2 isda? Hindi. Pero because He is God na hindi imposible sa Kanya ang mga bagay, He can defy those things. Kaya kung meron ka ngayon sa buhay mo, kapatid, na iniisip mong imposible, mga problema at mga pagsubok sa buhay mo ngayon, iniisip mo na imposibleng masolusyunan, ang Diyos ay may kasagutan sa lahat ng iyong mga idinadaing sa Kanya. At ang panghuli na leksyon sa kwento ni Noah, Titanic versus Noah's Ark, when God closes, it's closed. Kapag sinarado ng Diyos, sarado na talaga. Yung mga kamag-anak, mga kaibigan ni Noe, nung nagsimula ng mag-ulan, nung nagkaroon na ng baha, sumisigaw sila, sabi nila, papasukin mo kami, Noe. Pero
Sabi ay, sorry, it's already closed. Hindi naman si Noe ang nagsara ng arka. O ang mga kasama ni Noe ang nagsara ng arka. Ang nagsara ng arka ay walang iba kundi ang Panginoon. Ganun sa usapin ng kaligtasan, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon ang araw ng kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon sa atin. At bukas ang sino mang tatanggap sa Panginoon, bukas ang langit na maghandog ng kaligtasan sa sino mang lalapit sa Panginoon. Ngunit huwag na nating hintayin pa ang panahon na kagaya ng darating sa atin ang kamatayan, no? Kapag dumating sa atin ang kamatayan, wala na tayong panahong lumapit pa sa Panginoon. Habang buhay pa tayo, habang bukas pa ang kaligtasan para sa atin, ngayon ang panahon, kapatid at kaibigan, na ikaw ay lumapit sa Panginoon. Sabi ng isang author, "The greatest want of the world is the want of men. Men who will not be bought or sold. Men who in their inmost souls are true and honest." Ano daw ang hinahanap ng mundo na ito? Ang mga taong hindi mabibenta. Ano ibig sabihin ng hindi mabibenta? Hindi mo mape-persuade sa paggawa ng mali. Hindi mo mababayaran sa paggawa ng kamalian. Ang mga tao na sa kanilang buong puso ay tunay at tapat. Ang mga tao na hindi natatakot, who do not fear to call sin by its right name. Hindi natatakot na tawagin ang kasalanan sa kanyang tunay na pangalan. Men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole. Men who will stand for the right though the heavens fall. Amen, mga kapatid. Amen. Ang hinahanap ng Diyos ay ang taong tatayo sa tama kahit na ano ang mangyari, kahit ano pa ang mangyari sa kanyang paligid, o kahit, sabi dito, though the heavens fall. Kaya sa araw po na ito, ay meron po tayong tatlong panalangin. Bago tayo magsimula sa araw na ito, meron tayong tatlong panalangin. Una, natulungan tayo ng Panginoon na sundin at tumayo tayo sa tama sa lahat ng oras. Kahit tayo lang ang tatayo, kahit hindi sumunod ang iba, naway tulungan tayo ng Panginoon, bigyan tayo ng kalakasan na sa lahat ng oras masunod natin ang kanyang kalooban kahit tayo ay isa lang. Pangalawa, tulungan tayo ng Panginoon o baguhin tayo ng Panginoon. Baguhin ang ating puso na makasalanan. O kung may mga problema tayo, tulungan tayo ng Panginoon sapagkat walang imposible sa Panginoon. At ang panghuli, nuwatulungan tayo ng Panginoon na kanyang maging tapat na lingkod kahit na hanggang sa dumating na ang araw ng pagsasara ng araw ng kaligtasan. Ito po ang ating tatlong ipapanalangin sa araw po na ito. Tayo pong lahat ay umuko sa ating panalangin. Mapagpalang Diyos na mahabagin po kayo sa lahat. Sa araw po na ito, lubos po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sapagkat tunay na kayo ang Diyos na nagpapaalala sa bawat isa sa amin. Una po o Diyos, nawa ay patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa mga panahon na hindi po namin tinitindigan ang tama sa aming buhay, o Diyos, nawa kami ay inyong patawarin at linisin sa aming mga kalikuan nang magkagayon kami maging karapat-dapat sa inyo. Nawa sa araw po na ito, tulungan niyo po kaming tumayo sa kung ano ang nais niyo para sa aming buhay. Kahit na kami lang, o Diyos, nag-iisang tatayo sa tama, hindi kami mape-persuade ng karamihan sapagkat alam namin na ang tama ay kinakailangan sundin. Amin pong panalangin, o Diyos, na nawa sa aming mga karanasan, ang aming pong mga mahal na mga kapatid na tagapagsubaybay, mga kaibigan,
ay nakakaranas ng mga problema at mga pagsubok na minsan ay iniisip nila na imposibleng masolusyonan. Ngunit kagaya nila at sa akin, O Diyos, panalangin ko na nawa tulungan niyo po sila sa kanilang mga karanasan ngayon sapagkat nanampalataya kaming walang imposible sa iyo. At ang pangatlo, O Diyos, na nawa sa buhay namin na ito, habang kami nabubuhay, amin ang maitalaga ang aming buong puso, buong buhay sa inyo. Sapagkat hindi namin alam ang araw ng pagsara ng aming kaligtasan. Maaring ang kamatayan ay darating sa kahit anumang panahon. Nawa, bago dumating ang bagay na iyon, ay lubos na naming maipasakop ang aming buong buhay sa inyo. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat po sa kasiguraduhan ninyo pong tatanggapin ang aming mga dalangin. Lahat ng ito ay aming hiling sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag kinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamwagahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan, lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro. Ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter at saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga kwan, parang iba. Doon ko nakakita talaga na ay napakaganda napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yun. Bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia sa aral ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay, ating pamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan na